0: na pangutan na ni sa media, unsa man yun, Mayor. Mm. Okay, ang mga media, God, bisan og nasayod na nakita na na niya nga nindot yun ang highly urbanized, ipangutan na po yun na, unsa may mga naas mga plano sa Mayor. So, nindot ang ipasabot ni Mayor sa amigo. Kaya og highly urbanized ka, adun na ipahat, bagikan sa national government, budget ni mo, nga ihatag dito niya, dako-dako na na siya.
1: Mm-hmm.
0: O niya, kapas pa na, og highly urbanized na, tagaan ka usa ka kongresista nga sa imong lugar.
1: Mm.
0: O niya, asa man niya ibubuo yung kwarta, di harag yapon sa nasayod nga
1: sa iyang area.
0: Iyang area. So, sumulambog yun ang pagadian.
1: Okay, di man na pwede mga igalang di ni mo gastohon.
0: O, tanawa dito sa Manila. Ultimo, walay suba. Huwatan o mga kasada nga tulay-tulay. O, di. Muna dili, busy siya.
1: So, muna siya mga igalang nga ang budget ni mo kada tuig, no choice ka, kinahanglan man mo ng gastohon. Kay ma-question, mambuga sa national government ana og ni mga gasto.
0: Project a question lang ta oi. May man og plan control kay pwede ra.
1: Og mulambo mga igala, mulambo ang tanan ato lang ko agbasihan. Kay ang ubang tao man gud to is to believe. Okay, pahatong doon natin na kahistorya mga igala dito sa Lapuyan. To is to believe gud ya. So kini mga igala, kuan na tog base. Kaya ng Robinson Place pagadian.
0: Oh, sa una, may naaway. Nada ng Robinson kay para na sa mga dato, mapubre ragi hapon ng mga manulod niya. Di mabankrap na. Sila?
1: Pero tanaw na to, mga higala, dili ta dito magtanaw sa mga adunahan. Kaya maingam na sila nga, akwataan naman sila daan. Kapalit man sila kung sa'yo gusto mapalit nila. Dili ta, mga higala, tanawan ninyo na
0: sa epekto
1: namaligya og butong. I-compare ni mo ang namaligya og butong sa wapay Robinson o naay Robinson.
0: Gamay na na sa una, karoon daghan.
1: I-compare ni mo mga higala na maligya o pastel sa
0: maligyag itlog.
1: Namaligyag itlog. Namaligyag tempura. Namaligyag quick-quick. Namaligyag salad. Kaniadto mga higala sa wala pang Robinson o karon. I-compare ni mo na.
0: So, ang mga tricycle drivers po, daghan nilang pasahero sa Robinson. Sa una, tapok diya, kamingaw ang lugar diya, kung sila diya, we, kita.
1: So, muna mga higala nga, dirita sa, epekto na ba?
0: Epekto na eh.
1: Epekto naman ni mga higala. How much more kung mudaghan ang mga ingunaning nga mall?
0: Highly urbanized ang pagadian, daghang mutukod og mall. Yan, apag yung job sphere kada bulan. Makatrabaho ang mga tao, gawas na sa mga tao ang tapulan.
1: Kanang job sphere mga higala, di rabian na kay Jobs per lang kay kuno kay picture lang.
0: Lagi na yung trabaho.
1: Lagi na mga higala kay na ay hired on the spot.
0: Oo, muna eh.
1: Daghan kayong mga nakasulod, mga higala sa mga matag establishmento nga dali ka, nagkapoy ang mga nang-apply. Kay usa ka man ka area.
0: Ang ilang atuan.
1: Hindi sila magbais-bais.
0: Gani ang mga kalusuran, nagpasalamat pa po ni Mayor Samico nga na job sphere kada bulan. Diha na lang sila mga apply kay maturot naman og trabaho ang mga taos pagadian.
1: So, una siya mga higala, lagahan pa tayo isgutanan pero dali aking oras og panahon. Hangtod og samantak na og sa mga istasyon, pinin niya igalas kanginan.
0: Kani si Elmer Bagis Maghanoy.
1: Kani sa Rex Robot, hindi kang salamat sa pagpaminaw og may adlaw ka na itong tanan.
2: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat. Radyo
3: Magbating. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday. Punaday? Mindoro. Ipoy nun ay may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: May nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahe daw ang Bilabila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may... Basta ang kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: August is ASEAN Month. Bilang bahagi ng isang rehiyon, patuloy na nakikipagtulungan ang Pilipinas sa mga kapwa bansang ASEAN upang isulong ang mas ligtas, mas malusog at mas matatag na kinabukasan para sa lahat. Sa larangan ng kalusugan, mahalaga ang sama-samang pagkilos sa pagharap sa mga hamon, pagpigil sa paggalat ng sakit at pagtataguyod ng kapakanan ng bawat mamamayan. Makiisa sa pagdiriwang ng ASEAN Month at patuloy nating isabuhay ang diwa ng pagkakaisa, kooperasyon at malasakit para sa isang mas malusog na komunidad.
6: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.

0: Radyo Magbating.
1: August is Sight Saving Month. Ang ating mga mata ay mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay, kaya nararapat lamang na bigyan ito ng tamang atensyon at pag-aalaga. Magkaroon ng regular na eye check-up, panatilihin ang wastong kalinisan, kumain ng masustansyang pagkain, at ugaliing protektahan ang mga mata mula sa mga salik na maaaring makapinsala dito. Kung nakakaranas ng panlalabo ng paningin, pananakit ng mata o anumang pagbabago sa paningin, huwag itong baliwalain. Kumonsulta agad sa pinakamalapit na health facility o eye care providers sa inyong lugar.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kapag dingog gabog kada mayong buntag, ganinyong tanan, anayan ang BBC Daklit Balita, alas 9. Natala sa Environmental Management Bureau Region 9 o EMB 9 ang dilimayong kalidad sa hangin sa pipila ka lugar sa Zamboanga Peninsula tungod kini sa haze nagikan sa kalasangan og land fire sa Kalimantan, Indonesia. Ipahimang noan sa EMB 9 ang publiko nga limitahan ang dugay o sobrang exposure ng mga kalihukan sa gawas labi na kung taas ang pollution og sundo ng opisyal nga mga advisory aron mapanalipdan ang panlawas. Inyo nabati ang Daklit Balita, alas 9. Ako si Bagding 29. Cyril Uniot Lirazon, daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

Alas 9:02 sa buntag, mga kabagding. Welcome pag-usap sa itong programa ang Tunog Pinoy with your Ate Cheng. Sa gihapon, we are live on air sa DXBZ Radio Bagting 756, Ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation. And we are also live sa toang official Facebook page sa BBC's Entertainment, mga kabagting. And of course, ikatulo na gyud ron nga adlaw sa bulan sa Setyembre, September 3, 2026, ikatulong adlaw sa Bermans.

0: Good morning sa atong mga kaigsoonan din sa kabukiran karon no nga naminaw sa ato ang programa not just kabukiran kun nakasama abot ning ato ang sibyahan. Good morning kaninyong tanan. Assalamu alaikum sa atong mga kaigsoonan Muslim. Gimpiya sa salam sa atong mga kaigsoonan nga mga subanen. The course mayong morning kaninyong tanan sa mga naminaw karon. Welcome pag-usap sa itong programa nga Tunog Pinoy, alas 9, buntag, hantod alas 10. Kita nga mag-uban, dinhi sa ito ang programa. And you can message me, you can text me via 0909-102-0005 alang sa inyong mga patunog Pinoy, inyong mga greetings, inyong mga song requests. Dinha lang sa ito ang contact number. Ayaw lang gin mo tawag kay ang ako ang cellphone, dili siya mo daw itong tawag. Text na lang taan eh. Okay, magkasinabot pa sa pata sa ito ang text. And of course, you can comment sa BBC's Entertainment Official Facebook page kung asa ta naka-live karon. And din sa ito ang programa. Ang inyo ang pwede lamang ma-request ang mga kanta nga gikanta sa mga Pinoy, Pinoy artists, Pinoy singers. Lahi ramang gyud mga kabagting ang Pinoy. Musikang Pinoy, purely Pinoy, dugong Pinoy, lahi ra gyud basta dinhi sa Tunog Pinoy. Alright, stay tuned mga kabagting. Ani ang ato ang first song. Karong buntaga kani makarelate mo ni nindot man sad ni Please Be Careful With My Heart by Christian Bautista and Sara Hieronimo. Alas 9:05 sa buntag, station dinhi sa atong programang Tunog Pinoy with your Ate Chang and ang inyong mga comments, mga messages, greetings and everything. Just leave it kay atong basahon sa atong pagbalik.
1: Radio Bagbag. Ding, ding, ding.

0: Radio Bob.
1: Alas 9:09 sa buntag, mga kabagting, dinhi sa atong pagpanag-uban sa atong programang Tunog Pinoy with your Ate Chang. Good morning sa mga naka-standby karon sa atong programang Tunog Pinoy sa BBC's Entertainment official Facebook page. Ayan, thank you so much mga naka-view na. And don't forget to like, share, and follow sa atong program.

Ayan, alas 9 dyan sa buntag, mga kabagting. Dinis sa atong pagpanag-uban. Ang atong contact number gihapon, maura gihapon, 0909-102-0005. Again, contact number sa atong pagpanag-uban, 0909-102-0005. Ilang po ninyo tawagi, mga kabagting, kay Nimi magkasinabot sa ako ang cellphone, so you can text me. Mahala o dili na magkadimaw inyo ang text din ha. Ako ang paningkamutan nga makakuan ko, makabasa ko, or makakuan sa inyo ang mga message. Ayan. So, Manisha, dili lagi ko pakitaan ninyo ay. Hindi ko makakita sa mga comments. Ayan, good morning ni Mylene Caballero Montaza. Ati Chang, good morning. Yes, hello, good morning. Patunog Pinoy ko sa Naminaw, si mong program karon. Ayan, patunog Pinoy si Mylene Montaza. Kaninyong tanan, mga kabagting, nga naka-tune in karon. Kung nasa mo nga mga lugar, naba mo sa Region 12, Barm Region, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte and other parts of Zamboanga Peninsula. Good morning daw kaninyong tanan, kung si Mylene. Ate Cheng, request ko pa sa Paskong darating by Freddy Aguilar. Sige, later on, ato nang sulayan o play. Good morning ni Roel Pasigna-Signa. Ate Cheng, good morning. Yes, good morning. And of course, Samari Mitara, all the way from Misamis Occidental. Ate Cheng, patunog Pinoy lang ko sa mga Rimitar family. Ayan. Good morning, Dina sa Bonifacio, Misamis Occidental. Rimitar family, thank you for always with me. Request ko song, Ate Cheng, dito pa lang. Oh, Ate Cheng lang ha, ayun ang idol and everything. Ate lang, ate, I love pang mam na ko, Ate Cheng ra. Okay, I love kining tawgon ko, Ate Cheng. Good morning ni Aljun. Good morning, Ate Cheng. Yes, hello, good morning. And sa imong program nga Tunog Pinoy, ug sa tanang naminaw ni mo karon, Ate Cheng, watching here sa Purok Orchid, Sabati, Barangay Santa Maria, Pagadian City. Aljun na mo kat-kat ni Ate Cheng. And of course, si Ruel Pasigna-Signa, Ate Cheng. Good morning. Yes, hello, good morning. Request ko song, Ate Cheng, Bed of Roses by Bon Jovi. Kanang Bon Jovi ba? Kuan na siya? Kanang Pinoy na siya? Sige, salayan ako nag-play later. Or ako sa nang i-search, kinsa na si Bon Jovi kung Pinoy ba na siya. I'm not very particular mangit sa mga singer mo. Nang, ang katong akong nailan, warag yun ako ang... I have no comments on that. Pero kung kanang itong mga Bon Jovi, na wala mang kailanin nila good. Kung dili na siya Pinoy, dili na ako i-play ha. Sabo tadaan. Kung Pinoy ang singer, wala dyan na yung problema. Ako ginang i-play ha. Ate Cheng, patunog Pinoy ko sa akong magulang, si Michael Pasigna-Signa o sa iyang asawa, si Rosalinda diya sa Lantian, Labangan. Ay, taga Lantian, Labangan. Good morning. And okay, Roel Pasigna-Signa ni Ate Cheng sa Taguig City. And ang ato ang programa ng Tunog Pinoy, mga kabagting, hatod usab day kaya nato sa Jumay Ventures Corporation nga nanimutang din sa Dumingag, Zamboanga del Sur. At bang sa night market stage na Jumay Ventures Corporation diha, gusto mo mapalit o mga pagkaon para sa inyong mga hayupan, sa inyong mga baboy, mga manok pang tari, na din na sila yung mga accessories. Sila ang distributor sa Rich Maid Fiesta and Golden Harvesta Feeds. O dealer po sila sa Bimeg, Pigrulak, and other products, mga kabagting. Ato lang mo dito sa Jumay Ventures Corporation, mga taga-Dumingag, mga taga-Mahayag, kay barato ra kayo ang ilahang mga pagkaon. And this is good news, kay kung gusto ka mag-dealer, muhatag sila wholesale price and with free technician. Nana, ang Jumay Ventures Corporation, magipanagiyahan ni Sir Joe and Mylene Baguod. Alright, mga kabagting, it's 9:15 in the morning. Just leave your comments once again, mga kabagting, kay magpa-music sa ta.
Another music for you this morning, Until I Met You by Angeline Quinto. Rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag,

0: Radyo Bagbag King.
1: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ang mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba. Send panyawan capsule with garlic. Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatak kini nga magaling.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Ana oh.
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Radyo Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

0: Oras, a las 9:30.
1: Radyo Bagbaking.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glenong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Radyo Bagbaking.
9: Alright, alas 9:33 sa buntag. Oy, dagana ninyo, oy. Alright, thank you so much everyone for watching, for listening, and you're still there. Naka-standby pagyapon sa itong programang Tunog Pinoy with your Ate Chang. Don't forget to like, share, and follow mga kabagting sa BBC's Entertainment. And of course, nai-link din ha sa ito ang Facebook Live para sa Radyo Bagting News alang sa mga balita o impormasyon. Ayan, good morning ni Wilson. Okay, Wilson Bonghas Bati. Ate Cheng, patunog Pinoy ko diri sa Sidlak Demo Farm og sa akong mga kauban diri og sa among Panda Beer nga bag-ura na abot. Alright, thank you so much sa dina sa Sidlak Demo Farm. Asa man na dapita? O para ato pong ma-recognize adat asa dapita na nga lugar. Alright. Okay, Sidlak Demo Farm og sa akong mga kauban na diri pod Ate Cheng. Thank you so much. Good morning ni Ma'am Analiza Roma. Ate Cheng, patunog Pinoy ko sa Roma family diha sa Kalasan. Kalasan, wa naman siguro yung laing Kalasan, Pagadian eh. Kalasan, Pagadian, Ate Cheng. Sa akong mga igagaw, sila Agaw Ramil, Manang Judith, Magsayo, Pipito, sa lahat na akong igagaw diha sa Kalasan. Kumusta naman mo diha og sa abong-abong, akong papa, akong mga igsuon. Kumusta mo diha tanan? Manang sa Beth Roma Alikaway ni Ate Cheng. Thanks Ate Cheng. Yan, you're welcome, Ma'am sa Beth Roma Alikaway. Thank you for watching. Okay. And of course, si Sir Ruel Pasigna-Signa. Ate Cheng, naagihapon ko'y nalimtan. Sige lang balang na kay nalimtan, at least naapas ni mo. Ate Cheng, patunog Pinoy ko sa Amba family, Gumalad family diha sa Bigong Tigbaw. And okay, salamat Ate Cheng. Request kog song, Mahal Pa Rin Kita by Rins Verano. And sana all. Laday mahal yan. Ayan, Dog forget to like, share, and follow mga kabagting sa atong programang Tunog Pinoy with your Ate Chang. And napatay. Okay. Ito sa ning basahon ning mga nag-text diri kay Mang Loo dunya ne. Alright, good morning ni 243. Ate Cheng, patunog Pinoy lang ko ni Aljun, Annette, Joy, Sano, Mercy, Madam Glory. Madam Glory, mani? Glory, Christina, Nancy, Amis, og ni Aisa Bailon, diya sa Diplahan. Mga anak, igsoon o ginikanan. It's me, Nestor Candia, Ate Cheng. Alright, thank you so much, Nestor Candia. Uy, kadaghan na ba ninyo? Agay naman si STV dire. Oh, nara, happy birthday. Well, dili man road birthday na ako. Birthday sa ako ang koan, igsoon. Sige, ito na lang yung patukaran o happy birthday.

Alright, happy birthday sa mga nag-birthday karon. Alas 9:37 sa buntag, mga kabagting. Happy, happy birthday sa mga nag-birthday karong adlaw. O sa nag-birthday kagahapon, belated happy birthday. O sa nag-birthday, mag-birthday di ay, o mga pohon. Advance happy birthday. Happy birthday day sa kong magwang birthday day niya ron. Ah, nalimot na sad ko akong magwang. Pero huwag mong ko siya derigod. Muna ang dili po siya ang i-greet. Lainag batasan ni mo Ate Cheng. Happy birthday, Ate Cheng. Ah, okay. Happy birthday ni Konsihal Lon Samuel ko. Amo, na itong ni comments niya. Isumpayan, unta ni mo dayon, pastilan niya. Di takabasa dayon, daot patagmata. Happy, happy birthday, Konsihal Lon Samuel ko. All the way from. Happy birthday ngon si Sabina. Nag-comment siya sa Facebook Live karon. Happy, happy birthday nimo Konsihal Lon Samuel ko. And that greetings from Radio Bagting and Bell FM. And of course, ato ang Tunog Pinoy program. More birthdays to come, Konsihal. And more kaon to come. Nabay kaon dira sa Binay. Good morning sa STV Pagadian. Lantas ng Facebook Live. Nasayo prajog kagkwan ba? Kaning gamit sa imuhang account. Anyway, sige, mga ngasay taon niya po.

0: Alas 9:39 sa buntag, mga kabagding, dinis sa atong pagpanag-uban sa ato ang programang Tunog Pinoy with your Ate Cheng. Atong programa hato di ay kanato sa AB Gadgets Pagadian City. Nangita ba ka mo cellphone nga barato, di kalidad. And dili pike mga kabagting adto mo sa AB Gadgets. Pagadian ang ilang main dinis sa may atbang sa paprenta Rizal Avenue Highway ra na mga kabagting. And doon na sila yung mga branches sa mga lungsod. Anhaadi na sa inyong lungsod. Kung naay AB Gadgets, mauna na mga kabagting. Wala na ilang AB Gadgets man. Legit na sila. Dili clone na ilang mga cellphone. Mag-attire daw. Ah, sige, mag-attire ta. Alas 9:39 sa buntag. Mga kabagting, dinis atong pagpanag-uban station. Here's another song for you this morning. My Love Is Here by Eric Santos.
1: Radio Bagbag.

0: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
1: MC1 Hardware.
2: Radyo Bagbaga.

0: Radio Bagbag.
1: Alas 9:48 sa buntag, mga kabagting, dinis atong pagpanag-uban sa atong programang Tunog Pinoy with your Ate Cheng. Ayan, good morning sa atong mga listeners karon, and good morning also sa atong texters from 243. Ate Cheng, paapas na ikaw. Patunog Pinoy ko ni MJ Carpio din hasa ko tabato. This is Nestor Candia of Mahayag, Zamboanga del Sur. Good morning, pag-usab ni Mylene Caballero Monteza. Wala ko nakabasa sa comment ni... Okay. Okay, kung kuan, pananglitan na human ako program, aya pa ning comment, dili na ko makabasa. Oh, mauna nga. Ang akong mabasa, kanirag yung nasa comment karon kanang mga naglantaw karon o nag-comment karon while nag-live. Kanang live nga naka... Makita man na ninyo, mga kabagting, kanang naka-live is na ay tatak jud nga live, naka-red ang live. Kung nanay was live, dili na na ko mabasa. Okay, kuan man, wala na ko nag-program, ana mo, nang dili na yun siya mabasa. So, I'm so sorry sa mga wala na basa. O, kaniadto pa na, pananglitan, ato pa na miaging mga adlaw. Dili na yun na ako mabasa. Muna, sa mga naglantaw sa itong Facebook Live, kung mag-comment mo, kana lang yung panahon nga naka-live pa dyan. O, naitatak yun nga live. Red ang iyahang color. Diyan na nato pwede mabasa, mga kabagting. Sige, sulayan ako sa mga other days. Tanaw na ko, diri og na ba siya yung mga comments. Agunsa po ni siyang urasa. Nag-comment. Sige lang, pangitaon lang na ako, Mylene. Ugasa siya dapita, nag-comment ha kay Murag. Anyway, regards lang ko ni Cipriano Abergas. Konsihal! Yan. I'm so sorry. Wala na ko nabasa. Basta dili na live. Nanglitan, maupoy paghuman ako o program. Di na po na ako mabasa ang inyohang mga comments. So, ayun magkatagam. There are many times nga pwede ta mag-uban during my program. Ah, okay. Nag-comment daw siya sa live. Sige, screenshot na lang na, B. I-send sa ko, ah. Good morning, ni Manuel Villaviles and Inday Villaviles din ha sa May San Pablo. Tagiyan ni sila sa Bibot Aryong Beach din ha sa San Pablo. Nakatrumpa ang Radyo Bagting. Ay lang, o karong mga orasa, nag-Radyo Bagting pabakahan eh. Good morning, kaninyong tanan ni na Villaviles family sa May San Pablo. San Pablo, Zamboanga del Sur. Kanunay ming naminaw ni mo, Ate Cheng. Ah, dili sa ako, ah. Kamina, kanunay ming namati ninyo, Ate Cheng, sa Radio Bagting. Mauna nga. Okay. Bibot Aryong Beach. Oh, gustong mo maligo mula ag San Pablo. Adto mo sa Villaviles. Bibot Aryong Beach. Nakatrompa ang Radio Bagting dito. Sharob di maglanog-lanog. Good morning ni Ayan Magallanes Alvarico. Naglantaw sa itong Facebook Live karon all the way from Bagitan, Gipo, Zamboanga del Sur. At it's saying, always yuming minaw sa radio. Oh, very good. Thank you so much. Kaninyong tananong na mo'y mga kaila bitaw nga ka nang naminaw sa radio. Dili man gud na nato ma-recognize diri akong walay mag-text, walay mag-chat. During our program, pwede niyo na i-comment, mention niyo na tanan. Kaya ito na baling kamutan nga mabasa tanan. Kung nag-advertisement, O, dili po na nato mabasa kung nag-advertise pa. Pahumanon sa gyud ang advertisement, ayha nato mabasa ang inyohang mga comments. O, ana siya, sabot-sabot ta. That's our internal agreement. Our agreement between my viewers and my listeners. Pwede rin po mo mag-text sa 0909-102-0005. Oh, diba? Watching in, always. Morning, Ate Cheng. Unsa may maayong buhaton? Unsa man na? Unsa man na ikang? Ayan, Magallanes Alvarico. Good morning, Ate Cheng. Unsa may maayong buhaton? Sige, i-chat na sa kwa. Unsa imo ang problema. Oh, sa iyong problema. Kaya ito ang hatagan o pagtagad o ma. Ay lang po nang kuan ha. Hindi ka nang dilita mga komentaryo. Ay lang problema. Problema sa kuan. Mga panalapi. Pero nagproblema ka sa gugma. Aw, pwede na ito na. Tagag pagtaga diri. Ay, nagkahuman na ito na yung pamusika. Ano ba? Masawa ko pa yun. Alright, thank you Wilson Bunghas Bati for sharing. Rual pasigna-signa, thanks also. And kaninyong tanan ng mga naglantaw sa itong Facebook Live karon, mga nag-share. I'm so sorry, sa dili na akong mabasa. JR Condal, naapas pa dyan. all the way from Ginikulalay, Dinas. Napasensya na dyan kayo, dili mabasa tanan ha kay. Intawo ng ako ang mata, talandugon pagyod kayo sa tanan. Kung hapit ako mahuman, 9:55 dapat mo out naman gugko. Music naman na. Alright, thank you so much. Kanina lang, last na lang na yan. Salamat, Ayan Magallanes Alvarico, Ruel Pasigna-Signa, Dennis Patadilla, Inday Uwapan, Wilson Bunghas Bati, Analiza Roma, Sam Rimitar, JD Baldonado, Aljo Namukatkat, and Cipriano Abergas. Thank you for reacting, mga nag-react ni sa toang program. Alright, dagangging salamat kaninyong tanan, mga kabagting hantod na lamang. Ugma pohon, sa adlaw ugma, Biyernes, mag-uwan ta ugma. Alas 9 hantod, alas 10 sa buntaga, mga kabagting. So, don't worry, sayo mo comment para itong mahatagan o pagtagad ang inyuhang mga comments and inyuhang mga messages. This is your Ate Cheng and ang atuang last song sa Paskong Darating by Freddy Aguilar, requested by Mylene Monteza. Thank you so much and good morning.
0: Radio Bagbag. Ding, ding, ding.

0: Oras, alas 10 sa buntag.
1: Radio Bagbag.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: BBC, daklit, balitang.
3: Kabagdag ibalkadaan, yan ang BBC Daklat Balita, alas 10. Dakpan ang 30 anyos nga residente sa Pagadian City ato sa ipahigay nga Joint Law Enforcement Operation pasado alas 7 kagabi sa Zone 14, Barangay Tiguma, Pagadian. Ang dinakpan na pag-ausag warrant of arrest pinagi sa presiding judge sa Regional Trial Court 9, Branch 21, Pagadian City nga pinisahan o September 2, 2026 gumikan sa kasong qualified theft nga dunay bail bond recommended nga mabalor sa 40,000 pesos. Sa kasamtangan, gibalhog na sa EDG Zamboanga del Sur Provincial Field Unit ang nasangpit nga dinakpan. BBC Daklat Balita, alas 10, Bagting, 17, Florence, FIMA, maayong buntag.
1: BBC Daklat Balita.
4: Radio Bagbag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pass inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabag di kibalkada, ania ng BBC Daklit Balita alas 11. Balhog ang 64 anyos nga mag-uuma ng residente sa Mid-Salib, Zamboanga del Sur na naila isip top 7 provincial most wanted person sa barangay Poblacion A proper Mid-Salib. Anasang pininakpa na pag-ausang kiniguarant of arrest pinagi sa presiding judge sa Regional Trial Court 9 Branch 30 Aurora, Zamboanga del Sur nga pinitsahan og August 19, 2026 gumikan sa kasong statutory rape nga walay bail ban girekomendar. Sa kasamtangan kinigibalhog na sa Mid-Salib Municipal Police Station. BBC Daklit Balita alas 11, Bagting 17 Florence Fima, maayong buntag.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

Bow, bow.

0: Radyo Bad Bad Ting Ting.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
4: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og said liniment oil.
3: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
4: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
5: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one, take one, ng antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, magkaangkon na ka o duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Iniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat, adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning syudad. Aderico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice cookie para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
10: Rice cookie any time of the day for a healthy family.
11: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
10: Mabuhay Hardware.
5: Mabuhay Hardware, let's build together.
0: Rag, rag, radio, bad, bad, ping, ping.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz.

0: Sports, ang Radyo Bagding with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagding, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30. Radyo
2: Bagding. Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay ania na ang mudugang sa inyong mga problema. Let's get ridiculous! Hudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
3: Ay! Welcome sa usap sa atong programa Hudya ka sa kahanginan. Ania na po Lady Antonia, mga kaudya ka. Shoutout dyan ka ninyo. Kumusta mo? Ay, shout out! Ingon man, shout out po sa tuwang mga nagbiyahe karon. Ang pingta kanunay sa itong pagbiyahe, mga kaudyaka, papalakaw baka mo o papauli sa inyong tagsatagsa sa kamapinoyanan.
4: Maloka.
3: Sa mga drivers, di ay nahinay lang mo sa kadalanan, ha? Kapertig yung ligyasag yun. Dagan mga lugar karon nga nag-ulan. Dagan mga lugar karon nga ting init. Dagan mga lugar karon ting mala. Kasi klaseng season karon mga kaudyaka, kay tungod kay nga tuwa magong programa, ginalabay ni lahi ng mga oras, lahi ng mga istasyon. Muna siya nga para klaros tanan, maing adlaw na lang ko, kay para may manang maing adlaw, kay bahala gabi ina, adlaw kaya po. Oo niya, matingob ang odto, hapon o buntag. Ba? Ay, shout out sa mga gusto mo padangat sa ilang pa-joke time o paudyaka. Nato yung numero mga kaudyaka, ha? Ikualan ninyo be. Idedicate sa inyong mga dingding mga kaudyaka para di dali mawa sa inyong cellphone. I-text ang zero nine nine seven. 0997-765-9923. Mauna itong numero mga kaudyaka, ha, sa Hudyakas Kahanginan. Sa mga gusto nga mapadangat silang pa joke time karon mo init po niya itong atong panag-uban karon. Di maka makahatag og high blood sa mga kapaminaw. Shoutout sa mga nagamit as mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, ha. Memorize na gid din ako mga kadyaka ma sa sinugdanan murag malibog pa kog yawyaw aning mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, pero gakadugay kuha na sa kundila. Onya kamo pod gakadugay mo gakapaminaw sa kuha, masulod naman sa inyong alimpatakan. Makabisita mo mga parmasya, makaagi baka mo mga parmasya, makapangutana mo kung na ba Memo Smart, Nature's Gift Memo Smart Syrup, Nature's Gift Memo Smart Capsule, Nature's Gift Verticure Capsule, ingon man ito Nature's Gift Purple Corn Coffee, ingon man ang ito ang Nature's Gift Nerveflex Capsule, o baka ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Aga, syempre po, ang ato ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mga kaudyaka, ma-avail ninyo sa mga butika nga nadya sa inyong dool. Depende na kung magpalayo mo sa inyong lugar o niya makakita mo butika, pangutanan na lang yun mo. Shoutout ka ninyo, balik ko ninyo, ha? Mabalik na po sa Lady Antonia.

0: I am going to sleep. Bye bye.
1: Ay, naibawan ba natin sa una kay?
0: Ya, tigirig.
1: Pwede lagi mo mahimog singer mga kaudyaka? Kamulagoy, kamulagoy tono mga kaudyaka.
0: Ya, tigirig.
1: Siyempre po, shout out sa mga nagtikongkong, mga nagtikangkang diha. Sa mga nagkulob o mga nagahayang diha. Oh, basin bayag, na problema mo sa inyuhang pang panlawas mga kaudyaka, labi na kakalipong mo. Oh, kabalo na mo sa sulbad ha. Makatabang sa pagpakunod sa kahilo. Makatabang sa pagpaayos, balanses, panlawas. Ang sulbad ni Ana, mao ang Nature's Gift Verticure Capsule. Oh, mao na siya mga kaudyaka, ang Nature's Gift Verticure Capsule. The best kay ni para sa inyo ha mga kaudyaka kung na batian ninyo nga misayaw mo nya kalit kalag kalipong. Mitindog ka na out of balance ka. Kalit ka lang og kana bitang mibugsay ang palibot. Gamita ang Nature's Gift Verticure Capsule. 18 pesos per capsule na ni siya mga kaudyaka ha. Antonia, kung moabot gani ang panahon nga makapalit na kong sakyanan, ikaw ang una na kong banggaon. Hala, grabe naman. Ano ako may mong banggaon nga ga? Diti, ragay ko, duha tiil. Banggaon naman nung tan. Ay, nga nung banggaon man, kay di man ko kabalog drive. Ay, maudi, ay. O, dapat yun mga kaudyaka kung magpalit kag sakyanan mga kaudyaka, kabalo na kag drive. Ba, mo man na importante. Pero this tananoy, daghan kay gapalit og microphone, di kabalo mo kanta mga kaudyaka, gadugang-dugang lang sa gadugang-dugang lang sa kakusog sa ulan. Karon nga nagula ting ulanan, daghan na pud gareklamo, labunting init, magreklamo gyapon. Oga, syempre po di ay napote gitawag mga kaudyaka, Nature's Gift Memo Smart Syrup og napote Nature's Gift Memo Smart Capsule. Mao na gini ako ang ginabalik-balik sa inyo matag adlaw mga kaudyaka. Okay, abi ninyo mga kaudyaka. Dako kikis siya og advantage mga kaudyaka kung kana bitong kuan mga kaudyaka kanang natay. Naatay kanang sideline o pang-income, discartes life. Yala boss tanan, di po taga-reklamo. Mag-ampo ka, mag-reklamo ka.
0: Lord, pwede kwarta na po di paduol sa ako, Lord. Ay, puro naman yung kasakit sa buot akong gakadawat. Lord. Basin lang, Lord. Ganahan ka, Lord. Kwarta na po. Grasya na po, Lord. Mag puro naman yung kasakit.
1: Di kita kabuot mga kaudyaka, paniguro diha, kaya di mabun maayo nga sige kag pangayo diha, lihok po. Amo na siya nga ang gitawag na Nature's Gift Memo Smart Capsule. Makatabang na siya mga kaudyaka, paniguro po, makadiskarte kag unsay angay ni mong buhaton sa sitwasyon karon nga perting lisudag yun. Na yung mga panahon mga kaudyaka nga, na yung mga panahon nga kapoy nagigyaw-naon-naon. Na yung mga panahon nga gusto na ta mo quit sa atoang pagpanarbaho kay sige na lang tagtrabaho ani para ibayad sa utang. Wala ba ganyan rules life? Mabito na yung giingon ako mga kaudyaka, lahi ang dato sa nagtigom. Okay, man.
0: Oy, lahi yun ang dato sa nagtigom. Oy, ako bitaw Antonia, dele, bigid ko dato, pero wasan ko yung natigom. Tao ra gyud kong ginhawa gyud barang.
1: Na di. Wa kay natigom nga kwarta nya nagtigom ra kag kalagot sa imong isig katawo na. Antonia, si Nanay Vicky ni Antonia, shoutout ko sa tanan akong mga navy, ma'am, paliog itukas ang buhay sundalo kay gusto na nila ma'am, gapaminaw sila karon ma'am, salamat kay ma'am. Itukas? Kung saan ang award ng itukas, murag i-sampit man siguro na, no? Grabe po kag mga words te. Ah, man ang lugar te. Shout out sa itong mga kasundaluhan. Shout out yung kaninyong tanan, ha. Ingon man na, syempre po, ang kanibitong gitawag nga Nature's Gift Memo Smart Sira para ni sa inyuhang mga bata. Mga bata, magun mga kaudyaka, dali ra ma-board. O sa, dinala ko mag-eskwela, oy, kapoy kay di ko kasabot. Si ma'am, sige gyaw-yaw, di nato masabtan. Kapoy kayo, ako laging classmate kasabot. Unya, ako dili, nga naman na. Parihara man lang tami naglingkod sa among mga lingkuranan. Ana siya mga kaudyaka ba? Muna siya nga ang Nature's Gift Memo Smart Syrup. Makatabang aron mas dali makasabot, makarecalls gito na lang maayo ang performance sa inyong mga anak. Okay, luwi kayong bata mga kaudyaka nga ibuli na lang. Luwi kayong mga bata nga suguon ni mo. Imo pang itulotodlo ang agtang kay wakasabot. Muingon din ta nga. Ambot, yung bata ka, oy! Asa, mabukan na liwat. Imposible sa ako. Kabright na ako. Ay, lovely candidate. Shoutout to Ogbaniel. Family, Francis Malinaw, siyang manager's farm. Yolalyo Hingkyangko. Lazea Monterola, siyang bana, nag-deliver itlog. Yuna pa ni mong itlog kaysa ngalan sa imong bana. Sunod lagi ba, butangin yung ngala na inyong bana, inyong mama, inyong papa, auntie, uncle, lolo, lola. Ay na nag-greet niya, ay na nag-mention, nag-unsa na nag-deliver na imong bana, itlog. O sa may ngalan sa imong bana, itlog o ang deliver? Shoutout sa kanin yung, syempre po natin itawag Nature's Gift Memo Smart Capsule. Ang utok samtong mga kaudyaka na ginahanglan, ganyan siyang proteksyon. Ka-cute ba rin mo, Antonia? Sa una, yun, mudako ko, muragi kong food chain, aning cute na ba? Nature's Gift, Nemo Smart Syrup. Suportahi ang utok sa inyong mga anak, para dili sila makuan mga kaudyaka, di sila magluya or makauna-unag menu ba, o sa'yo. Bago pa kayong graduate o kinder, imong anak, yun na, ma, pwede na ako mag-menu, ma, kaya di na lang kung ma-eskwila, kaya maurumang gyapon. Gana lugar kay mong anak kinder unya gusto na magminyo kay mora ko magyapon. Mora magyapon mo eskwela tama mora gyapon. Ayaw dapat na ay kuha ng imong anak mga kaudyaka kanang kadasig ba para sa iyang future. Kung naa magud siya matun-an mga kaudyaka sa mga butang. Sa kana bitaw interesado siya sa mga butang mga kaudyaka. Mahitabo ana mga kaudyaka. Kanang na, ang iyang mindset ba nga maniguro siya? Di siya kaminusan sa mga tao sa iyang palibot. Unang dapat inyong bata kabalo. Nya daw big mudako na inyong bata mga kaudyaka nga way natunan unya sige lag pangaway. Moingon din nga. Hoy karon kay patawag na babuka sa imong ma'am. Mangutana kasi mong anak, karon kay patawag na babuka sa imong ma'am. Mutubag din bata. Alang ma, maglakot ko sa akong classmate. Porket nawong siyang tiil, manapak na siya na ako. Dagway ato, murag tiil. Tapak-tapakan lang ta. Naina po nga bata. Uy, hama na, naliwat ng bataan. Uy, ano? Inana man, manulte, mangaway man. Lapot ang itawag Nature's Gift Memo Smart Capsule. Uy, kita po ha. Kita po mga kaudyaka, maniguro ganyan taon ta nga atong tagaan o gigayon ang atong utok nga makarecalls mga impormasyon. Anong ganahan may kamalimot? Kalain lang ang malimot? Mag-acting-acting din ka mga kaudyaka nga. Ha? Kesa rey ka? Do I know you? Kung inana magaling pang-artista na lang kay hawod man kamuak, bisan kabalo kang masakitan ka. May mga panahon mga kaudyaka nga gusto na to limtan ang tanan. Pero mas daghan ang panahon nga dapat mahinumduma na to ang tanan. Kaya nga naman, daghan kay mga memories sa tuang mga kagahapon nga nindot pa kay balik-balikan. Daghan pa kay mga reminders sa tong kinabuhi nga pwede na to balikan. Di na to sayangan o gato ang hinumduman. Muna natin ituwag Nature's Gift Memo Smart Capsule. Shoutout ni kanimo Arwin San, Mary Joy Tanghal. Shoutout ka ninyo, Antonia, good PM. Huwag yun siya nagpaila. Uy, good PM, kasayang ani mong text. Uy. Antonia, podyaka ko sa makang family Salva. Og Vega, special sa Palanga, si Ate Giselle Macam, this Usamis Hospital. Kika remix sa Tralala. Shoutout ka ninyo, ha? Kani bitong sigig text sa akong programa, ibago-bago po yung style sa inyong text, Vega. Para maiba na po mga kaudyaka, kaya kung pagbasa, balik-balik. Kaya... Antonia, daghan kay ko gisen nga joke, pero wani mo basaha. Ay, siya, ha? Kay... Oh, na day siya gisen nga joke, wala ko basaha, pasay luha ganyan taon ko mga kaudyaka. May mga panahon nga din ako maapas. Oh, namo ko iuban mga kaudyaka nga, oh, mag-send og joke mga kaudyaka nga, nay kapariha. Oh, nay kapariha ba, din humanan akong basa. Ang may tabo magod mga kaudyaka, mura ka balik-balik ako ang pagbasa sa joke kung taga-adlaw na po pariha. Ba? Nature's Gift Memo Smart Capsule. Pagpahayos konsentrasyon, mas klaro ang panguna-una. Makahatag sa mga performance sa lawa daw buluhaton. Gusto kang alerto perme. Gusto ka di katulgon sa may Antonia ka programa pero kapiyongon. Bitaw, gamit mo sa gitawag ang Nature's Gift Memo Smart Capsule. 18 pesos per capsule mga kaudyaka, ha? Antonia, kumusta? Salamat kay niagi kas akong hall. Sa hall? Unsa man barangay hall? Unsa man nga hall? Shout out ya kani imo. Karon pa ko gabalik paminaw tungod sa imong live. Wala namang good cause kibawi among lugar. Gimingaw ko sa imong kasabaan, Antonia. Shout out sa aking kasama ako dito sa Manila. Oy, kaya pala rulihi talha nagtatagalog ka na dyan. Oh, sana magkaintindihan tayo. Shout out sa kungkangan sa Papanilog, Mamasita, diya sa Kasya San Miguel, Dennis Aguidor. Request kong song, hawak mo ang bet na unsa. Huwag mo'y kapuyan na nagkanta, ha? Ha? Mag-joke sa ta mga kaudyaka, be, kay mulog dang na ginatong katulgon dala, eh.

Antonia, shoutout Rosita, buena cosa, barkatan. Kada adlaw, ginintaon ka paminaw, gaigdaigda, paminaw diya sa may Polomolo, Cotabato, salamat. Pansina, pulko Antonia, pansina. Kuya, ning uban kay mo hilak naman diristek.

0: Joke time! Gikan ni Joel Mabini sa blind relief massage. Kani day si Joel, oy shout out sa itong mga PWD sa. Kani day si Joel, Kuya Joel, blind day ka Kuya Joel ba? Oh, niya, nag-text siya mga kaudyaka. Okay na, nabiyatay ka itong mga gagamiton sa kuan bitaw mga kaudyaka nga para sa mga blind nga pwede raka-text. Nag-istorya na, ikunong mag-nag-uyab. Ingaw nito ang lalaki. Labs!
1: Yes, Labs!
0: Labs, paminaw, Labs, ha? Unya!
1: What's up, Labs?
0: Unya, bitaw, Labs! Unya, Labs ba?
1: Kano man?
0: Unya, bitaw, Labs! Sundoon, takas imong eskwilahan na. Anong unyang hapon ba? Pag uli ni mo, sundoon, takas eskwilahan. Magbusina lang ko, Labs.
1: Wow! Wow!
0: Anong ningon magkagla? Wow, Labs.
1: Alang, kay nabaguhan ko ngayon mo kung sundoon sa eskwilahan unya. Anya, magbusina ra ka kung naanak ka para may bawang anak ko. Nana kay sakyan ang Labs na!
0: Unsa? Sinay sakyanan busina akong dalon ba? Para dali ra ka makadungog! Sakyanan, unsa yung sakyanan? Pagsulog imo ay nakukwa!
2: Nanaw siya!
0: Sa mabugante nga assuming makay ka? Ningon gani imong uyab nga pag nana ka sa eskwilahan ay pagkwaon na kaniya sa eskwilahan magbusina ra siya. Wasa ningon ra siya sakyanan magbusina siya ba kay aron dali ra nimo siya makita kay daghan may estudyante manggawas. Ana day na mga kaudyaka di kita mag-expect mga kaudyaka. Shoutout sa kaninyo ha. Ah, shoutout balikon ako ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Duulig ninyo mga tindahan sa Nature's Gift Marketing Corporation na amansad sila ay kaugalingong FB account o FB page. Nature's Gift Marketing Corporation, i-search na ninyo sa Facebook, makita ninyo tanan diya mga kaudyaka o gusto ninyo itanawon mga kaudyaka. Why gimingaw nako diha kay di na lang ko maminaw sa programa ni Tonya. So may connection sa akong programa na gimingaw nimo diha. Ah, base na na kay gasaitan diri sa kuang mga listeners, ha? Anyways, mobalik rapos Lady Antonia.

0: tayo niya. Sige na lang maghawak mo ang bet. Say title at ito niya. Katubitaw, nagpatukar na ako tong ikaw na ang bakit, love. O, daga na nag-request. O niya, kanina po akong ipatukar. O, nindot kayo sunata ba? Ay, natin tayo kitawag Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Oh, kabalok ko nga na yung mga hawak diha nga ng... nang gahi mga kaudyaka tungod sa ugat nga na nalukot mga kaudyaka ba? Kita na mga ugat nga nalukot? Aluka ng ugat nga malukot mga kaudyaka ba? O natin kitawag Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Nerve Flex. Ang English bagot sa ugat, nerves. Nerve Flex. Sa ngalan nga ugat, nerves. O, mauna siya nga, the best kayo ng Nerve Flex, Nature's Gift, Nerve Flex Capsule. O, para sa inyo ha, mga kaudyaka nga nagproblema sa inyong mga kaugatan. May bawan man ninyo mga kaudyaka? O, may bawan ninyo kung namin problema kung nabitang haway ang inyong lawas? Kanya, urang nega tusok-tusok mga kaudyaka sa inyong mga pamanit? O niya, gagabatian ninyo mga kaudyaka nga, sa naman niya akong kuan? Haway naman noon kayo ning wamong takoy gibuhat nga nung nang haway man eh. Konektado na sa inyo ang mga kabuka ka nang sa inyong mga kaugatan. Kana bitong gaminhod imong kamot og todlo. Pagamit na lang Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Ay naapot ay gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Oh, katong mga tatay mga nanay, kabalo jud ko mga nanay mga tatay na iuban di nagyod kabawas. Nako na ibawan lolo. Nangutana gyud in town unsa kay toy tambal Antonia adtong kuan katong di kabawas kay bisan unsa na lang hurot na ang kapaya sa among silingan wa gyud ko kabawas. Bevelin maglangit shout out to Christian Azenyes, yang mamas Cherry Liza Agripo, Jolie Ansel Sapil, Sulpicia Sangual sa Uswagan Dapitan. Shout out tag pila ganing kape deris pagadian, pila ang kape. Ang kape mga kaudyaka ang Nature's Gift Purple Corn Coffee 35 per sachet. Muna siya'y kape mga kaudyaka. Kaning Nature's Gay Purple Corn Coffee? Daghan kay mga tao karon di kabawas mga kaudyaka, oy. Oh. Ang nakatabang magudaning Nature's Gay Purple Corn Coffee mga kaudyaka kay anti-inflammatory biya po ni. Natural nga anti-inflammatory. Oh, kanabi, namagod siya'y manggustin. Na yung mga hubag-hubag na yung unsan ang klaseng hubag ni mo diha. Oh, the best case siya mga kaudyaka. Oh, muna siya mga kaudyaka nga gamit mo sa kitawag na Nature's Gift Purple Corn Coffee. O niyan, nindot pagyod kay ini kay kanabitang wa kay pamahaw mga kaudyaka. O kuha na ni siya, convert na ni siya sa usa ka pamahawan. Oh, labundi ka galuto, tapulana ka. Ay, sorry. Der kwarta, nag-away na bata? Kung nagluod ka, sorry na God, uli nas ako og magbalik ta sa sugod. Intawon ang kwarta mo ra nag iyang ex mga kaudyaka wala sig ibalikan. Mas piliyon palagi niya mga kaudyaka ang kwarta mo balik kaysa sa iyang ex. Okay mo kalimot sig tawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule ha para ni sinyong mga mata mga kaudyaka. O kung ang inyong mga mata galuha-luha na diya mga kaudyaka wa man intawon kag ipahilak. Ayara magluha intawon kung moabri kas imong pitaka. Naray sulbad ana mga kaudyaka. Kung halap na imong pananaw, lesod na ka makakita o makaklaros mga gagmayng litra, dili, oh, kana bitang dali ra kapuyon ang imong mataw na dili nakakaklaro, hapdos ba na imong mata o dry, baka na mo nagitawag nga dried eyes, tigang na mga mata, o niya, pula ang imong mata o irritated, gamit sa gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Uy, nindot kayo ni siya mga kaudyaka, uy. Anak, kanindot ani puno sa essential vitamins, antioxidants, so carefully selected nutrients. Makatabang sa pagsuporta, simsog nga pananaw, papakunod sa kakapoy sa inyong mata. Sus ka ni mga idaran, oh. Kailangan gin ninyo ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Salamat sa inyong pagpaminaw. Aga syempre, kininga oras, kininga programa, getod ka na sa Nature's Gift Marketing Corporation. Memo Smart Syrup, Nature's Gift, Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Nerveflex Capsule, o Nature's Gift Vision Pro Capsule.
1: Gini, si Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahangina!
2: Radio Magbating.
3: Oras, alas 12.
2: Radio.
3: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
4: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: The angel of the Lord declared unto Mary,
5: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Behold the handmaid of the Lord.
5: Be it done unto me according to your word.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: And the Word was made flesh,
5: and dwelt among us.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
5: that we may be made worthy of the promises of Christ.
4: Let us pray.
5: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Saint Cecilia,
5: pray for us.
4: Saint John Baptist de la Salle,
5: pray for us.
4: Leave Jesus in our hearts forever.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
6: BBC.lit. Balitan.
3: Kabalik-kabalkada, aniyan ang BBC Daglit Balita, alas 12. Nakikiusang Department of Trade and Industry Zamboanga City Office sa selebrasyon sa World Coconut Day karong tuiga, pinagi sa pagpahigayon ang Coconut Food Innovation Challenge. Sigur ni DTI Zamboanga City Office Provincial Director Grace Aduca, nakigtigi sa nasangpit nga cooking competition ang mga tinunan gikan sa nagkalalaing tulunghaan sa Zamboanga, undiin na lubi ang nagsilbing nagunang sangkap sa ilang giluto. Ang mga resulta matutpa sa nasangpit ng kompetisyon ang ilang ipresentar sa mga restaurante o hotel sa nasangpit ng siyudad. BBC Daklat Balita, alas 12, Bagting 17 Florence sa FEMA, maayong udto.
6: BBC Daklat Balita. Radio Bagbating.

0: Radio Magbating.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Zen Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
4: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. Itry na ko. Unya kay tinuod magid siya di ay.
3: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
4: Paghikap niya siya tutunlan, wala naman.
3: Living Testimonies.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
7: Ako po si Elviro sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero 1.

0: konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
1: August is National Lung Month. Ang pagkakaroon ng malusog na baga ay mahalaga sa pagpapanatili ng lakas at kalidad ng buhay. Upang mapangalagaan ito, iwasan ang paninigarilyo at pagkakalantad sa usok. Panatilihing malinis ang ating kapaligiran, magkaroon ng aktibong pamumuhay at kumonsulta agad kung makaranas ng mga sintomas sa tulad ng matagal na ubo, hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib. Sa simpleng pag-aalaga sa ating baga, nakatutulong tayo sa pag-iwas sa mga sakit at pagpapanatili sa mas malusog na pamayanan. Radio, radio, radio, radio.

0: Radio Magbating Ting.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar, ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
2: Kaman tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na mao atong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mao na itong, pag-take na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
3: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
2: Oo. Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siyagi ka ng, ako ba siyagi ko na asin man dahil ito na nabuo.
3: Asin? Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o sa nagibati ni mo?
2: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, two lines man, pero malabo ang linya.
3: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
4: Oo.
2: Aha. Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
3: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
2: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
1: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: August is National Adolescent Immunization Month. Ngayong National Adolescent Immunization Month, hinihikayat ang mga magulang, kabataan at buong komunidad na suportahan ang pagbabakuna ng mga adolescent. Mahalaga ang mga bakuna upang maprotektahan sila laban sa mga sakit at mapanatiling malusog habang sila ay lumalaki. Magtungo sa pinakamalapit na health center o kumonsulta sa inyong paaralan upang malaman na ang mga angkop na bakuna at iba pang serbisyong pangkalusugan. Sa sama-samang pagkilos at napapanahong pagbabakuna, masisiguro natin ang mas malusog na kabataan at mas ligtas na kinabukasan.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
5: Kabagding o gabalkada, maayong hapon, ganinyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alauna. Available na sa Pagadian City ang Grab Food, naghatag og masayon og convenient nga food delivery service sa mga residente. Pinagi sa Grab app, mahimo nang makabrowse sa mga participating food establishments, maka-order sa ilang paboritong pagkaon og mapa-deliver kini diretso sa ilang mga Pinoy anan sa trabahoan og kung asa ang imong lokasyon. Inyo nabati ang Daklit Balita alauna. Ako si Bagding 29, Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat o maayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
2: Radyo Bagting.

0: 九万万定定。
1: Sina na Sean Alfuerto sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May, usa man mong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
3: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mga lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, nalaw, naman kagin mo. Nya makasaka ko, makalag sa... Ang bukid duro, gani ay. Nag...
2: Ha, bukid sa kulian?
3: O kato ganing ama nga mara na.
2: Bukid sa...
3: Ganing.
2: Sundan.
3: Oo. Nya, o sa uwa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
2: baka ka sa bukid di ko kasaka
3: sa tiya nga nagmintin ko ana ay pwede na iya
2: pwede na makakat ka tayo ko sa bukid
3: makakat ka to ha
2: oy
3: magrapag yun ko atang mga gulay yun na ingnon ko nila ni kamay oy nang kalugsong po eh kanang tiguang naman kay ka ay ko salamat
2: pili pa ka na ni mulay
3: siyon
2: Lido
3: Alberto
2: pili mo idan.
3: Ay, anak ko, binta na ko.
1: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
7: Ano?
6: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Magbating.

0: Radio Bagbagin.
1: Zed Living Testimonies.
2: Ang Zed Panyawat Coffee Mix na pamatuntan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
3: Ako, poriba ko ala, ang kaling Panyawat Coffee, akong gini-mintin kay high blood ko, laban sila, kay mababa man ang imong lipid.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing, ang Zed Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
3: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya, Jaime Verano.
1: Living Testimonies.
0: Radio Bagbagin.

0: Radyo Magbating.
1: August is Family Planning Month. Isang paalala na ang responsableng pagpaplano ng pamilya ay mahalagang hakbang tungo sa mas malusog at mas maayos na kinabukasan. Sa pamamagitan ng family planning, ang mga mag-asawa at individual ay may kakayahang magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon. May iba't ibang ligtas, epektibo at angkop na mga family planning method na makakatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, sanggol at buong pamilya. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o rural health unit upang makakuha ng libre at tamang impormasyon, gayon din ng mga serbisyong pang family planning. Magplano ngayon para sa mas ligtas, mas malusog at mas panatag na bukas. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa igipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Radio.

0: oras a la una y media.
1: Handuraon nato pagbalik ang atong mga kagahapon.
2: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia nagsapuang sa imong saluma.
3: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
4: Kinsa siya

Paminaw, welcome sa atong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Inaot pa unta nga naa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Ining atong programang Tudling sa Mga Garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Anay laing pinakadabi sa Wonder Herbal Oil, oh? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita, pertinindota gyapon kayo. Wonder Animal Vita. Para sa buhing mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mug isda, guban ba, no? Wonder ba na bablas? Pertinindota gyapon kayo. Oo, oh, para ni adong mga katong-atong mga kaigsuunan di ba nga kuan kanini ang Naay problema na itong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goiter, no? Wonder ba na pa plus mo na? Vitron drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron syrup, 2 to 12 years old. Vitron tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Kulon problem o kanang dunay mga sitawag ana ganini ang almoranas kulon problem ug almoranas, no? Wonder Himuaid na kasing-kasing og imong blood pressure. Wonder Cardio Care, dahil kana dai nga to ang produktong Wonder C Plus nga apoy drop syrup ug tablet nga mo imo protect nimo para di ka daling subawan, dilantan og magbalatian. Ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated, di mabasta-basta na. Ala ganini yung tanan mga pinalangan di paminaw. Sa hilom nga landong di inagpuyo ang mga hunghong sa kadamgo nga kaniadto misidlak hayag ug nagulbo. Gigukod ko kini nga maisugon sa mga uma nga bulawanon. Ang mataglakang usa kasaan, ang matagpaglaom dili masulti. Para mga bagyo misod uban ang kusog nga dalugdong. Isabwag ang ako mga panan-aw gipasa ang kahayag. Gibati kaniadto nga sigurado karon na anod sama sa gabon sa kamahanaw nga lanog sa akong ipangandoy. Ang mga dalan nga akong gilaktan karon na puno na man sa mga lumanan sa katawa, mga liso nga akong gipugas, ang matang nahabilin nga tipik sa usa ka istorya nga dili masaysay, nga tipstri nga hinabol nga adunay mga hilo nga maiso. Bisan pa sa mga tipak usa ka kidlat nagpabilin sa kidnap sa kaisong pinagi sa nagdugay ng mga kasakit. Sa kumaguba ang mga damgo, gihulma nila kung kinsa kita. Nagiya ka na mo sa hinay sama sa usagahalayong nabitulog. Ngunit ako nagtindog taliwala sa mga tinumpang, kuha sa mga piraso pagkatoon sa pagtanaw. Bisag sa kapilihan ang bago mga damgo, mahimong mo ba? Mga tao pag-usap, umo sa walay katapusan nga kalakitan. Akong naguba nga damgo sa Tudling sa Mga Garay.

0: Damdamin ko. Under herbal oil haplas nga walay kaparehas. Di gyud ta magkamali pagpalit ani kay grabe gyud kadagang kasuon-suon. Wonder herbal oil. Ang haplas nga walay kaparehas grabe kay epektibo. Tuwa pa ka suway gamit ani mo try gyud kay epektibo kay ning atong Wonder herbal oil. Tistingi suway gamita kanang imong sakit stiyan, pwede na sa Wonder herbal oil. Imong labad sa ulo, pwede sa Wonder herbal oil. Imong pamaol, sakitan kag ngipon, igapas, isuksuks bangag, ulian. Grabe ka epektibo gyud. Kanang grabe ka ka stress, ibutang sa imong palad, irab imong palad, simhuta nya iginhawa. Ana apakalamia. Oh, tilamia gyud mura kag gibayaw oi. Mura kag bayos langit. Nga nana kanindot ang Wonder herbal oil. Minawa testimonya sa nagamit sa produktong Wonder herbal oil.
1: Una sa paila-ila ma'am, imong address dayon unsay imong nasinati sa paggamit sa Wonder herbal oil.
2: Ako si Arlene Amimita Tomi na adiri sa Pangi-Ipil sa Bonga Sibugay Province. Akong ika-testimony sa Wonder oil, ma'am, katang kanabito ang kabuhion ko, ako ibutang sa ininit, dayon katupo nasamad ko na pan ko sa bato, akong gibot na wala ka hubag, dahil dalay rapod na ayo ang iyang samad.
1: Mm-hmm. Kadong nasamad ka, ma'am, nga nabangga ka sa bato, mga pila dahil ito ni mo kaadlaw ginamit sa ato ang Wonder herbal oil?
2: Kanang hapon ko na kuan sa bato, pagkaugma, ma'am, wala na may sakit dayon, ma'am, wala dyan siya kasakit.
1: Wala po ni hubag?
2: Wala ka hubag, ma'am.
0: Nanak gyud kanindot ang produkto nga Wonder herbal oil. Atong wa pagka-try mo, try gyud pod para nga makahibaw gyud ka. Nindot gyud ay. Kanang atong Wonder animal vital. Buhi kag baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Epektibo ba ni kayo kaning Wonder animal vital? O ni vitamin sa inyong mga kahayupan, tanang kahayupan. Way labot ng imong animal nga bana. Tanang kahayupan, pwede na atong gamitan sa Wonder animal vital. Testimonya. Minata, testimonya, nagamit ni sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Testimony ko, sir, kabahin sa Animal Vita, sir.
4: Okay, sige, sir. Akin sa itong pangalan?
3: Si Roy Pumadura ni, sir, sa Bonifacio, Misamis Occidental.
4: Mm-hmm.
3: Pagamit ako, sir, sa Animal Vita, iwang maguto kayo, sir, ang baka nga akong gipainom.
4: Mm-hmm.
3: Sa diyang nag-inom siya sa Animal Vita, ni kusog na siya bagkaon, kayo nangyang inom, kusog na puminom ang baka.
4: Mm-hmm.
3: So, sa tulo lang ka, gamit ako sa Animal Vita, nakita na ko, sir, nga ang baka na nambok, nangunod na gyud ang baka, ang abaga niya, nga bahin.
4: Mm-hmm.
3: Diyan karon ang baka, kusog mo kaon, kusog mo inom ang baka, diyan karon tambok na gyud ang baka.
4: Mm-hmm.
3: Dahil kung wala kita nagamit og Animal Vita, ang atong hayop, lahi ragid ang tubo, lahi rapod ang pagtambok sa atong hayop. Yan, atong auhag sa mga naminaw, sir, sa produkto bitaw sa RSB Trading, labi na gyud sa atong Animal Vita, nga magamit sila sa Animal Vita, kay maayo gyud siya nga purga og vitamina para sa mga hayop.
0: Ingon ana kanindot ang Wonder Animal Vita. Ang Wonder ba na ba plus? Pero tinindot tapon. Kay katong atong mga kaigsuunan, gusto mo kuan kanini ang tambal para anang inyong galison mo sa pagpanghiba na ba? Wonder ba na ba plus? Unay mo tuna po ni mga bukol-bukol kay naam ni Mangustin. Epektibo beginning Wonder ba na ba plus? No? Kanang galison og bawas, galison og panghihi. Kana, Wonder ba na ba plus? Pagkang ninduta kay liman ka anang kombinasyon sa mangustin o banaba, pagka ninduta na. Kato mga kidney problems. Paminawa, testimonya, nagamit ang produktong Wonder Banaba Plus.
4: Kinsay nakagamit anang Wonder Banaba Plus sa inyo? Nakasuway na mo? Nakagamit na mo?
5: Oo, ako sir. Nakasuway doon ko sir.
4: Ah, nakasuway na ka. Unya, kumusta man ang resulta?
5: Okay man siya. Okay man siya gamiton sir. Kay ang inigwan ako, makatulog man siya kung ayaw ka na mawala ba ang panakit sa kuwang sana. Kanang batang bitaw?
4: Dugay na ka nagamit anang Wonder Banaba Plus? Bago pa?
5: Bago pa lang. Wala pa'y bulan.
4: Wala pa yung bulan.
5: Okay, trayan mo muna ko. Sige, magugupamina po sa inyo ang programa.
4: Kinsa ni itong pangalan, ma'am?
5: Amalia Dalman po, sa Pinyan, Sambuanga del Norte.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Garay kay Lorna og Ili Cervantes, Luz og Tidi Martinez, Forjan og Ria Luzong, labaw sa kay Ariel Bintazar, Zamboanga. Salamat sa pagbasa from Rose Kabilik, Island Garden City of Sama. Shout out ko Nunoy Larano, Jonathan Yurong, Ima Yurong, Jima Yurong. Ya sa Blas Diot, Punta Mirai, Baleanga, Misamis Occidental. Shout out sa ko Mama Ernesta, Papa Felix, Naminaw karon request og kantang Still Waiting at the Door. Pakigreet ako kasama si Noor, Permimi Naminaw sa imong programa si Ray Agakan dinhi sa Kabakan. Salamat kay nimo Kuya Carls. Thank you. So much. Ngare lang ko sa akong Papa Andres ug Mama Lita diya sa Dumpila, Siayan, Sambuanga del Norte. Salamat Kuya Carl sa pagaray si Arnil diri San Pedro Tungawan, Sambuanga Cebu. Si Ansari Ambag o Barangay Aringay, Kabakan, then always kami naminaw sa imong programa. Pagaray mi diri sa Carl, please. Lit ko paliog ako makauban diri sa Lord Anthony Sabani Coffin Factory. Sila si Erwin o si Bay Pani. Agreed, walay lain kundi Santino Permigid na minaw sa mong programa. Kaya salamat at God bless. Vitron Drops, mga bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron Drops ang atong gamiton. Ano yung pinakanindot? Kanang Vitron Drops. Oo, katong mga kabataan niya, gamit ang produkto ng Vitron Drops para sa mga... Kanang mo'y pagkatawag yun, taman 1 year old. Kanang 1 year old, kanang 1 day sa di pa magto, 1 year old pa na, no? So pwede na paimno ng Vitron Drops. Epektibo ni kay imong bata ni ma-develop ang brain.
6: Ako daw si Rodelma Lumantam, taga damit ay Sumbanga del Sur.
4: Okay. Sige ma'am, sultihi daw mi ma'am kung unsay imong nabantayan human sa paggamit ani nga produkto nga Vitron Drops di sa imong mga bata.
6: Kanang ang ako mong gudkan ng gikan ng hospital ato kay na hospital mang kupad pa nga nakana akong pinamanglihan.
4: Mm-hmm.
6: Sige siya gila kanong dali na kayo sa kanong hutingan ng tiyanda.
4: Mm-hmm.
6: Hindi makatulog. Tugod din na kanong mga alas siti hang tugin ang tadlayon. Namunta sige makapanong lang sa inyong programa ni Kuya Cardo. Kanong palit niyo kuan. Dito yan, namo.
4: Nagpalit mo nagpalit mo Vitron Drops.
6: Oo, Vitron Drops. Mga sa kabulan din siya, nagsugod to yung lakilak, dahil ka ng butod yung tiyan.
4: Mm-hmm.
6: Ngayon ito, di palitan, yung ka ng Vitron Drops akong baanak. Eh. Sige, yung pamina ni Ricardo rin, makapamina po ko sa mga pisino sa uban, di ito, nipalit ko. Mga tulog ng guto kaadlaw, na nakatulog na nig ka ng tarong.
4: Tulog kaadlaw sa sugod sa imong paggamit sa Vitron Drops, okay. Nakatulog na siya ang tarong.
6: Okay. Mm-hmm. Okay, nagpulihan. Nag-list kong ba nag-tanang sayo-sayo.
4: Mm-hmm.
6: Kanang mananalagi di katulog niya. O kung napod siya, di napod siya dalit ng subawan. Kaya ito, itabang mo ka, gihubak ba? Giubo.
4: Gihubak, giubo.
6: Hmm. Ito siya ginawa rin. Bakit sige tayo ng programo. Wala, hantag ka rin. Okay, nag-apod ang bata.
0: Ngunana, ganindot ang Vitron Drops. Ba? Vitron Syrup, nindot po. Para sa mga 2 to 12 years old. Anong doon katuwig mong anak, taman 12 anyos? Bugo sa klase, pili ang pagkaon, dali magsakit, dugay matulog ha. Ito ba, gana, Vitron Syrup kay katapat, anak. Gana mga bata, bitong nagdugay kay matulog, Vitron Syrup. Mga bata, di ka mao sa klase, Vitron Syrup. Mga bata, pili ang pagkaon, Vitron Syrup.
4: Ma, mangutana ko, anang kuan, kalabot anang Vitron Syrup. Mao na ang imong gigamit sa katong nagkumbulsyon ang imong bata.
7: Ay, nagkumbulsyon siya, sir. Nagkumbulsyon siya, o alauna. Mabalik siya o kumbulsyon, alas 5 sa buntag. Ano ba, magpabalik-balik. Hindi ko katulog.
4: Unya, imang, gipatuman ni mo ng Vitron Syrup.
7: Oo, palit na po ko. So, inom na po siya karon, sir. Okay na ba po, sir?
4: Okay na kayo ang iyahang lawas.
7: Oo, tulog, yung pagkaon, sir, iya po, kung iya pa una-una. O, naramang ganun siya, sir, sir. O, ba't katulog na po siya, gayaw-yaw?
4: Sige. Kinsa ganun eh?
7: Evangeline. Gumo, sir. Ako ang address na adrik ko karon sa Greenfield Sanito, Bugay.
0: Ngunana, kanindot ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, nindot po. Para manis mga 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon. Unya, kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan. Imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamay kasikas. Ah, kuan dayon kini niyang mumata dayon no nya di nakatulog og balik kadlawong dako pitok-pitok ang mata alas 3 pa sa kadlawon tuag hinuktok na skilid sa kanini ang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik o kana ba kana nga mga problema Kung naagyo kay problema sa pagkatulog, pati pa itabigin na. Kung nang kinanglan mo, gamit yung ganyang produkto nga Vitron Tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dali-daling magbalitian. Vitron Tablet.
2: Elsa Sanse sa Surigao City.
4: Sultii daw mi ma'am, unsay atong nabantayan aning Vitron Tablet?
2: Kuan, ganang hindi mo kumakatuyog karadyaw, makatuyog. Tuyog mo sa Surigao, tuyog.
4: Mm-hmm.
2: O, di mo karadyaw makatuyog. Pag inom na ako ng Vitron, makatuyog na ko.
4: Okay.
2: Ganaan sa kumukaon kay may ako mag-diabetic.
4: Mm-hmm.
2: O, amin na ako pag-take na ako ng kanang Vitron.
4: Vitron Tablet?
2: O.
4: Okay, piktibo gid kayo ang pag-take o Vitron Tablet.
2: O, kanang ganahan ako mapuyog. Gana sa ikaon.
0: Ingon na kanindot ang produkto ng Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Shoutout din ang Aling Ibanez, Marcy Ibanez. Tanan niyang mga anak o shoutout din ni Dado Libainon. Mga anak o apo sa akong mga silingan. Iksoon, gikan kang gingging, Maba Libainon. Sige migpaminaw sa inyo Kuya Carl. Salamat sa pagbasa. Shoutout sa akong pinalangan Lula o Lolo, Mr. and Mrs. Usman. Pag-aray na ko Kuya Carl, si Dimbong. Kapaminaw sa imuang programa. Pag-aray, Firmin Doy, taga Lake Cebu. South Cotabato, salamat sa pagbasa. Rita ko ako ang Mama Berting diya sa Kalaman Sigikan kay Rooney. Salamat Kuya Carl, mugrit kong Birokoy Agbay. Agbay, pwede Bilyamor ng Merkar sa Iligan. Ang anak, Aleya May Baldo sa Purok Uno, Balintawak, Pagadian. I love you my one and only Aleya May from your beloved Mama Flordelita Giging Baldo. Pag-aray na ko akong palalabs dring si Dayang Almarines. Kuya Carl, sagang salamat from Sitio Buwan Arakan, Matalam, Cotabato. Request din ko gustong lason mong halik. Si Jin o si Gino, taga-tungawan sa Buwan Sibugay. Request ko gustong habang ako'y mabubuhay. Ang Wonder Cardio Care, ha? Kaya ito mga kaigsuunan, bidarong panahuna. Kadaghan pa kay balatian, no? No? Nagkang sakit ba? Yung mga atong kaigsuunan ng mga high blaron, lapas na ganin ng mga 140 pataas ng over anang inyuhang one, kanang inyuhang dugo, kanang mga 150, ana? Ah, 150 over 90. Ano, masakit taas, taas nga blood pressure, delikado na biyan, no? Kinahanglan na mo ang nag-Wonder Cardio Care, no? Wonder Cardio Care, yung itong kinahanglan, no? Importante man kayo ng Wonder Cardio Care para nga normal ang circulation sa imuhang dugo da sa imong lawas. Kay di ganit normal, mutaas na, ma-stroke ka, mahiwi ka, mausap imong linakwan, pastang paita. Traidor bagi nang kanang sakit bitaw nga kwan, kanang high blood, traidor. Ay kupiyansa na kay traidor. Testing is way gamita ang atuang produktong Wonder Cardio Care mga pinalanggan tigpamilya. Nindot biagil kayo ng Wonder Cardio Care. Proven and tested na gina. Katupong mga almoranason, no, kay sakit biagil ng almoranas, no, niya ay mga tao nga naa na di lang gipong ganahan mo tugan, kailain mo po kayo nauna-unaon ng sakita go ng almoranas go, no? Na ako yung mga kailangan na yung mga almoranas, di po ba ay nang ipanabi, gini po naman na kay almoranas, ang maing buhaton, magpalit lang ka o Wonder Hemo Aid. Pwede rin gina, no? Naman tayo mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Ano mo dito? Oh, ina nga, papalita mi o Wonder Hemo Aid. Labi na kung, di pa bito kay grabe imong almoranas, pero grabe na gayo, subject for operation na, di na lang punta mag-atik-atik anak kay mga food supplement, rin na mga produkto, no? Pero kung nag-start pa lang, gamay pa lang, anak, mo tukar-tukar lang kung makakaon ka kontra, no? Inana lang ba nga mga pagbati ba? So pwede rin yung kaanak mag-inom ang Wonder Hemo Aid. May nang magklaruhay ta. Wonder Hemo Aid. Una imong imnon. Katong-atong mga kaigsuunan, itong gididaan sa pagpangapi. Ang mga panahon, ano na mga kanabang kuan ba? Kanabang gididaan ka sa pagpangapi, kay taas kang sugar. Kanyang atong Wonder Herbal Coffee, wabili ko'y dao kay ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man. Choke ragyod. Wala kay angayang problemahon kay ang gigamit pagpatamis stevia o niya di po gani kulbaan kay nindot ba ni kay mo po ni herbal kaping akong natilawan nga dilipod lang to o niya dilipod manimaw herbal gin ba lami gyud sa lakton ka pagkastorya, lami og mag-enjoy ka sa ato ang Huwander Herbal Coffee. Unang atong gidasig atong mga kaigsuunan nga kanigyo atong gamiton ning Huwander Herbal Coffee parte lamia. Lami gyud ning Huwander Herbal Coffee mga pinalanggan dig paminaw. So katong ato mga kaigsuunan kung gusto mo kuan kape kanang Huwander Herbal Coffee. Mao ni atong gamiton ha. Huwander Herbal Coffee. Di ba lami? Ah, lami na. Ay mo kabalaka kay lami gina kanang atong Huwander Herbal Coffee. Pero kung gusto kag protektado everyday, natay Huwander Vitamin C kanang Huwander C Plus na isira para sa 2 to 12 years old. Yan apod dai capsule para sa mga 13 anyos pataas. Huwander C Plus. Karay ko sa mga friends silang Maricel Munyeba sa ni Sokairi og diha sa Iglugsad San Bernardo. Silang Igso Amboy Nini sa Banal Family Tirso Mercy Mahilo. Paring Udok, Maring Talina, Turadyo Family, ug Nigagang Kokilia, nagpagaray si Jesse Sokong, Porok Tris, Kalimunda, Sugod, Valencia City. Salamat kayo ni mo, Kuya Carls. Thank you so much. Kuya Carls, pwede mo request o gawit? Himayang naunlak, Lilit ang buboy din ni taga San Remigio. Always ming kapaminaw ni mo, Idol. Shout out sa mga kasama ko dito sa Kimiao Maracabac from Kaibigan Vlog. Garay ko sa Limbaga Family, especially sa akong wife nga si Mary Jean Limbaga. Mundulo ka kids, Rimard, Renard o Rinanti Jr. Limbaga, nagbagari Rinanti Limbaga, over. At supo, nagbinlod Santa Catalina, Negros Oriental. Bekas, namina ko sa imong programa si Hermohinis Navarro ni Puro 4 Alubar, Barangay Taft, Surigao City. Ato ning hatagag pagtagad ning entry sa balak pinada ni Marjun Basas. Taga Purok 1 San Mateo Butuan City. Ato ning hatagag pagtagad ang iyang entry sa relasyon nga nakalak ng daan. Kuyawa ni oi. Sa unang yugto ning akong sugilanon. Sa diyang bata pa ako nakakaton ako og pagmahal. Sa babae nga tamis pas dugos ang iyang mga pahiyum. Daw sa akong kasing-kasing ni paing. Dihang di ako niya mupilit sa mata o sa ilong sa iyang pahiyom. Ako mga ba-ba daw nangatakom sa iyang katahom. Sa agianan sa akong kalawasan, siya ramang pirmidri sa akong dughan. Sa kasing-kasing ko ikaw ang nipabilin. Sa huna-huna ko ikaw lang pirmi. Sa adlaw ikaw ang kahayag. Sa kahaponon ikaw ang mga bituon. Tungod kay managsama kitang gibahin. Atong mga mata nagkatutukay sa atong gugma nga nibarog sa panimalay. Walay puas akong kalipay kitang duha mag-inunungay sa kasing-kasing tinudanay nga gugmang tiunay. Sa atong gugma nga puno sa kalipay, sa matang adlaw kitang duha magkauban o mag-inunungay sa relasyon nga nakalak ng daan. Mura di kandaduhan lugar. Salamat kayo sa imong entry, Marjun Basas, Purok 1, San Mateo, Butuan City. Sa relasyon nga nakalak ng daan, entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Oy, alang to kanin yung tanan. Adto na koy? Kuya Cardo Villaronte maingon ang Dios atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagserbisyo siya mga katawhan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao.
1: Radyo Magbating.
2: Oras, alas dos.
1: Radyo Magbating.
3: Oras, hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Co.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
1: BBC Daglit Balitang.
4: Mayong hapon mga kabagting ug kabalkada sa anayan ng Daklit Balita alas dos. Giaprobahan sa Department of Agriculture Bureau of Animal Industry ang commercial sa pagbaligya sa AVAC ESF Live, ang unang bakuna batok sa African Swine Fever para sa mga fatteners nga giaprobahan alang sa pagbaligya sa publiko. Kini naghatag og bag-ong hinagiban sa apektadong industriya sa baboy, samtang ang gobyerno nagpadali sa mga lakang aron mapasag uli ang populasyon sa baboy sa nasud. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita alas dos, ako si Bagting 27, Dari Likat, ayaay sa Bal FM o Radyo Bagting.
1: BBC Daklit Balitang. Radyo Magbating.
5: Kung cash prizes at non-stop fun and excitement ang hanap ninyo, nasa tamang channel na kayo. 2 PM na naman and you know what that means mga kaloto. It's time for your daily dose of lotto prizes. Today's a lucky Thursday, September 3rd, 2026. At kahit simula pa lang ng buwan, marami-rami na ang nanalo sa ating 2D Lotto at 3D Lotto games. Malay nyo, kayo na ang magiging next in line sa humahabang listahan ng Lotto winners. Kaya tutok na dito sa IBC 13, DATV at sa ating live streaming channel sa Facebook at YouTube. But before we start, ground rules muna mga kaloto. Always remember na only 18 years of age at pataas lamang ang pwedeng maglaro ng kahit anong games ng PCSO, and that includes STL and Scratch It. At kahit yung mga tickets na nabibili ninyo ay directly na nakakatulong sa charitable efforts ng PCSO. Maglaro tayo within our means. Let us all play smart, play safe, and most importantly, play responsibly. All right, let's get this show on the road by welcoming our lotto draw panel of judges from the gaming public. Also here with us are the representatives from PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang hapon po sa inyo. And to assist us with our draws, makakasama natin ang ating PCSO draw coordinator. Good afternoon, sir. PCSO ensures na lahat ng laro namin ay nagbibigay ng fair chances of winning for all our players. At para masiguro yon, every morning we conduct our pre-draw procedures. For the highlights of the activity, panoorin po natin.
6: Sa isinagawa ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
5: The wait is over, Lotto Philippines! Alamin na natin kung nasa inyo ang lucky 2 and 3 number combinations ngayong hapon. Let's play Lotto!

0: Radio Bagbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke god niya. Sa paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anamanam na itong akong pamanhod o kanormal, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
5: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
6: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan ng rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba. Send panyawan capsule with garlic. Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatak kini nga magaling.
0: Radio Bagbating.

0: Oras, alas dos y media.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Radio, bag, bag, king, king.

0: Radyo Bagbag Ping.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon.
3: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya.
0: Radyo Bagbag Ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: Radyo Bagbagting.
6: BBC.lit. Balita.
4: Mayong hapon mga kabagting o kabalkadas, anayan ang Daklit Balita Las Tres. Nakigiyusang sa Buang Idolosur Maritime Police Station ubos sa pagpangulo ni Police Captain Marison H. Perry sa pagsaulog sa bulan sa Kamguhan sa Maritime Mag-Archipelagic Nation 2026 karong Setyembre. Adunay temang karapatan sa karagatan, sama-sama nating alagaan. Gipasayog daw sa CDS Marpsta ang ilang responsibilidad sa pagpanalipod sa kadagatan, pagsiguro sa kaluwasan o siguridad, o pag-reservoir sa mga pagkamalahutayon ni ini sa umaabot ng henerasyon. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita Las Tres. Ako si Bagting 27, Dari Likat, ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
6: BBC.lit. Balita.
2: Radyo Bagbagting.

0: Radio Bang Bang.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo directly.
3: Set living testimonies.
4: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatun nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Set Liniment Oil.
5: Tinood na ang Set Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
4: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
5: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
3: Living testimonies.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
7: Sana all.
6: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
9: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
10: Mio.
11: Mio. Okay po si Tatay Mio.
10: Opo. Pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
11: Opo. Pagbilao, Quezon. Opo. Tama po yun.
10: Pagtrabaho ko po ay... hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay parang estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko, ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, kuya, ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon na upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
0: Radio Magbang.

0: Horas, a las 3:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Radio Magbating.
5: Ay, nahinambam ka pa ba na itong salamita nga wala patay anak?
6: Yes, Dudong. Ngano ikaw, Dung, nahinamdamanin mo ang atong timsong?
5: Oo.
6: Maone. Isang

0: 수봉막 엘리엔
1: 골수봉아
0: 자 공방
2: Ano yung kapatid?
3: May tanong po ako.
2: Ano ang tanong mo?
3: Nasusulat po ba ang kagandahan ng kantang ito?
2: Ah, meron. Meron nakasulat.
3: Ano po yun?
2: Alien! Nge! Radio Magbating!

Pasok mga suke! Nangita ba kag-ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglan sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together. Rock, rock, radio, rock, rock, ping, ping.

0: Rádio Magbating.
1: Zen Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko sa ospital yung dahil nalugos ko ginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Zed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Zed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
1: Living Testimonies.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na ito.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti, at magaling na akong tumulog.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radio Magbating.

0: alas 4:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Are you planning to build
2: your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusab delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilimanjaro. Sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naman namang kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit turawan eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pagpunayahari ang lawas. Maglapag yun ko atang mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Bagbag Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
5: Mga igalang isuon, may ngadlaw ka ninyong tanan. Welcome sa atoang pagpanag-uban na nilalapod ka ning atong pag-uban ka ninyo sa paghatag og mga impormasyon. Kaalam mo kay Balo, may tungod sa mas maayong kalawasan. Gamit ang mga produktong herbal nga tinuod gayon nga napamatudan. Mga produktong ginama sa SED Marketing, ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, ug usab mga to ang SED Kogon Herbal Capsule. Aduna pud kitay haplas igsuon nga makatabang ang SED Liniment Oil, ug usab mga to ang kape, ang SED Panyawan Coffee Mix. Dili po nato kalimtan ang ato ang mga milagrosong klase sa mga sabon, ang SED Celebrity Beauty Soap ug SED Celebrity Kojic Soap. Karong adlaw mga igalang isuon atong pag-isgutan ang mga problema nato sa ato ang pagsaka sa sugar level. Gumikan kay kining atong lawas mga igalang isuon, delikado nga makaangkon og mga dinagkong problema sa pagsaka sa sugar level. Kung ikaw aduna kay problema sa pag-angkon sa diabetes, no? Aduna kay taas nga sugar level tungod kini sa duha ka factor, ang ginatawag natong type 1 diabetes mellitus, ang ginatawag nato nga inborn na nga problema, o baka ang ginatawag natong type 2 diabetes nga ginakaingon nga lifestyle nga problema. Tungod kay siguro sa batanon pa ka, mahilig man ka mo inom og mga you know, soft drinks, no, mahurot og usa ka litro sa kadlaw, o baka dunay problema pud sa pag-angkon o pagkaon kanunay, sa pagkahilig sa pagkaon kanunay, sa mga matamison nga mga pagkaon. Delikado igsuon nga mutaas ka ng imong sugar level, and munang importante nga ato ginang tagaan og pagtagad. Ang atong asukar sa lawas mga igalag igsuon, pwedeng pugngan pinaagi sa atong hormone nga ginatawag natong insulin. Ang problema mga igalag igsuon, kung kaning atong lawas mamahimo na siyang insulin resistant, dili na siya mudawat mga igalag igsuon sa pagpugong sa ato ang sugar level. Diha na dayon mo sampot ang dinagkong problema. Na po yung mga gikaingon mga igalag igsuon nga kaning uban nga matud pa nga gikan sa pagkatao, no, na problema sa ilahang pancreas. It's either dili nagaproduce og insaktong insulin, o baka mga igalag igsuon tungod kay ang ilaha mismong dugo, no, insulin resistant na. O kumbaga dili na mo tuo sa insulin. Munang adunay pagtaas sa ilahang sugar level. Kamulo ba kay igalag igsuon nga kung ikaw taas kag sugar level, ang unang maigo niini kanang imo mga kidneys. No, kining ato mga bato, gumikan kay posibleng gub-on ka na sa taas nga sugar. Kaya ang trabaho mangod sa atong kidney, musala sa tanan na itong mga dugo, no? Kaning mga tamis, mga parat, siya may nagasala. Karon kung ga-overflow ang asukar sa tuwang lawas, dili nakapugong si kidney, hinungdan nga posibleng magdaot siya. Hinungdan po higalang isuon nga diha na dahil magsampot ang pagtaas kaayo sa imuhang asukar sa kalawasan. Aron malikayan ang pagtaas sa sugar level, kung ikaw diagnose nga doon na kay pre-diabetes, mas maayo pa nga magtumar ka kanunay sa tuwang SED Panyawan Plus Mangustin. Kanimang nga itong SED Panyawan Plus Mangustin mga igalag isuon, na doon na siya igahom sa Panyawan nga tanom, nga napamatudan nga doon ay mapait nga klase nga sangkap nga tinuod gayon nga makatabang sa pagpaubos sa ato ang asukar sa lawas. Plus, inubanan pa ka na sa ato ang mangustin nga lamian kaayo ang pagtabang niini, gumikan kay ang mga sangkap, mga ingredients, no, mga ginatawag na ito nga mga sunod sa ato ang ginatawag nga mangustin, pinaagi sa antioxidant nga kuanan ni properties nini, mutabang kini nga dili madali-dali kadaot kaning atong mga importanteng organo sa atong mga kalawasan, sama pananglitan sa atong pancreas, ug sab kaning atong ginatawag natong kidney. Muanang kung ikaw igsoon, adunay pagtaas ang sugar level sa lawas, di mani kanunay ha, nga matabangan nakakaroon sa ato ang SED Panyawan plus mangustin. Ang kapsula nga dunay gahom sa mangustin, luyang dilaw o usab sa panyawan nga tanom. Pangita alamang sa mga butika igsoon, ginama ka na sa SED Marketing.

0: ang Set Celebrity Kajik Soap ug Set Celebrity Beauty Soap. Kasiga sa panglawas. At ang ilang yapon gini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Set Health Report.
2: Health Report.
3: Ang asawa ni Noel Dumalagan, diabetic, iyang gipainom sa Sed Panyawan Plus with Mangosteen. Miubos ang sugar ni ini.
4: Diabetic kita. Pagkuhan sa dugo is 485 gitang iyang sugar. Amo tong nagpalit gi ko sa Sed Panyawan Plus capsule. Gitang time sa digit nako siya. Wala lang iabot og 1 week, nakita nako ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati.
3: Sed Panyawan Plus with Mangosteen, ang milagrosong kapsula, a quality product of Sed Marketing Incorporated.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sed Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
7: Ang Sed Marketing Incorporated nga tigama sa Sed Panyawan Plus Capsule, Sed Panyawan with Garlic Capsule, Sed Kogon Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Coffee Mix, Sed Celebrity Kojic Soap, Sed Celebrity with Glutathione Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
8: Unsa may imong pangandoy sa imong kinabuhi?
9: Simple na kayo. Duharay akong ipangandoy na makabaton kong buutan o gwapang asawa.
10: Yanong pangandoy, yanong ating uha, nga misangpot sa laong nga kahiubos.
11: Kunay gugmaon lang kunay mo, mahimong usbon ko ang imong pagkatao. Himuon ko ikaw nga mainila sa tanan. Mahimo na ko nga usbon ang dagan sa imong kinabuhi. Ako lang ang makahatag sa imong gipangandoy. Ako lang!
9: Ako lang siya. Ako ang tinuod niya na higugma niya. Ako siyang bawion. Ug ikaw lang ang makatabang nako.
12: Dili ako mao ang imong batana. Dili ko mahimo sa pag-usab sa iyang huna-huna. Dili ko makahimo sa pag-usab sa iyang gibati.
9: Makahimo ka. Imo na ka nang gipakita na ko sa daghang mga higayon. Mahimo ni mong usbon ang tanan. Pinaagi sa imong magic, bruha.

Ang magic ni Bruha. Sugilanon sa yanong pangandoy nga nagbunga sa tamis nga gugma. Apanausab ang tanan sa dihang ang kahiubos, mao'y may pasuwabi diha sa kasing-kasing. Mausab ka ang tanan, pinaagi lang sa magic. Ang magic ni Bruha. Writer, June 30. Director, Alan Gulliat Nacorda. Spinner, Aldwin Nacorda. Audio editor, Randy Tayad. Dalit sa SED Marketing Incorporated. Just

0: o karon sa sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang magic ni Bruha.
1: You're my fantasy.
2: Dali ko. Nautuhan ako na. Skang buhang nga. Nga nawak mo dahil kumakamata.
3: Nagdali ka man.
2: Oh, irmitan yung Bruha?
3: Oh, dugay kang nakatuog kagabi eh. Maong wasab dayon kamakamata karon.
2: Ha?
3: Dunay nakahasol ni mo.
2: Unsa?
3: Waka pa makasabot ining higayuna. Ang akong ikahadlukan ang oras nga makasabot na ka. Nabalak ako, Randy.
2: Aha? Kung makasabot, ermitan niya, Bruha?
3: Sakto ka. Og maunay akong giingon nga ang akong gikahadlukan nga makasabot ka ba? Posibleng mausab ang imong pagbati.
2: Unsa?

0: Wak pasir ya? Ini nak duga iman?
1: Sige, magbalik-balik di sala.
0: Wak pasir ya? Kecaman? Si Randy?
1: Lah, ngana nangita mang ka?
0: Muta na pa ka? Udto na oh, wak pasir ya? Dapat aru mga orasa na ana siya.
1: Ah, basig na trapek.
0: Kun mo abot man gani, pasaka siya.
1: Ha, ngana man?
0: Ipahatol sa sakin na ng ako mga gibutan sa lamisa. Ako nang dadodon sa opisina.
1: Ay, anong siya man? Ako di ay. Dili ba ako may musulugoon na nga mamuhatol sa silang?
0: Apil na si mong trabaho?
1: Karoon na lang.
0: Kilabtanan ba ni mo eh? Ang akong sulti mo ito mana. Kalagot ka gano'y.
1: Yeah, bago sa da. Okay na niya pasakon din ni Sranda. Pero sa una, halos din patumbo niya aslan. Eragay!

0: Hercules!
1: Ang sa?
0: Nangita ni mo kimong agalan?
1: Wala. Nasuko siya?
0: Medya.
1: Tingali tungod kay dugay kung naabot.
0: Kaadya!
1: Unsa man, pasakon ko niya?
0: Iyagi pa ko ha, yung mga dadun ng pisina. Katong mga bago, katong uban nga iyang gikinhanglan.
1: Ay, paragod. Di ba ikaw man ang muda, anak dere?
0: Ah, sa una! Pero karon iba na, dili na ako.
1: Iba na? Unsa?
0: Iba. Giputbol na ko niya.
1: Do, tarong eh.
0: Ano, wala kang magbinuang, no? Kuha to dito. Basig manaog na turon kung makakita siya ni mong ni anak ka.
1: Pero nganong ako man?
0: Daray! Ambot lamang ninyong duha!
1: Unsa? Unsa ay ambot lang ng among duha? Ay, tapa. Nganong ingon na manimutin ang tinanawan ako?
0: Unsa man gid ay naitabo?
1: Unsa? Unsa ay naitabo?
0: Ni atong miaging adlaw, do na kay gisulti na ako nga wala nimo klaroha. Ako kang gipangutan na, pero wala kamo tarog tubag. Nagdagdag ko adto, gonsalan to!
1: Kuan ka nang...
0: Unsa? Ha? Nang liraw-liraw na imog mga mata? Naguna-una, na, kagsyala imo itubag na ko!
1: Ayaw na kong sakit-sakit ba?
0: Dili, may mo. Sa lagi to.
1: Kuan, I have the right to remain silent.
0: Tsinghan na to?
1: Kalitan ka sa.
0: Tarong ako, ha? Tarong ako in English, ha?
1: Pwede ka nang... ayaw lang kong pangutanaan, ha? Bibi, kuhaon ako ng iyang ipakarga sa sakit.
0: Dili, kunin mo mabuang, ha? Listo ka lang! Alisto! Na!

0: nadugay man ka.
1: Kuan ma'am, kining sorry kayo. Nautuhan kong mata.
0: Kung makikita man gani ka convenience store, hapit lang una.
1: Doon na kay paliton?
0: Klaro man tingali. Mag-unsam na ako dito.
1: Sorry. Niya na ta tubangan sa imong giingon nga convenience store, ma'am.
0: Unyag niya na ta.
1: Ha? Unsay?
0: Unsay-unsa? Kanaog.
1: Ha? Ngano pakanaog mo kunin mo?
0: Di ba matod ko, doon ako'y paliton?
1: Bitaw. Pero ngano mo apil ko kanaog, ma'am, nga ikaw kay doon ay paliton?
0: O, lagi, doon ako'y paliton. Ug unsay bibot ni mo ipasabot, ako'y mo bit-bit.
1: Unsa?
0: Sabot na ka.
1: Ayan
0: ako, yugi ko. Ika'y mo bit-bit sa akong paliton.
1: Oo, ma'am.
0: Kuhain ko, anak, be. Di ko kaabot.
1: Kana.
0: Pilisan ko, anak.
1: Kini?
0: Na para good. Ngayon na palayo man ka.
1: Ha? Kuhan, kining...
0: Ano sa man, wakay kaligo?
1: Ha? Naligo ko, ma'am. Uy, wagod.
0: Ano mo raman kag... Mahadlo ka mo pa dool na ko?
1: Kuhan mo, good. Kining...
0: Ay, kapoy na kayo dakuon pa na ko ang akong tingog. O dili ko ganahan nga masaypan kong ihas. Kasabot ka?
2: Set Destabonies. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
3: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, nakita dito sa result na imbaba siya ang kanan akong blood chemistry ako. Ako si George Elenio, na ako nagtrabaho pa rin sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Ang parang naong niya na mahamis yung naong ana na kuwapo kaya ni permiti ha akong inak na nakuminti ha direct ang sabon kay sa ulan imong naong ni awala ng mga bugas. Wow. Kasi bugas eh. Sinod hindi nga na ako mapapote.
5: Artista. Ang napote na artista. Da.
4: Katong mga ma'am si Dinha nga gusto na nipag sabon na ikalidad o efektibo, tulad ninyo ang Said Celebrity to Big Soap. Pwede din mo magmahay. Promise. Hindi mo magmahay. Ayan ha.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
6: Ang Said Kogon Herbal Capsule giformulate alang sa mga tao nga dunay problema sa pag-ihi o UTI, prostate problem, mayuma, kidney problem, ug taas nga uric acid. Ang Kogon Herbal Capsule maayo sa constipation. Aduna kini cleansing properties. Ayaw na kabalaka pag Said Kogon Herbal Capsule na. Kogon Herbal Capsule ang eksperto na ng klase sa mga sakit. Wag tangon sa Kogon Herbal Capsule ang inyong mga balaka. Latian. Tumarad lang ninyo o Kogon Herbal Capsule. Usa ka kapsula sa buntag o usa ka kapsula sa hapon. Kung mahimo kada upat ka oras good para sa daling kaayuhan sa imong gipangati. Kay sa Kogon ang atong lawas bas Kogon. Kini si Ate Pres moingon kaninyo nga kitang nag-ilaid sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang mga produkto sa said marketing, tatak kining magaling.

0: Ganahan ka ani?
1: Ha?
0: Ah, kaduol na ko. Huwag ka kadungog.
1: Ah, kuan gining mo. Ang buti mo iba sa but, apilan ko ni magpalit.
0: Kaya naman eh.
1: Ay, kuan.
0: Ay, tubaga lang akong pangutana. Kung ganahan ba ka ani?
1: Ayaw na lang siguro, mami. Parain mo na lang ang palita. O, okay ko.
0: Ay, analagong pagbinaot. Naibaw ko, ganahan ka ani.
1: Ha?
0: Iapil na diha.

time pa, katong... Katong halaki o babae nga bago lang ng gawas kikat anang convenience store. Ug na kaya ng auto nga nag-parking. Murag si Randy ko, katong halaki. Bisa po na ko makita ang iyang naong, pero ang iyang postura o paihoy na... Siya to. Karuhan ako, mula pa ko sa atbang.

Ay, sayang. Lugagi ko nakalapang. Nakalarga ng ilang kisakyan. Pero siya to, si Randy to. Mugit ang iyang bayuin. Wala na ko sila maapsi mo. Mugit ako masiguro kung siya pag ito. Pero, tili pa sa katumaw rin akong pananaw, no? Pasinasayop na ko sa kong pagtulong.

0: Buangan. Ya pila nung kuni pagpamalit. Kaya ikaw ko biyaan yun.
1: Nagyaw-yaw ka?
0: Ah, sa ma'am?
1: Kamatikot ko. Nagliho kang imong ba-ba. Dada kay gisulti?
0: Ha? Uwa mo may?
1: Ay ko baka ki. Di ko bugo.
0: Ha?
1: Kaninar ko ng kamatikot ni mo. Ingon og sa wa ka mahimutang.
0: Bitaw. Ang tinuod na ikog lang ko. Ma'am nga. Naguna-una ba nga? Kuan?
1: Ang sa?
0: Kuan ba ka nang... imo po mo kong giapilan o pamalit?
1: So may naaana?
0: Ha?
1: Nagtuo ka nga ako kang pabayron?
0: Oh.
1: Ay kabala ka. Di ko tatundaw. Ako nang gipalit kay nahibaw ko. Kung unsa kalaay nga magpaabot nang ko. Aron doon na kay kalingawan.
0: Ha?
1: Ano ka? Siga man imong mata.
0: Kuan ko man. Maikog ko ni mo eh.
1: Ay, sa muka eh. Ako ang nanghagad. Huwag ka mangayo na ko. Mung di ka angay maikog. Ay, nanaguna-una ah. Ang maayon imong buhaton, i-focus ng imong matas karsada kaya tingali babangga ta.
0: Ha?

kalagutin to kana da. Kadugay ba? Ang kuyaw kun, magian ko og traffic enforcer. Mustaping raba ni dapita da. Ah, kapatay bagliho ng animal. Mayo man ang tanamong sapot. Oh, karang nasa pang. Sila na na. Akong businahan. Nakakita na sila.

0: Sabi ito, yun mo, boss.
1: Mauna na ni sila, ang himong giingon ako.
0: Oo, mauna na sila, boss.
1: Murugag may man ang lawas.
0: Aw, naunsa. Di mo na sa lawas, dog on, boss. Ang kusunod, ang importante yan eh. Huwag sila magsalig silang lawas, boss. Ang importante, huwag kagarang armas.
1: O si armas? Ganun nag-iisgot magag-armas?
0: Oh, di ba aming magkangado na kay misyon na mo?
1: Huy, buang dili ni patay. Ug labaw ng wakoy tuyo nga mo patay.
0: Ha?
1: Wa pa ko magdamgong gusto nga mahimo kong kriminal. Ha?
0: Kung muna, unsa may gusto ni mo nga among baton, boss? Di ba, yung ka, gusto kang makabaos?
1: Paminaw, ha? Paminaw, animal. Ka-advance ba ni mo kung nahuna? Dili na ko tuyo nga patyon. Ang akong gustong mahitabo, nga inyo lang piang-piangan. Karabang dili na makatindog. Aron nga mawa na siya ni Rina.
0: Kay unsa man day atraso ang natawahan na mo, boss? Giilog yung uyab.
1: Ay, ano pagsigit yung pangutana, uy! Nga kong instruksyon mo, uy, tumana, nakasabot ka.
0: Oh, sige, boss.
1: Sige, paminaw. Tarungag yung paminaw, aron nga makasabot ka o kining imong mga kauman.
0: Sige, boss. Unsa man na, boss.

0: 돌아. 가나. 가.
1: 하이는 아버스.
0: 가나. 가나 마웅석이는 ang driver ana ang akong giingon ninyo.
1: Mayon da boss kung makakita mi siyang naong boss.
0: Ah, kana. Kanang ni gawas. Mauna siya.
1: Timing da. Mayo kay among naklaro yang itsura boss.
0: Mao kana siya.
1: Okay boss. Tumi ang bahala.
2: May gadlaw, ma'am. Nakabalita mi nga nakagamit daw ka sa said Kogon Herbal Capsule. Mahimo ba nimong masaysay sa ato mga listeners karon ang imong kasinati ang panglawas?
3: Bago lang ko nagpa-check up sa doktor kay nakaangkon ko urinary tract infection. Una to, magsigi ko kabati og sakit sa kompuerta sa higayon nga ako mangihi. Damtag pila ka adlaw naghilanat ako kay tungod taas na ang infection nga akong nasinati. Itagaan ko sa doktor og antibacterial nga mga tambal pero mura wala may alibyo kay imbis maulian ko, nagsakit naman noon akong kilid, mura unyag na ay problema sa akong kidney. Naamay silingan na mo nga nakasinati sab og maura gihapon problema sa UTI. Nangutana ko niya on sa iyang ibuhat, inun siya iyang gitumaran sa said Kogon Herbal Capsule. Ako sang gisulayan, kaluoy sa Ginoo, pila lang ka kapsula na wala na akong gibati. Maayo na akong lawas karon, dili na sad sakit akong pagpangihi.
2: Unsa galito ingala na to, ma'am? Og taga-aha ka?
3: Juvelin Santander, Tinago, Ozamie City.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Aldwin de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gihapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.

0: Celebrity Beauty Soap.
1: Ang tarong na niya na nahamis yung nog ana nang kuha po gid ni permitiya ang ina ko na kuning tiya direk ang sabon kay sa uyon imong nawo ni wala nang mga bugas. Wow. Kita sa bugas imong. Pinod hindi nga ako makapotos.
2: Artista. Ina
1: potos at
2: da.
1: Patong mga ma'am si Dinha nga gusto nang nipag sabon nga ikalidad o efektibo, tulay ninyo ang Celebrity to TikTok. Pwede din mo magmahay. Promise. Hindi mo magmahay sa iyang ha.
0: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.

0: Radio Badbadín.
1: Oras, a las 5:30.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
0: Radio Badbadín.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Sana
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kining tenant available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook

0: Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
2: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ate ngani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mao na itong, pag-tick na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
3: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
2: Oo. Nigawas buksi ya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo.
3: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
2: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
3: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
4: Oo.
2: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
3: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
2: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
1: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Radyo, magbating-ting.

0: 99.9 Pingping. Said Celebrity
1: Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
3: Okay ma'am, oy, nagulak kay ko na nagmiguot-guot ya may iba. Iba ang Kojic Soap ma'am nga Celebrity kay paggamit lang ako isa-isa lang nakuha ko itong nagagmay nga itong sunog gani nga Pino o Diliak Dos.
1: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
0: Radio, Magbang, Ping, Ping!

0: Oras, ala sa Imedia.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
4: August 6 to 12 is National Hospital Week. Ating binibigyang pagkilala at pagpapahalaga ang mahalagang papel ng mga ospitala at mga healthcare workers na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyo at pangalaga sa kalusugan ng bawat Pilipino. Tandaan na ang mga ospital ay hindi lamang lugar para sa gamutan, kundi tahanan din ng malasakit, pag-aaruga at pag-asa para sa mga pasyente at kanilang pamilya. Sa tulong ng mga doktor, nurse at iba pang healthcare providers, patuloy na naihahatid ang ligtas at maaasahang serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagsuporta sa ating mga healthcare workers at pasilidad pangkalusugan, sama-sama nating mapapalakas ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan.
5: Radio Bagbag.

0: Radio Magbating.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
2: Naghanaw ang tambal ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.

0: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming, pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Sunrise.
1: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw. Sama-sama tayo. Walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
0: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
2: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
3: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na misa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
1: buhay.
3: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
1: Magdulot ng enerhiya,
3: naglalayon sa malusog na balat,
1: malusog na puso,
3: at iba pang aspeto ng kalusugan.
1: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1
3: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
1: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
3: at positibong buhay.
1: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1
3: ay umaasa
1: na sa pamamagitan ng produktong ito,
3: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
3: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
3: Testimonya,
0: patotoo,
3: karanasan,
0: maging mga katanungan
3: sa pag-iinom at paggamit
0: ng Rice Herbal Products.
3: Ito na ang inyong lingkod
0: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
3: Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating baladudulang tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impil ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rise Brand. Saan man dako po kayo na Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating paladudunan. At dyan, syempre, ng ating mo namang pinagmamalaking Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, Rice Plus, Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Siyempre pa mga kaibigan, ang ating mo namang Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1. Saan man po kayo naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating baladudunan. Tawag na po sa ating mo namang numero 0969-226-9623. Yung ating mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa ating po namang paladudunan. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang tanghali din po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Nanay Bebe Mas, taga Oriental Mindoro.
0: Nanay Bebe ng Oriental Mindoro. Okay po. Nanay Bebe, ilang taon na po kayo?
1: 76.
0: Umiinom na po ng ating rice coffee?
1: Ayun na mama, tatlong taon na.
0: Tatlong taon na. Okay po, nanay. Nanay, kwentuhan niyo naman po ako. Ano po yung naitulong na po sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay Bebe, sa loob po ng tatlong taon na hanggang ngayon? Umiinom pa rin po kayo ng ating rice coffee?
1: Oo.
0: Opo. Ano
1: pero
0: po yung... Ano po yun?
1: May itatanong ako sa iyo.
0: Ah, may itatanong po kayo sa akin. Ano po yung itatanong po ninyo sa akin, nanay?
1: Pwede din ako mag-inom ng... yung Blueberry Gold na herbal.
0: Ay, hindi ko po yun alam, nanay. Hindi ko po yun kilala. Hindi ko po alam kung ano po yung... binipisyo po noon sa inyong kalusugan. Hindi ko po yung kilala, nanay.
1: Dahil yun ay vitamin daw sa mata.
0: Hindi ko po alam, nanay. Hindi ko po yun kilala.
1: Uh-huh.
0: Opo, hindi ko po yung kilala. Pero ang masasabi ko lang po, tungkol po doon sa problema po ninyo, dyan sa inyo po namang mata, ay pwede po yung matulungan na rin po ng ating po namang rice coffee. Pasensya na po.
1: Opo.
0: Opo, pasensya na po.
1: Sa ating Panginoon Diyos at pangalawa sa ating life
0: kute. Tama po. Hindi, pasensya na po at hindi ko po yung kasi kilala nanay. Ano po, hindi ko po alam yun.
1: Dahil herbal din naman siya ako, makakwide.
0: Opo, hindi ko po kasi ano, hindi ko po kasi alam kung ano po yun. Okay po.
1: Pero maraming na iturong na sa akin ng life kute yung ako yung... Laging ang pagbabawas ko yung nasa regular na tuwing maga.
0: Mm-hmm.
1: Bago malakas ang ating katawan.
0: Okay po. Dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee, tuloy-tuloy pa rin po ba yung pag-iinom nyo ng ating rice coffee magpasa hanggang ngayon?
1: Oo naman. Ako talaga, ako yung nagagalit pag ako yung walang rice coffee.
0: Nagagalit po kayo pag wala po kayong rice coffee. Tama po. Opo.
1: Papatayan yung aking anak ay talagang itatanong sa akin, ay anong apabil mo? Basta't may rice coffee ako, masaya na.
0: very good po. Very good po. Apo, nanay. Sige po. Nanay, ano po yung mga, ano pa yung mga naidulot po naman sa inyo ng, iba pang naidulot po sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee, nanay?
1: Yun nga, masaya ang ating, malakas ang ating katawan. Oh. Yung, yun lang nga talagang matako ang problema ko eh.
0: I see.
1: Pero nakakaanig naman siya. Yun lang, gusto ko bagay, maaaris magparang usok.
0: Okay po, nanay. Sige po. Katarata po siguro yun, nanay?
1: Katarata nga, ako yung patingin sa doktor.
0: Opo. Sige po. Basta...
1: Tinanong ko sa'yo kung pwede yung Iberigold. Damot daw nga sa katarata yung Iberigold.
0: opo. Hindi ko po kasi yung kilala, nanay. Hindi ko po alam yun. Pasensya na po.
1: K- Exactly. Bakit kaya wala pa din yung 25 in 1? Gusto ko na rin makainom noon. Pero ako nakainom na noong isang beses nga.
0: Opo. Pero ngayon wala na. Naubusan na.
1: Ay, dahil ako nga ba ganun, ay, nung ako nagainom noon, ako yung napamisang maigay. Ako yung natakot.
0: Ah, hindi po. Pero wala pa po dyan ngayon, nanay. Wala na ngayon ang ating 25 in 1 dyan.
1: Wala pa. Lagi nang nagitan yung aking anak pag napabayan eh. Wala pa raw.
0: Oh, saan po dati nabili ng anak po ninyo yung ininom po ninyo na 25 in 1?
1: Yun ay inano namin sa TikTok.
0: Ah, sa TikTok. Sige po, nanay. Noted po yan at sasabihin po natin sa atin po namang deliveries na wala pa ng 25 in 1 dyan para malagyan po dyan.
1: Hindi, sa bunga-bunga.
0: Sa bunga-bung?
1: Oo.
0: Okay po. Sa bunga-bung, Oriental Mindoro.
1: Nang rescue ng 14 in 1.
0: Apo. Sa bunga-bung po kayo nabili ng atin po namang mga produkto?
1: Oo, sa bayan ng Bungabong.
0: Sige po, nanay. Sige po. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa atin po namang mga deliveries yan para magawan po ng paraan at malagyan po dyan ang atin po namang rice coffee, nanay. Ano po?
1: Ako yung nakagamit na rin ng ano ay sabon. Maganda nga pala yung sabon yung boy.
0: Apo, opo.
1: Para magang malamig sa mukha.
0: Ano po? Parang ano po?
1: Malamig.
0: Malamig sa mukha. Opo, opo. At parang binabanat po naman yung kutis natin, tama?
1: Kaya para magkasama, parang nagahilahan yung aking balat.
0: Yun nga po, parang binabanat yung ating po naman balat.
1: Kaya nga eh.
0: Opo, opo. Tama po yun, nanay. At dapat po eh, ituloy-tuloy nyo rin po yung paggamit po ng ating sabon. Bukod po doon sa mapresko sa mukha, tapos parang binabanat po yung ating mukha. Ano po yung naramdaman po ninyong pagbabago doon po sa inyong kutis simula na kayo po'y uminom na gumamit ng ating po namang sabon?
1: Alam, sabi nung aking apo siya yung nakakakita ay ang ganda na ng kutis ni inay, maputi na.
0: Opo, tama po yun. Napakainam po noon talaga, nanay. Sige po, maraming ay, salamat. Ha?
1: Buy kung ano yung gayang nag-anim ka ng rice coupe, eh marami bagang nalabas, bagang mga butol-butol, pero mga ilang araw lang naman, nawawala din yung
0: yes.
1: Natutuyo bagang
0: yes.
1: Naaalis yung na maputi.
0: Yes, opo, tama po yun. Kasi po, yun po yung paglabas po ng mga toxins sa ating katawan, nanay. Yun po yun yung ginagawa po ng ating rice coffee. Kaya po ganoon yun.
1: Saka para bagang yung nagaturok-turok ang iyong balat, lalo na sa gabi.
0: Mm-hmm. Tama po.
1: Yun po. Ang sarap pong tumulog.
0: Ang sarap matulog. Opo, opo. Tama po yun, nanay. Tama po. At
1: tatanong sa iyo. Yung aking kapatid baga ay dialysis. Ano siya ng dialysis? Kaysa pwedeng uminom ng rice coffee din yan?
0: Pwede po, nanay. Makakatulong po yung ating po namang rice coffee dyan. Pwede po, nanay.
1: Dahil dialysis daw siya.
0: Mm-mm. Pwede po. Pwede po makatulong po yung ating rice coffee, nanay.
1: At ano ko kay Kuya Boy kung pwede sa iyo yun?
0: Pwede po. Pwede po, nanay.
1: Ay, yung aking anak na malunduki, mag-aayos na rin daw siya, daw nakatatrabaho na rin.
0: Dahil po sa?
1: Sa rice coffee rin. Yun ang itinuro ko talaga sa kanya, mag-inom ka ng rice coffee.
0: Tama.
1: Kung minsan daw narating ang kanyang panghina, kahit po mag-simpla kagad ng rice coffee, ay nawawala daw eh.
0: Very good. Very good po yun. Dapat po talaga, nanay.
1: Kaya sabi ko, huwag mong ang pag-iinom ng rice coffee, gagawa ka ng paraan dahil yun ay napadalaan ko kumisa ng pampabili eh.
0: Ah, okay po. Tama po yun, nanay. Maraming salamat.
1: Ay, kundi, ako lang may padala sa'yo, kaya gumawa ka na lang muna ng paraan diyan.
0: Mm-mm. Very good po. Thank you very much po, nanay. Maraming salamat. Okay na po.
1: Sige, boy.
0: Salamat po. Yes po, nanay. Maraming salamat po sa inyo. At mag-iingat po kayo, ha?
1: Oo.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Kaibigan si Nanay Bebe ng Bongabong Oriental Mindoro, mga kaibigan. Napakinggan po ninyo yung kanyang po namang sinabi tungkol po naman sa ating sabon, mga kaibigan, at sa ating po namang rice coffee. Ibig lang sabihin po talagang napaka-epektibo po ng ating po namang rice coffee, yung po sinasabi po natin na ito po ay anti-aging. Kaya sabi ni Nanay Bebe, isa pong 76 years old na gumagamit po ng ating po namang sabon, na parang napaka-presko ng sabon sa kanya po namang kutis, at saka parang binabanat yung kanya po namang mga kutis. Yung po ay para tanggalin yung mga kulukulubot sa kanya po namang balat. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Moises Andrada sa Mindanao.
0: Tatay Moises ng Jensan. Okay po, Jensan. Okay po.
2: Ipaalam ko lang sa iyo, yung unang stock dito sa nasabi nung na parmasya.
0: Aha.
2: Orgyon.
0: Aha. Wala pa po, tatay? Wala pa?
2: Wala pa. Nag-order ako sa pan. Doon sa Quezon.
0: Okay. Yung pong ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1, wala pa po dyan sa inyo sa
2: wala,
0: ano?
2: Wala, oh.
0: Okay, nasabi ko na rin po yan, tatay, sa atin po namang mga deliveries, at gagawan po ng paraan yan ng atin po namang mga deliveries, tatay. Hayaan po ninyo at yan po ay ginagawa na po ng paraan na malagyan pong muli dyan sa inyo ng atin po namang rice coffee, para makapagtuloy-tuloy na po kayo sa pag-iinom po nito, na hindi niyo na po kailangan pang lumabas ng bayan o kaya mag-order po ng ano, para makabili po ng ating rice coffee. Hayaan po ninyo at ipa-follow up ko po yan, tatay. Ipa-follow up po natin.
2: Maraming salamat, Kuya Boy.
0: Yes po, tatay. Basta balitaan nyo lang po ako. Huwag po kayong magsasawa na ibalita sa akin kung talagang wala pa. Balitaan nyo lang po ako, tatay. At gagawin po natin ng paraan, ano po. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much, Tatay Moises. Mabuhay po kayo. God bless po, tatay. Salamat.
2: Salamat din, Boy.
0: Tatay Moises ng General Santos City, Mindanao.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating mga numero 0969-226-9623 yung ating mga numero pwede ninyong tawagan. Dito po sa ating balado dunan mga kaibigan. 0969-226-9623 ang ating mga numero na pwedeng pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

0: Tawag lang po kayo sa ating po naman numero 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Training ko ng Lucena.
0: Lucena.
1: Training ng Lucena.
0: Ilang taon na po si Nanay Trining?
1: 70.
0: Umiinom na po ng rice coffee, Nanay Trining?
1: Ay, matagal na po. Kay Sir Jig pa po ako.
0: Opo. Nanay, ano po yung mga naitulong na sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Maganda naman po. Malakas po ang katawan ko. Wala po akong nararamdaman na yung mga sabing masakit ang makakapasuan. So, wala po. Healthy po ang buhay, ang katawan ko.
0: Very good po. Yes po.
1: Kuya Poy, mayroon po akong ikikwento sa iyo tungkol sa anak
0: ko. Ano
1: po
0: yun? Sige po, go ahead po. Apo.
1: Yung anak ko pong bunso, buntis po.
0: Mm-mm.
1: Tapos nagpunta po siya sa doktor po. Ang Mm-mm. sabi sa kanya, ipapa-ultrasound.
0: Mm-hmm.
1: Tapos sabi po, walang buwan daw pwedeng ultrasound. Din bumalik siya. Tapos daw, nung sabi ng doktor, hindi ka pwedeng ma-ultrasound. Bakit po? Sabi daw. Kasi hindi makita yung sa ultrasound yung bata, kung bata yun, babae o kung lalaki.
0: Mm-hmm.
1: Kasi daw po, nakabalagbag po daw yung bata.
0: Mm-hmm.
1: Ang sabi daw nung magpakumpayin ka pagdating ng siyam na buwan.
0: Mm-hmm.
1: Sabi daw nung anak po, hindi pa po ako makakumpayin kasi wala pa yung nanay ko saka yung lola, yung mama ko saka yung kapatid ng mama ko, nasa Laon pa sila.
0: Mm-hmm.
1: Pagdating na lang po, tumawag sa akin, Mama, sabi ko ng doktor sa akin, ipapakumpay na daw po ako kasi cesarean daw po ako.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, Diyos ko, malaking bayaran niya kung nagkataon. Di sabi nung kapatid ko, uwi na niya ako, iwanan ko dito si mama mo.
0: Mm-hmm.
1: Hindi na po, hintayin ko na lang po kayo. Pagdating na lang ninyo, ako mapakumpay. Di pagdating namin, sako, mapakumpay ka. Mama, nininervious ako. Sabi, huwag ka man-nerviousin. Ikukumpayin ka pala at cesarean ka pala. Sabi, wala mapakong pera. Sabi ko, huwag ka mag-alala. Makukuha na lang natin yan.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, ganon. Yung pag-anong namin na yon, nagtsimba pa kami ng araw ng Linggo. Yung pala, nagpunta pa kami sa isang fast food. Nagkain pa kami. Yung pala, manaramdaman niya na nahilag na yung tiyan niya.
0: Mm-hmm.
1: Dinag-uwi kami. Mga hapon na, sabi sa akin, nakaanda ka na ng mga gamit mo. Sa mapakumpayin ka na.
0: Mm-hmm.
1: Sabi, Mama. Tapos sabi sa akin, Mama, aalis na po ako. Pero gusto ko pang magkape. Sabi ko, di magkape ka. Wala na akong mamagkape. Sabi ko, meron akong rice coffee. Mama, baka mapasama pa ako. Hindi. Makakatulong pa nga ito sa iyo.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, malay mo, pagka yun, si Sarian, matulungan ka ka ng rice cooking yan.
0: Mm-hmm.
1: Din, tinimplahan ko. Sabi ko, may ka na umalis. Na wala pa yung anak mong kasama mo sa hospital. Di, tinimplahan ko na isang tasang. Maliit lang, linahat ko yung isang sachet na rice coffee.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, at pagkainom niya, umalis na. Sabi ko, Diyos ko, makatulong naman po ang rice cooking yun sa anak ko.
0: Mm-hmm.
1: Lakas ang katawan niya, to yung cesarean siya.
0: Mm-hmm.
1: Di pa gano'n, tumawag itong apo ko. Umalis silang alas 5.
0: Mm-hmm.
1: Alas 5:57.
0: Mm-hmm.
1: Mama, sabi sa akin, Mama Ining, nanganganak ko si Mama. Mm-hmm. Salamat, sabi ko. Dito ang tong kaming tatlo. Cesarean, hindi Mama. Normal mama.
0: Wow.
1: Normal mama.
0: Wow.
1: Sabi, yung palakpak yung dalawa kong kapatid na babae. Sabi, salamat, nakaraos yung pamangkin namin. Mm-hmm. Nandiyan siya na si Sarian.
0: Uh-huh.
1: Palakpak sila, tuwan-tuwa sila. Salamat sa Jesus. Salamat po. Sabi ko, ay, siguro talaga tinulungan ng rice coffee.
0: Mm-hmm.
1: Na ano, na hindi masisarihan siya. Tapos dating-dating daw doon sa hospital, sinila na ng nurse kasi sabi niya, mga anak na po ako. Sabi niya, sinila daw siya, pinahiga na. Pakahiga niya daw po, diretso, dumiretso yung bata, hindi na si Sarian.
0: Wow.
1: Dahil lang po doon sa rice coffee.
0: Wow.
1: Kaya tuwang-tuwa po kami, tuwang-tuwa po kami, pati makakabitlay namin. Sabi ko, yung malaking milagro yung ano, rice coffee sa anak ko. Kaya sabi ko na ngayon, sabi ko dito sa anak ko, ipikwento ko kay Kuya Boy yung pangyari mo sa rice coffee, pangyari
0: sa ngayon.
1: Ay, salamat mo.
0: Nanay, ngayon nanay na nakapanganak na po siya, kumbaga, inom na siya ng inom ng rice coffee, makakatulong po sa kanyang kumbaga manumbalik yung kanyang lakas dahil nanganak siya. Tapos yung nutrisyon na galing po sa ating rice coffee, pwedeng makuha po ng kanyang anak. Kasi di ba, magdidede 'yon sa kanya. So yung lahat ng mga nutrisyon na makukuha nung anak po ninyong nanganak na nutrisyon sa kanyang katawan, makukuha yon ng kanyang baby. So, mas maigi po na painumin nyo ng painumin ng rice coffee ngayon pong nanganak na siya. Kung nakatulong po sa kanya nung bago siya manganak, mas makakatulong po ito sa kanya ngayon para makapag-recover dun sa kanyang lakas. At the same time, matutulungan din po yung kanyang baby na maging malakas dahil nutrition po yung taglay ng ating rice coffee. At kayo rin po nagsabi na malaking tulong po yung ating rice coffee sa kanya.
1: Ay, ganun po.
0: Yeah.
1: Kasi nga, ngayon po ang bata, hindi pong may bubot na.

0: Bea yung pangalan. Wow naman, Bea. Ah, tama-tama.
1: Bimari po ang pangalan niya nung okay. bata.
0: Oh, yung, Bea, ano. Yung anak niyo po, yung nanay. Ano po yung pangalan ng nanay?
1: Yung nanay po ay Gide Grinyo.
0: Ah, opo. Gide. Congratulations, Jedi, at sa baby po ninyo. At sana magtuloy-tuloy ka sa pag-inom ng rice coffee para yung nutrition na makukuha mo sa ating rice coffee, makuha din ng yung baby. Mas lalong maging malusog, maging bibo yung anak po ninyo.
1: Kuya Boy, makakadagdag po ko yan pagpagatas.
0: Yes, pagpagatas. Kasi nutrition po yung ating rice coffee, nanay. Makakatulong po yun na malaki.
1: Po.
0: Yes, makakatulong po yun ng malaki,
1: ay,
0: nanay. Opo, lalo pa para makarecover yung katawan ng nanay, siyempre ng anak, di ba? Makakatulong po yun sa kanya. Makakatulong po yun ang napakalaki sa kanya, nanay.
1: Ayun po. Yeah. Sige po. Salamat po.
0: Nakakatuwa po. Nakakatuwa po yung kwento po ninyo at maraming salamat po sa tiwala po ninyo.
1: Opo, si Sarian ang balita. Ngayon, normal iinanak dahil lang po sa rice coffee.
0: Thank you, nanay. Salamat po sa inyo. God bless. God bless po sa inyo, nanay. Bye-bye po, nanay. Thank you very much. Mga kaibigan, napakagandang kwento po naman galing sa Lucena City, mga kaibigan. Si Nanay Trining, ang kanyang anak, si Sarian sana. Si Sarian section yung, proseso sana ng panganak ng kanyang anak. Pero nung bago umalis, dahil magpapakonfine na sana, dahil isisisarian na sana po, mga kaibigan. Sabi nung Nanay Trining, bago ka umalis, mag-rice coffee ka muna. At yun nga po, pagdating doon, normal na delivery po yung nangyari. Dahil daw po sa tulong ng ating rice coffee. Kayo na po yung humusga, mga kaibigan. Ano po? Kaya nga po, sabi po namin, kayo po yung magsuri kung talagang tunay at totoo yung sinasabi po ng ating mga kababayan sa pamamagitan po namang pagsisimulang uminom ng ating po namang rice coffee. Wala na tayong oras, mga kaibigan. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan na mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong likod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Radyo Magbating.
3: Oras, alas 7:30.
2: Radyo Magbating.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
6: Katahinan sa awa pa to magamit kape kaya unya nalagi magsakit sa kong lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalag sa... Oh, bukid duro. Gani ay. Nag...
5: Ha, bukid sa kulian?
6: O kato ganing ama nga mo rin na...
5: Bukid sa...
6: Ganing... Sundan? Oo. Niya, sa uwa pa ko nagamit. O magsaka ganing ko, mag-listod
5: ko. Saka ka sa bukid, ikigo ka saka?
6: Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pwede na iyahayan.
5: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
6: Makakat-kat ko ba? Uy, magrapag yun ko atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po na ka nang, tiguwang naman kayo ka. Ay, salamat.
5: Sige pa ka na limulay?
6: Sion.
5: Pilido?
6: Alberto.
5: Pilay mo idad?
6: Ay, kung anak ko, 90 na ko.
4: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwaypod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na

0: ka, mag-agwanta pa.
1: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis, bila-bila. Paragis, bila-bila. Paragis, bila-bila.
2: Pinakanindot ug dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
5: Mabuhay Hardware.
4: Mabuhay Hardware. Let's build together.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
6: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
8: Aderico Optical Anniversary Sale Buy One Take One nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagadian City. Ug ang Aderico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Aderico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Your vision is our passion.
9: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-Sed Panyawan Capsule. Kanang adunay garlic. Ug banaba.
10: Sed Panyawan Capsule with garlic.
9: Ginamaa ka na sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatak kini nga magaling.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa igipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
11: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
12: Rock, rock, radio, magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Set Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
5: Kung tiyan ba ni sakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangi pa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnang kong gupirahan.
4: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
5: Nag-inom ko kaning dead panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman kong mabalik kung pa-check up. Kaya nakaoyo naman po sigig tumar sa panyawan coffee o kaning mga capsule ninyo.
4: Living Testimonies. Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod kanato sa SED Marketing. Tatak, magaling.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero 1 konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Manbanting.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sadihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar, ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
2: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna itong, pag-tick na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni lugwa ang dako na bato.
3: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
2: Oo. Gawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo?
3: Asin? Okay.
2: Uh-huh.
3: Ya, sa karon, o sa naigibati ni mo?
2: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay mas man, pero malabo ang linya.
3: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
4: Oo.
2: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
3: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
2: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
1: Unsa sa unsamang balatian at tunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon na ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya.
0: Radyo Bagbag Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

third week of September.

0: ang blood circulation sa atong kalawasan. Needed na sab nato ang regular nga pag-exercise.
1: Husto ka. Wa na tayo panahon sa pag-ehersisyo. Pulos na ta panginabuhi.
0: Mainom ta ining Paragis Bilabila Herbal Capsule. Advice ni sa akong kailang nga taga-radyo.
1: Maayo ka na?
0: Atong sawayan.
1: Wow! 6 na lang! Normal nang akong blood sugar count. Pero, 7 pa ganito ni atong miaging simana?
0: Og dili ka na luspad, amado, banak ko!
1: Gibati kong limpyo ang akong lawas. Piskay, himsog!
0: Karon, tuon na ka.
1: Proven and tested, yun!
0: Sa Paragis Bilabila, dili ata mag-agwanta pa!

0: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
1: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. Sukad nga nag-apply, mananag yun kalainan nga nausab na yun, dospanto siya karon may nakayo.
2: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
1: 11.7.
2: Karon?
1: Karon, nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na ang result.
2: Aning baba
1: na yun? Baba na. Gikan mong kudiha.
2: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
1: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
2: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
1: Evangeline Cañete.
2: Si mong
1: bana Amado Cañete.
0: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Manarap, my love! Mungutan ako ni mo, mahal ko ni mo, o dili?
4: Dili!
3: Puslan lang way nagmahal, may pamatay!
5: RMN Production Center! Mudalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon! Budbud o pipinika!
3: Nganong maoman kini ang akong kapalara? O ako masayod? Kung kinsang akong amahal, malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ni tanan.
6: Paidigo! No. Bada!
3: Bati asa ni mong naong huilag. May oy, masaktang sa tadino!
6: Isamot ka ba ti imong naong gamihilak ka ba jigaw?
3: Gikan ka ron, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
6: Dugo! Dugo!
3: Silan ko!
7: Di mo na ko-check ko. Pero, pakasliyon ako. Dato nagwit ka.
3: I'm sorry, palarap. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
7: Bunsa!
3: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
8: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
3: O, Takla. Mauna'y tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang ak.

0: Karumpa na huna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihampla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
1: Usay mong kasinatian sir?
2: Patinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Bilyo Network Bank, messenger ko. Biyahe ko matito Tagum. Kada adlaw gyud na sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula itong masugatan, biyay mati ito Tagum. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, ng haplas, nga bilabila, kaloy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
0: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
2: Sa bilabila haplas yun, kay mauna makahatag katong mag-uuma, nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo, haplas yun sa bilabila, barato ra, haplas bilabila, tinood yun, ako nasinati na ako karon sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas, bilabila yun, nga haplas yun, bilabila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
0: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kinigi nama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bilabila, dili na ka

0: Hello, mga igal, kumusta may ngadlaw na tuntran? Yan sa inyo, galas kang ina Ray Arellano, makiguban ka ninyo, uban ni Lloyd Gabiana. Sandali pa sa inyong sa tagamayan ng Paragis, Herbal Bilabila Herbal Kofiyaw.
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Baka naman.
0: Okay, sana. Wala well, mga igal, manaman may painit din eh. Shoutout time sa lahat nga doon ni Jose Briones, si Lucia Buloy, Dila Rosa, Adiasa Dila Rosa, Calatrava Negros Occidental, si Joel Abadiano, si Adiasa San Pedro, Uno, Basak, Barro Cebu City, gikan ni Ricky Pangisgaring. Unya lagi like, shoutout to sab, nga doon ni Doktora Genevieve Balaan, Diastalisay, si Ray Hurbuda and Family, Jose Family Diaz Liti, Manager Nilo Tadio, Roseanne A. Maratas, Muratas, si Richard Perez Diaz sa Metro PC, gikan ni si Madam Vilma Vilma lagi, Vilma D Diaz sa Bourbon, gikan sa buang BSI founder Bang Ang sa ilong, walaan ko din nga mong writer director Oji Kumpok Rakasa. Unya lang siya tatu sa Diaz sa Alimango, Kantibako, si Tony Natad, Huwil Siton, si Roland Villahermosa, si Butchoy Natad, si Juicy Paran, gika ni Pedro Pungasi. Okay. Atong inumduman na nangagi din mga igara. Nga, both ni Raina Tara, nga masayod sila si Jigo sa kamatuoran. Nga daghan na ang misway sa pagpangahas, pagkuha sa Magic One, apan wagi milampos. Una, dito sa nimutangan nila ni Jigo sa waterfalls, miatake na nila ang mga dagko kayong kaka. Apan swerte na lang kay nakakita sila og lutsanan sa luyo sa kusog kaayong dinagkayday sa waterfalls. Unya sa nimutangan usab nila ni Bugard og lalat sa gawas sa dako kaayong palasyo, nakita nila ang duha ka dagko kayong purma og tao nga nakalubos itom. Samtang balik dito sa nimutangan nila ni Jigo dito sa waterfalls, ingon hining na itabo niya rin alang sumpay ng itong sugilanon. Budbud, budbud, bibingka!

0: Nakasuod na tas langong!
1: Nakasuod na bang tanan?
2: Tuwa pa sila si Mami o Daddy ni Jeko!
1: Subasol ako!
0: Ay, kung pero sabi sigaw! Doon na kayo nilang mga dako kayong kaka!
3: Tapakan na sila sa kaka!
1: Di mahimaw! Nay, Frankie kay!
0: Alam! Nay ko sa pati ng kaka!
4: Salamat sa Diyos! Luhas ka na! Tanawa ang mga dagkukay kaka!
2: Dili sila makasood din sa langob!
1: Huwag igo na silang nanganood sa kusog kayong dagayday! Sa tubig sa waterfalls!
5: Bugay! Bugay! Bugay tenen! Patong din sa tanay mo tanan ng duha ka dagkumpurma! Huwag tao nga lubos si Tom!
4: Gusto ka! Gusto ka! Dali! Dali! Dali! Dali! Dali! Dali! Dali!
5: Ang saan ito buhay doon mo, guy! Ikulbahan ko!
4: Dali! Di ba na ako? Pag-ilin ko ba?
5: Pag-dali! Kaya una na ba kayo kung gahadlo ka?
4: Lat! Lat! Yan ako! Yan ako, Lat!
5: Ang saan ito buhay doon? Ang saan?
4: Kalma lang! Kalma lang! Di siguro na sila makasaka! Ngayon ka tunay mo tangan! Di ako tas ibabaw nga bayin! Ining taas kayong pangpang na nahimutangan! Ining dako kayong palasyo!
5: Piano na kayo sila nagagatkat pampang! Magpaspas kayo sila, Bugay!
6: Nanay!
7: Unsay sunod nga mahitabo.
8: Kung magkaidaran na ang usa ka tao, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
9: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik magpalit sa atong Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Tanarawang ko andong, kanira yun akong diabetes. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
9: Ikapila man mo si Imnon?
10: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
9: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa atong Paragis?
10: Dili ko talakaw, oy. Hmm? Tanarawang ko nang kuan sa kuan o, diabetes. Kani o, pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun ka ron. Eh parang, way problema.
9: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
10: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
9: Taga-asa?
10: Upper lima to.
9: Unsa maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka ron.
10: Dapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako naulian dyan ko.
8: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
11: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron. Daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
6: Kay dati mga good sir, ang communication dili normal, din nag-take atong kuan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuan naman ang communication, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, panangili na gani siya sir, sakit ito, sa adlaw. Namagod yung ginatake na, kung sa diabetes ba, marag makapool gani, kaya maghila, bakutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo nun. Pero sa parang ako, okay man siya, naman ko ibati nga load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas. Nag-reduce-reduce ko gamit. Medyo tambok ba ako, sir? Nag-inuman po ko atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas. May gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo ang plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kay ang mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa siil. Kanang magpula-pula bitaw, sir, nga pag kutkutong ganin kay magtubig. Inaplasan na ako. Pag-aplasan na ako ato, nagkuhan ng ilang mga samad, sir. Kan mga pula-pula, nag-ugabod siya, sir. Simera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
11: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
13: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
12: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
14: Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Herbal Coffee? Kabalo ka bang ang kape? Makapalagsik og dugang sa atong energy levels, makasuporta sa atong brain health, ug makatabang sa atong health performance. Sama na lang ni Ruel Custudio nga nilagsik ang panglawas sa sige niyang inom ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
15: Sir, mayo nga po nakita na ka sa Parba Pharmacy, sir, sa Aras Asan. Nag-wait, sir. Nakita ko nga magpalit ka og Paragis Bilabila Herbal Coffee. O, sir, kung ibati, sir.
16: Magpalit ko Paragis Bilabila kay nakatilaw kong sako ko ang bag. So, yun siya nga nindot ko kayo. Initry ko. Nagpalit ko sa Parba Pharmacy. Magpalit ko Bilabila o sa kabaks muna. Then after, o sa kabaks, maminaw sa panglawas. Kaya yung magpangihi. Maay magpangihi may batiyon ko. Sa lahat mga coffee, lahat mga batiyon, buto-buto na lugdog sa kalahin ng coffee. Pero yun sa Paragis Bilabila, na-feel gina ko, ana, wala nang buto-buto sa lugdog. Tapos maayong magpula, maayos ang pagpangihi. Huwag gina ko na bantay sa Bilabila, maayong gina ko kapiha, mandayaw na pagpangihi, wala nang buto-buto sa lugdog. Amoy na ko na kuha, nabantay sa Paragis, maayong gina siya sa ato panglawas.
17: Ruel Custodio, ang panuigon, 51 anyos.
12: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
18: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
5: Oh, oh, oh, sir,
4: ato
5: sa Bugay!
4: Okay, kalma lang.
5: Doon na lang sila, Bugay!
4: Hala!
5: Oh, sa buhaton ta!
4: Kalma ka! Dagan na! Dagan!
5: Ay, yes! Ay, tabaga! Huwag ako, Bugay! Dagan! Haluwas na ta din eh!
0: Pero... di may mong gawas to pagbalik kay daga na kayong mga dagko kayong kaka sa gawas ng lango.
19: Pusto ganun oy.
20: Pero okay ka lang ba, Diego?
21: Mga pangusra ni mami. Wala rin kaso na ko.
19: May noon.
20: Asa may sakit ni mo, Diego?
21: Sakit, hindi. Oo, dini.
20: Asa ba? Sa imong dugan?
21: Oo. Oh.
20: Be, hapo-hapo na lang na ako, be. Unya ako lang ng kisan aron dali nang maayo.
19: Uy, baya.
21: Oh, sige.
20: Ayan.
21: Sige.
20: Okay, okay na ba?
21: Aray, aray.
20: Oo, oh, ano naman sa?
21: Sakit ako aping dini, oh, dini, dini.
20: Ah, sama.
21: Dini.
20: Ha?
21: Oo, oh, oo. Oh.
20: Ah, kani, kani, kani.
21: Oo, okay,
20: kani.
21: Oh,
20: sige.
2: Uy, payate.
20: Okay na ba?
21: Aray, aray. Aray!
20: Unsa naman, sir?
21: Sakit akong lips. Dini, oo, oh, oh, dini, dini.
3: Ay, atik-atik naman ang emoji ko.
21: Kamakaw! Kamakaw!

0: Lanjut kami nanti mau hari bibiti kita gokung hari.
1: Ah, unsa?
2: Wagi din niya kapug ni nga makapiansa si retired General Pukiskis.
0: At di kanyang mga duwindis nga bukado nga nakamaniho ni ini. Planado na sab nilang daan ang tanan.
2: Nakapangandam sila.
1: Tungod kay pabor pa gyapon nato ang naitabo kongresmanos tintindes ig agaw kong kongresmanos
0: sabay ba't yung mga ipasabotaring BBT
1: patsag di lang og nakapiansa ang importante nga may kaso tanggi pa sa kabatok na yan og mamahimo siyang ihimplo sa uban nga kus ganong may batok na to
2: nausa mahal nga aring BBT iban ako
1: nga dili sila mo padayon sa pagbangga ka na to. Kung dili sila gustong ipabilanggo sama sa retiradong General Pukeskes.
2: Gusto ka, mahal nga hari.
1: Bota, bukatawa, tagda ko.

0: nga na, tanaw. Nasimakunan, dako kayong entradang burtahan ng palasyo.
1: Ano yung magkasaradaan eh?
0: Aron dili makasod, ang nakalubos itong ngapur magtagko kayong tao.
1: Pero dili sa neto makita kung asa na sila.
0: Ayaw, kablaga, kablaga. Makita, tagipon sila. Tanaw, tanaw ang gingi, oh. May gingi na napita, oh. Oh, Lilia, Lilia, Lilia.
1: Sige, sige. Bugayt, bugayt. Nananakita ni mong akong nakita.
0: Nga-unsa.
1: Nasa gawas ni palasyong doon katag ko kayong purmaong tao. Patay na tayo ni Bugayt!
0: Nanay!
2: Ang inadlaw na pagpagawa sa hugaw sa atong lawas, importante alang sa mas maayong panglawas. Ang dili regular na pagawa sa hugaw, posible pod maging hilo nga hinungdan sa mas delikadong balatian. Atong paminawon ang testimonya ni Pin Canyas, nakasinati og constipation og natabangan sa Paragis, Bilabila.
3: Pin Canyas, taga Matiaw. Ako mo kong gipamati, kanang dili og kabawas. Once a week lang ko magbawas, sukad nga gi-operan ko sa kong anak ng Bilabila. Naghinay-hinay na, nabalik na sa normal. Lain man kung dili ko kabawas, kailangan akong paminos kong tiyan. Munang magpangita, jud ko. Moro jud na ako ang pag-asa. Paragis Bilabila kapsul.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
2: Paragis Bilabila. Paragis, Bilabila.

0: unsay sunod nga may tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Turno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
4: Ako dai si Kuan Tata Turno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis ako na dunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pero to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag kanang mag bleeding at to sadya nag spotting manggog ko. Sige kuan kanang mawala din, mapalit na po doon, ginagmay ra ba, din napulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
5: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang kaibig
4: tibos. Yes, oh yes, maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
3: Probin and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Radio Magbating.

0: Nakikini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 5:02.

0: nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nangunang balita ug kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisang sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa Lanong sa Bagbagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa Bagtingan. Nagpaminaw kamo sa Lanong sa Bagtingan.
1: Alas 5:08 na mga kabagting og kabalkada sa maing buntag ganatong tanan. Ay nga grasya na usab sa kinabuhi nga ngayon atong pasalamatan mga kabagting og kabalkada sa og lain na usab nga hugna sa pagpakiguban, naglakip na usab ang lain usab nga hugna sa pagpanikay-sikay. Maing buntag kutob sa maabot sa Sibya sa Radyo Bagting og Bell FM. Pwede ka mo makapaminaw sa itong Radyo Bagting app, pinagis pag-download ni Ana diha sa Play Store. Para makapaminaw mo sa AM o FM, pwede usab mo makapaminaw sa itong Facebook Live o pinagi sa Radyo Bagting News o gayon man BBC's Entertainment. Pangitaan na nag-type na ninyo mga kabagting ang kabalkada. So, di baka ha, pwede usab mi ninyo nga mabati sa itong naandan nga frequency sa so 106.3 Bell FM o 756 sa dial sa inyo mga radyo. Ayan, usab kami nga matunol sa mga headlines o detalye sa mga kasayuran. Dinis itong pagpanaguban ng aroon ni kalabdanan ang mga anaas sa Dakbayan, lalawigan o ingon man. Siya pa ay mga kasikbit nga mga dapit o rehiyon mga kabagting o kabalkadas. Alas 5:09 na dinis sa tuang tulumanon. Dito maglangay sa Lanog sa Bagtingan. Ninangangang sayran karong buntaga.
0: BTC Headlines.
1: Sa mga headlines, sa mga balita, dinhi sa tuang pagpanaguban. In Regional Interagency Technical Committee meeting gipangunahan sa ATI-RTC 9 sa Zamboanga del Norte. Nagambang headlines, sa koordinasyon tali sa OCD 9 ng Philippine Army gipaligon hazard management issue gitutukan. Sa Pigas Bahin PRO 9 gipaligon ang kampanya batok sa illegal nga droga. 8.3 million nga droga nasakmit sa bulan sa Agosto. Sa nagampang headline sa mga balita, 788,000 nga kantidad sa droga sakmit samtang duha ka suspitsado lakip ang usa ka high-value individual sikop sa Baybas operation sa lapasan Cagayan de Oro. Dugampang headline sa mga balita, pusil sa Marines sa aksidente mibuto o sa samdan dito sa Cotabato. Lakip na sa mga top 8 most wanted persons sa probinsya. Dakpan sa kasong statutory rape dito sa lungsod sa Midsalip. Sa mga dugang pang headlines, pilandok hingpit ng mibiya sa nasod samtang laing tropical depression padayong gibantayan sa pag-asa. O sa patay samtang upat ang angol humanawa danog break ang gisakyang bihikulo dito sa lungsod sa Kumalarang. Manay mga aksidente na sa mga natala mga kabagting o kabalkadas o sa lain na usab nga lungsod. Alas sige mo ito mga uluhan sa mga balita. Lakip na usab ang mga headlines sa BBC News Center o gingin man update sa presyo sa mga nagunang palalitons merkad. Inilamang naslanog sa Bagtingan sa Radyo Bagtingog Bell FM. Kami ang mutunol sa mga balita o impormasyon. Gikan sa mo ang mga Bagting reporters diin nangalap ni Ana o lakip na usab mga partners this upper o ingon man palpalan sa Upper Bayaw o ingon man palpalan nga transmitter sa inyong partners at nako na studio si Nash Agus Bagting 16 Vanessa Cagas Tumakmol. Andam na mga kabagting ang kabalkada, sugdan ta pagtunol sa bulyada sa mga balita. Unahon ang update sa kaintang salakat sa panahon aron nga masayod na kay si Pilando Kraba hingpit nga nebiya pero doon na pilaing tropical depression padayong gibantayan sa pag-asa. Detalye sa report ni Bagting 17 Florenzo Fima.
0: BTC Weather Update.
2: Hingpit na nga nibiya sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Pilando kapan na dili paghihapon kita ang ayan nga magkumpiyansa tungod kay duna na po ilaing tropical depression ang gibantayan karon sa pag-asa apan kini ana paghihapon sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Sa kasamtangan, nanakyan sa gilayon nga 1,770 km sa may sidlakang bahin sa extreme northern Luzon. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 45 km kada oras ug ang paghapak ni sa kayutaan nga mukabat usab sa 55 km matag oras samtang kini naglihok sa gipaspason nga 20 km matag oras. Matud pa sa pag-asa ang nasangpit nga tropical depression sa kasamtangan na iyang gilatas nini na pa sa kadagatan. Hinungdan nga ilahang padayong gimonitor kung dili ba kini mausab ayang direksyon o gingon man mosulod unya diri sa Philippine Area of Responsibility. Pero karong adlawa ang makapiktar sa tuang dagan sa lakat sa panahon, ilabi na diri sa Mindanao mapaghapon kining localized thunderstorms. Dili matud pa sa gihapon kita nga magkumpiyansa ingon man makalimot sa pagdala sa panangga sa ulan. Ilabi na sa matag karon og unya aduna paghapoy kalit nga pagbundak sa ulan nga tuwa masinatian bisan pa man tuod nga makasnat kita og maglagiti nga kainit sa lakat sa panahon. Sa gayon matud pa nga adunay masinatian pagbundak sa ulan, wala paghapon gitangtang sa pag-asa ang mga posibilidad nga masinatian mga pagbaha o dibaka pagdahili sa yuta. Samtang ang Zambales, Bataan, Metro Manila, Pangasinan, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro ang pipila ka bahin sa Luzon ug Visayas, dili usab kini luwas sa pagbundak sa ulan karong mga adlaw, gumikan paghihapon sa presensya ni habagat. Matud pa sa pag-asa nga ang kanindot nga lakat sa panahon dili gayud angayan nga kasaligan o dibaka kakumpiyansaan tungod kay pag-abot sa hapon or kagabhion. Dinhi na usab mubanos ang pagbundak sa ulan nga adunay pagpanalugdog nga masinatian, gumikan sa epekto matud pa sa habagat gilauman nga mulungtad og duha ka oras ang gidugayon nga pagbundak sa ulan sa mga lugar nga apektado sa habagat. Samtang sa pikas bahin hunasog tawo sa pagidanset karong adlaw pit sa 4 buwan Setyembre. Alas 4:15 kaganinang kadlawon 0.2 meter ang giladmon sa tubig unang hunas. Ang taob unyang alas 10:06 ang taknas buntag 1.3 meter ang giladmon sa tubig. Subling ang muhunas pag alas 3:44 ang taknas sa hapon 0.4 meter ang giladmon sa tubig. Subling mutaw sa pag alas 10:27 ang taknas sa gabi 1.7 meter ang giladmon sa tubig. Lauman nga musubang ang adlaw alas 5:38 karong buntag samtang musalop usab pag alas 5:52 ang taknas sa hapon. Update kana sa lakat sa panahon, Bagting, the Shet of Flores of FEMA sa LFM o Grudge, Bagting.
1: 106.0 Alas 5:15 na mga kabagting o kabulkadas, butoy update sa kahimtang sa lakat sa panahon. Ang update sa lakat sa panahon, ang ipaluyuhan kini sa maing kabubuton usab sa National Irrigation Administration. Ay nag-awag sa mga mag-uuma kung doon na may mga concern issue, mga unsa pa diha concern o diba ka tinguha nga mapadangat nga to sa ilang buhatan, pwedeng-pwede ang inyong buhatom nakagkutay lamang gayud gamo sa National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Bonga Peninsula Regional Government Center Balintuwak, Pagadian City, or pwede nyo ipadangat ka na sa ilang Facebook sa NIA sa Bonga Peninsula o diba ka sa ilang email nga r9@nia.gov.ph o diba ka you can text or call sa 0985-824-4566. Again, 0985-824-4566 o telephone number baka nga 0629474014 aron nga tinguha nini sa NIA nga mas mapanindot pa ang ilahang pag-alagad ngadto sa mga mag-uuma. Oh ayan, alas 5:16 na og dugang pang mga balita nga tong siren dinis tong pagbanaguman. Ini ang nga may kalabtanan usab sa mga update o mga nakalap nga mga impormasyon ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan, kabagting og kabalkadas og may kalabtanan kani sa mga kalihukan nga ang siren nga nagkanayon, koordinasyon tali sa OCD9 ng Philippine Army gipalig-on hazard management issue gitutukan. Ani ang detalye sa maong kasayuran. Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan. BBC Live Report.
3: Gipaligon pa karon sa Office of Civil Defense Region 9 kon OCD 9 o Philippine Army ang ilang koordinasyon alang sa mas epektibong disaster risk reduction, civil defense o hazard management sa rehiyon. Kini ang nahisigutan atol sa courtesy visit ni Major Jerry Brian Abaniel, Philippine Army sa 12 Installation Management Brigade ngadto sa OCD 9. Sentro sa diskusyon ang hustong proseso pamaagi sa pag-atubang sa mga human-induced hazards ay labi na ang posibleng deklarasyon sa usa ka lugar isip permanenteng danger zone, lakip ang papel o responsibilidad sa OCD niini nga proseso. Gipasiugda sa duha ka institusyon ang kamahinungdanon sa interagency coordination aron masiguro nga mga desisyon kalabot sa peligroso nga mga lugar ibase sa hustong assessment na establisar nga mga pamaagi o tukmang mandato. Padayon usab nga gipaligon sa OCD 9 ang pakigtambayayong sa Philippine Army pang partner agencies alang sa mas ligon nga preparedness, civil defense o disaster risk reduction and management sa Western Mindanao. Bagding 29, Cyril Unyot Lirazan, Sabel FM o Radio Bagding
1: 106.7 Radio Bagding. Nagasalamat sa nasang piti mga kasayuran gikan kadto sa BBC News Center. Samtang sa laing bahin na doon ay pusil sa Marines, aksidenteng may buto o sa samda ni Doskota Bato. Ang report ni Bagting 27, Daryl Aya ay
0: BBC Live Report.
4: Nasamdan ang usa ka miyembro sa Philippine Marine Corps human aksidente mibuto ang issued rifle siyang kauban sa headquarters sa 6th Marine Battalion sa Barangay Rosary Heights 9, Cotabato City nito Miyerkules, September 2, 2026. Gilantag iya sa armas alias nga Corporal Manuel, 29 anyos, samtang ang nasamdan mo si Sergeant Jewel, 38 anyos, pareho silang miyembro sa Philippine Marines. Base sa inisyal nga investigasyon, nag-andam si Corporal Manuel siyang mga gamit o iyang issued niya MFR-56 rifle sa dihang aksidente niyang nakablit ang gantilyo samtang iyang gibot ngan og bala. Naigo sa wala nga bahin sa gusok si Sergeant Jewel og nilapos ang bala sa nipis na bumbong dito sa kasikbit nga kwarto dihang nahitabo ang insidente. Gidalagilayon ang biktima sa Cotabato Regional Medical Center alang sa pag-atiman diin padayon siyang gitratar. Padayon ang investigasyon sa mga otoridad aron mahibala ng tibok detalye sa maong insidente. Bagting 27, Daryl Licat, AI sa Balapem o Radio Bagting.
1: Naon sa man to na, sumura naman ng chipmunk na yun. Sabi, tanawa daw basiga na ay natandog niya. Okay, busig ang effects, minatandog nga nung na, himo naman tong, wala naman tong miniat hinoon. Alas 5:20 na, dinis tong pagbanaguban, nasa tong pagbalik, dugang pang headlines, kay usapod ang kabisan sa kinabuhi, sa tangkosan dakpan, dito sa Ramon Magsaysay, kuha niya, dito niya sa kining nalambigit nis pagpanuli sa DIY dito sa Osamis, ya taga kuha nino, taga RM. Mone mga kabagting o kabalkadas na itong pagbalik. Human sa pipila ka mga pahinomdom oras sa 5:21 na. 106.7
0: Radio Bagbagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
6: Bulyat, ging ng kus doktor, likayan ko nun ako ang tamis.
7: O gano'ng nagkapi magkaan ang tamis, wala Sir Max?
6: Lagi, basiglas na ni.
7: Maunang taas imong sugar, murag precious bugas, may pamagsid panyawan coffee ka, sakto sa kapay, lamina, makapabtik pa, maayo ni alang sa taas ang sugar, o sa gustong aktibong kinabuhi.
6: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
7: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoyo ni siya. Pag niya akong gigamit. Google na yun. Dilfin, iti superpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sed Kugun Herbal Capsule. Basta Kugun. Lawas bas Kugun.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglan sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
11: Experience the best accommodation from a hotel. The new
12: Pensione de Eliana.
11: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
13: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
14: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos, may angay man ko. So ano, maninda ko liha, may asaan sa bukat. Ano, isulay mo di ba, mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, ano, na ako nanguma. Kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
13: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
15: Third week of September is Alzheimer's Disease Awareness Week. Madalas bang nakakalimot? Hindi lahat ng pagkalimot ay simpleng katandaan. Ang Alzheimer's disease ay isang sakit sa utak na unti-unting nakakaapekto sa memorya, pag-iisip at kakayahan ng isang tao na gawin ang pang-araw-araw na gawain. Maaari itong magdulot ng paulit-ulit na pagkalimot, pagkalito, hirap sa pakikipag-usap o pagbabago sa kilos at pag-uugali. Ngayong Alzheimer's Disease Awareness Week, maging mas maunawain at mapagmalasakit tayo sa mga taong may Alzheimer's at sa kanilang mga pamilya. Huwag silang husgahan. Sa halip, makinig, umunawa at sumuporta. Kung may napapansing pagbabago sa memorya o pag-iisip na nakakaapekto na sa pang-araw-araw na buhay, magpakonsulta sa healthcare provider para sa tamang pagsusuri at gabay.
16: Radio Magbating
1: 106.0 Alas 5.26 na mga kabagting o kabulkadas na play na to, Day Nash. Kaduha? Kaduha? Ikaduha nga ads ganina, na play? Na play na siya, wala pa. Dapat na to, na-play na. Aha, malitong oras na nabutang. Ah, 5.30. Iwan na tayo commercial, 5.30. Ato na sa 40. atong okay tanawas alas 5:27 na dinhi sa tong pagbanaguban si Bianza Ranjo Bagting picture daw dinhi pasa sa kuha. Ato ang sayra ng ikaduhang bahina sa mga balita dinhi sa tuang pagbanaguban. Og diin na to ang sayra na kining mga natalagikan sa PRO9 mga kabagting og kabalkadas. Diin na sumala pa ang PR9 gipaligon ang kampanya batok sa illegal nga droga. 8.3 million nga droga na sakmit sa bulan sa Agosto. Ini ang kompletong detalye nga tong sayran pinagis report ni Bagting 29 Cirilo Nyot Nirazan.
16: BBC Live Report.
3: Nakumpiska sa Police Regional Office 9 kon PRO9 ang 8.3 million pesos nga kandidad sa illegal nga droga atol sa nagkadayang operasyon sa kapulisan sa tibuok rehiyon sa Zamboanga Peninsula niadtong bulan sa Agosto 2026. Sumala sa PRO9 ang maong resulta kabahin sa padayong kampanya batok sa illegal nga drug trade. Din gipakusgan sa kapulisan ang ilang mga operasyon aron masubay og madakop ang mga nalambigit sa illegal nga kalihukan. Sa statement din ni newly installed PRO9 Regional Director Police Brigadier General Elmer Ragay nga dili muhunong ang kapulisan sa ilang kampanya batok sa illegal nga droga o ilang paningkamutan nga mapasakaan og hustong kaso og mapanubag sa balaod ang mga nakalapas. Matod pa ni Ragay, padayon nilang paligunon ang mga operasyon batok sa illegal drug trade aron mapanalipdan ang mga komunidad sa rehiyon. Gidasig usab sa PRO9 ang publiko nga makigtambayayong sa kapulisan pinagi sa pag-report sa mga kalihukan nga may kalabutan sa illegal nga droga. Bagding 29, Cyril Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding.
1: 106.3 Nagkang salamat sa mga nagkadaiyang mga operating team nga diin nahimong nagmalampuson sa ilahang kampanya batok sa ginadling droga o pagdakop sa mga nalambigit. Anita sa mga balita o dugang pang mga kasayuran ng mga kabagting o kabalkadas ni Bagting 17 Florence Afima. Ini nga may kalabtanan na itong mga suspect na nalambigit sa pagpanuli sa DIY dito sa Uzamis. Nadakpan pero ang usan ini nakabsan sa kinabuhi. Then ang gikataho nga detalye sa maong report. Ito ang sayran pinagi sa report usab ni Bagting 17 Florence Afima.
16: BBC Live Report.
2: Usa patay samtang usa ang nadakpan sa mga otoridad ang mga suspek kagingong kininalambigit sa pagpanlungkab or pagkininga panulis sa may Mr. DIY dito sa Uzamis sa City. Nahitabo ang insidente sa may Ramon Magsaysay, particularmente sa Proctisa, Barangay Campo 4, Ramon Magsaysay, niadtong September 2. Matod pa nga ang operasyon na nagsugod dahuman ini nga gilungkab ang Mr. DIY branch nga nahimutang sa Aguada Uzamis City hinungdan nga nagpahigayon gilayon og pakikoordinar ang Uzamis City Police Station sa Ramon Magsaysay Municipal Police Station samtang paingon matod pa ang mga personahay sa Uzamis City Police Station ngadto sa Porokertisa giingon niini usab nga na-encounter niini ang nasangpit nga mga indibidwal. Og sa paghidangat sa Ramon Magsaysay Municipal Police Station, ilahan na lamang nakitaan na tuhigayuna nga ang usa sa mga suspek ang giingong doon na isamad pinusilan sa iya nga ulo samtang ang usa ni kakauban ang nalakpan na sa mga otoridad sa pagpahigag investigasyon na sa Iran nga 40 anyos nga suspek ang giingong nga kiniauna nagpabuto ngadto sa mga personahe sa Uzamis sa City Police Station na hinungdan nga napugos usab sa pagbalos ang mga otoridad. Ang ilahang kininga pag-arm confrontation nagsugod sa may barangay Campo 4 hangtod naabot kini ngadto sa barangay Campo 5 o gadien ang usa sa mga suspect ni ene gingong ning action pa sa pagsibat apan na kini usab ang nakuyapan ra sa madugay. Hinungdan dali kining girespondihan usab sa personahe sa Ramon Magsaysay MDRRMO o gadien ilahang nakita din ng higayuna ang suspect nga samdan nga suspect gingong nga wala gyud kini kinabuhi. Dugang pang nasayran nga ang usa pa ka suspect nga nagpangidaron og 37 anyos nga mag-uumang residente usab sa Ramon Magsaysay Municipal Police Station karon ang nadagibalhog na sa mga otoridad. nakuha gikan kanila ang duha ka 45 nga pistola ug lakip na niini ang usa ka AM-16 rifle o lain pang 45 nga pistola o lain pang mga gigamit kanila. Sa kasamtangan, nagpadayon ang investigasyon sa mga otoridad o diin posible mga tumang kini sa kaso gumikan sa ilahang nabuhat nga sa laod ilabi na sa usa sa mga nadakpan na Bagting 17 Florence sa FEMA sa BLFM o Gradyo Bagting
1: 106.3 Radio Bagting. Mga nahitabo mga kabagting ng kabalkada labot sa gikalambigitan ni atong duha ka mga suspek. Dito sa krimen nga nagikalambigitan dito sa Ozamis mga kabagting ng kabalkada. Dali raw sab gayo silang nga nasundan og nadakpan. O ga nakalas pang kinabuhi. Oto siya mga kabagting og kabalkadas ang nahitabo og natala diha sa lungsod sa Ramon Magsaysay. Sa pigasbahin sa mga balita dinhi sa tunga pagbanaguban ang mga kasayuran usab ni Bagting 27 Daryl Ayaay. Atong sayran gikan sa lungsod sa Midzalip top 8 most wanted persons sa probinsya nadakpan sa kasong statutory rape. Ato ang sayran ang detalye.
17: BBC Live Report.
4: Nadakpan sa mga otoridad ang 40 anyos nga lalaki nga nakalista isip top 8 most wanted person sa provincial level. Atol sa manhunt operation pasado alas 4:32 sa Kadlawon niadtong September 3, 2026 sa Barangay Timbaboy, Midsalip, Zamboanga del Sur. Nasikop ang suspect pinaagi sa warrant of arrest nga gipagawa sa Regional Trial Court Branch 30 Aurora, Zamboanga del Sur tungod sa kaso statutory rape din wala girekomendar nga piyansa. Gipahigayon ang operasyon sa mga personay sa Zamboanga del Sur Provincial Intelligence Unit, Midsalip Municipal Police Station, og First Zamboanga del Sur Provincial Mobile Force Company. Ang akusado na nakaroon sa kustodiya sa Midsalip MPS alang sa hustong legal nga aksyon. Bagting 27, Daryl Kat Ayaay sa BLFM o Radio Bagting.
1: Alas 5:34 na mga kabagting o kabalkadas din sa itong pagpanaguban tungatungang bahin sa pagdahatod sa mga balita gikan o sab sa nagadayang mga kapulisan or kuerpos kapulisan sa Zamboanga Peninsula ganait nga mga dapit. O kini nga to ang mga balita ang gipaluyohan sa kini sa maayong kabubuton o sa mga dunay mga gipanghambin diha o diin gusto nga kanunay nga dili bitaw ma-deprive ang inyohang tinguha nga makapangapi. Ani ang said Banyawan Coffee Mix, kung naguol ka ba kay dili ka pwedeng makapangapi kay acidic ka or diabetic ka, ani ang kape nga para kanimo ang said Banyawan Coffee Mix. Ang kape nga doon ay mga epektibong sagol nga puro gid natural kape nga bitter apan makapabetter. Matapang na kape nga kayang kang ipaglaban kay produkto kini sa said Marketing Incorporated kay Basta said Marketing Tatak. Magaling! Sa laing bahin sa mga kasayuran, narita sa mga report usab, tumbalikan sa Bagting 17 Florence sa FEMA, kailain usab nga usa ka mangilngig nga panghitabo kay usagid ang nakabsan, samtang upat ang angol, human nga nawad-an og break ang gisakyang behikulo dito sa Kumalarang. O ni kaga rinig, ibuto baka din break ni. O so ato ang asayran ang detalye sa mong report ni Bagting 17 Florence of FEMA.
17: BBC Live Report.
2: Usa pa tay, samtang upat ang angol, human na kini nga nagdon nahitabo or nabi-aksidente sa kadalanan sa Purok 3 sa Purok Tugas sa Barangay Kitaan Dagat, Kumalarang, Zamboanga del Sur. Pasado alas 12:55 ang takna sa udto kagahapon na nasayran nga usa ka color blue nga isuso nga gimaniho sa 43 anyos nga diin kining managsamang lumulupyo sa Luok Sulu. Sa pagbahagi investigasyon sa mga otoridad nga samtang naglatas ang nasangpit nga sakinay na tugikan sa Zamboanga City paingon ngadto sa may Barangay Limamawan, Kumalarang, pagabot matutpan nini sa dulhugon nga bahin kalit matutpan nga nikagar ni ang break nga maoy hinungdan nga naaksidente ang nasangpit nga sakyanan. Gideklaran nga nakabsan sa kinabuhi ang pasahero nga nagpangidaron og 63 sa anyos, samtang ang uban nini nga mga sakay ang dali usab nga gidala sa pinakadaol nga balay tambalanan aron gilayon nga mahatagan og medical atensyon. Padayon pa usab nga nagpahigayon og gadugang pang-imbestigasyon sa mga ang mga awtoridad aron masuta kon na diin unsa gayud ang hitinod nga hinungdan sa nasangpit nga insidente og lalakip na usab niini ang patayng lawas sa usa sa mga biktima ang gikuha na sa iyang nga pamilya. Bagting desisyon de Florence Fima sa BLFM o Radyo Bagting. 106.3
1: Radyo Bagting. Alas 5.37 mga kabagting o kabulkadas dili sa itong pagpanag-uban. Mautoy mga balita diya sa lungsod sa Kumularang Amping yun ganunay ha. Sa mga areas bitaw nga hilan kaayo mga kabagting o kabulkadas. Mga areas sa nasakop sa Zamboanga Peninsula nga pro.

0: Well, sikop sa bypass operation sa lapasan Cagayan de Oro City ang detalye sa report ni Bagting 43, Jen Sanchez Lumabang.
1: BBC Live Report.
2: Malampusong nasikop sa mga otoridad ang duha ka suspetsado nga gilang sila si Jomar ug ang iyang bayaw nga si Wilson. Human sa gipahigayon nga bypass operation kagapon September 3, 2026 sa San Isidro Labrador, lapasan Cagayan de Oro. Gipahigay ng operasyon ni anang alas 7:20 sa buntag pinaagi sa tinabangay sa nakadayang unit sa kapulisan ubos sa pagpanguna sa PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit in kauban sa maong operasyon ang Police Station 3, Agura Regional Drug Enforcement Unit in ug uban pang unit sa Intelligence ug Maritime. Sumala sa team leader sa PNP 10, usa sa mga nadakpan giisip nga usa ka high value individual kon SBI. Nakuha gikan sa posisyon sa mga suspetsado ang gibanabana nga 116 gramos sa gituang shabu nga adunay standard drug price kon SDP nga mikabat sa 788,800 pesos. Samtang ang mga dinakpan anaa na sa Maharlika Custodial Facility ug magatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok kanila. Bagting 43, Jean Sanchez Lumabang sa Bilitim ug sa Radyo Bagting.
0: 106.3 FM. Radio Bagting. Alas 5:40 na sa dili pa ta mag-commercial break. Pabaligo na to sa Bagting 17 kay SJ kanang duha na lang kay SJ. Awga diin akong nadugang sabi nga lang na ni Nash kana mo na yung mga hulagway ngayon mong gamito Nash. Awga diin na to ang kining sayran ang sunog nga natala diya sa lungsod sa Tukuran. Uy, house na panimalay na sunog dayon ang suspect arestado. So buti pa sabot nga gituyo kini mga kabagting ang kabalkadas. Samtang doon na po'y drug suspect arestado o ang suspected shabu na sakmit. Dini sa Pagadian City, itong pabalikon si Bagting 17 Florence Afima. Sa mga balita, dinis itong pagpanaguban sa lanog sa Bagtingan. Bagting 17 Florence Afima.
1: BBC Live Report.
3: Ila mo isa kalayo, alas 5:05 ang takna kagahapon sa hapon sa may purok Pugapo, Barangay Alindahaw, Tukuran, Zamboanga del Sur. Sa pagbaga investigasyon na nasayran nga ang nasangpit nga kining pag-insidente, gumikan lamang matutpa sa walay pagsinabtanay nga gikataho or gumikan sa walay pagsinabtanay nga gikataho datali sa usa ka 24 anyos og ingon man sa complainant nga 29 anyos og ingon nga live-in partner. Dugang pang nasayran nga ang suspect na itong higayuna, kalit matutpan ni ini nga gibubuan o gasolina ang ilang nga panimalay o dali nga gidusilitan o lighter nga mahinungdan nga nidilaab ang kalayo. Malilagang dugang pang nasayran nga gideklara nga fired out ang sunog, human usab nga dali kining girespondihan sa mga barangay responders o diin ang dali sa kining responde ang Tukuran Municipal Police Station. May nalaman, gumikan kay walay nagikataho ng angol o nasa napasamdan atol sa maong insidente. Samtang dugang pa, or ning kasamtangan, padayon nga nagpahigayon o dugang pang investigasyon ng mga otoridad, aron nga masuta kung pila gayon ang kinatibuk ang gibilin nga danyos sa nasangpit nga sunog ilabi na nga gama lamang kini sa light materials. Samtang sa pika sa bahin sa mga balita, sa Pagadian City, gumikan kay adunay 33 anyos ang malampung individual nga malampuso na dakpan sa may barangay Santo Niño kon Pagadian City kagahapon sa or kagabi rather alas 10:14. Dugang pang nasayran nga kini na pinagi na usab sa pagpanguna sa Pagadian City Police Station kabag usab ang PDIA 9 nakuha sa iyang posisyon ang 5 ka sachet sa gikatahapang shabu o guban pang drugs paraphernalia sa kasamtangan kini ang gibalhog na sa Pagadian City Lakapsel o gigatakda pa sa kagkasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting 17 Florence Ofima sa BLFM o Radyo Bagting.
1: 106.3 Radyo Bagting.
0: Horas sa alas 5:43 na mga kabagting o kabalkadas.
1: 106.3
4: Radyo Bagting. Si Ma'am Jenny, ng Occidental Mindoro.
5: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro.

0: 48 po.
1: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
0: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
1: Opo, tapos?
0: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
1: Wow.
0: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Are you
5: planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. O kung comfort ang hisgutan, available ang furniture o bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. O sa payong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. Here in MC1
6: Hardware. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-apil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
7: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
8: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una. Maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit pero pagsukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na koy lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Sindi ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba si giinom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya utom inom na pugko 3 times ini kape jud ko nga paradis bila-bila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
7: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
9: Radyo Magbating
10: 106.7.
9: Radyo Magbating.
11: Nandita maglangay sa katulong bahin sa itong pagpanaguban. Nag-standby nga itong update. Labot usab sa mga presyo sa nagunang palaliton ni Nis Pagadian City. Usa niniini ang mga presyo sa prutas. Huwag ang presyo sa prutas. Langkuban na nini mga mangga, lansunis, mangustin o dagan pang uban. Nan, itong sayran, ginaka-ready na sa bagting 27. Daryl Ayayang, kumusta? Huwag pilay presyo niya. Kinilo ba ni Oga? O sabay tawag anag? May box ba ni o uban pa? Ang detalye sa update sa mga presyo sa prutas sa bagsakan. Ni bagting 27. Daryl Ayay.
7: BBC Market Report.
12: Yes, mayong buntag bagting digital sa labi na sa itong mga kabagting o kabalkada. Live kita diri karon sa may bagsakan, particular mismo sa may prutasan nga bahin. Ng mga oras sa itong ito, no, lang sa samtang presyo sa mga prutas. Una kita sa mani, 100 ang kilo, marang 30 ang buok, sabana 20 ang kilo, pinya 38 ang kilo, bayabas 80, kapayas 30, rambutan 60, durian 100 ang kilo, saging lakatan 45, saging tundan 20 ang kilo, watermelon 30 ang kilo, mangga paho 50 ang kilo, mangga sibo 100 ang kilo. Ang buyback sa rambutan 850. Ang mangustin 50 ang kilo, 800 buyback, lansunis 50 ang kilo, 800 buyback, grapes 150 ang kilo, 15 ang buyback. Apple 15 ang buok, 1250 ngadto 15 ang buyback. Peras 30 ang buok, 1000 buyback. Og ang sa orange, 20 ang buok, 950 nga to 1250 buyback. Mao kadto ang samtang presyo sa prutas dinhi sa bagsakan nga nahimutang sa Santa Lucia, Pagadian City. Ako si Bagting 27, Daryl Ligat, ayaay sa Balat FM o Radyo Bagting.
9: 106.7 Radyo Magbating.
11: Agan salamat kay kanimo Bagting 27 ug motoy mga giya ninyo diha sa pagpamalit sa inyohang mga kinaham nga mga prutas, mga kabagting ug kabalkadas, ha. Alas 5:52 kini nga tong tulamanon nga update gigan sa merkado. Ang atudlo sa kini sa mga kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron, bitamina makagana sa pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa labutan ug maayong bitamina aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga batan-on ug may edad. Na tungod kay ang Vitron Vitamins Plus Iron, bitaminang pampamilya, so para sa puya nga 0 to 11 months Vitron drops para sa mga nagidad 1 to 12 years old. Vitron syrup ug Vitron tablet alang na itong 13 anyos pataas aron mabatukan usab nang inyo ang pagkadugay kay matulog, mga kabagting kabalkada. So di ba kadali-dali nga makatulog, makatulog ka kay with Iron Man. Hapsa yung pagkatulog, dilipod ka dali nga malimot, mga kabagting kabalkadas. Tungod kay kining Vitron Vitamins Plus Iron, especially katong tablets na kay mga adults na is 30 pieces na o 30 tablets na sa usa ka box, mga kabagting kabalkadas. Ang Vitron Vitamins Plus Iron Food Supplements, ang ginamakini sa RSB Life Care Marketing Incorporated, mga kabagting kabalkadas. Nagabag-usap nini nga itong tulumanon. Niyan nga mga nagkinahanglan bitaw og LPG, nahutdan mo diha o gusto mo magpalit og liquefied petroleum gas. Ang tagiya niini, Siyempre, ang Petron Gasol nga gipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde o Clarissa Bahamonde, andam taganang mo alaga ninyo basta liquefied petroleum gas ang hisgutan. Ang Petron Gasol ana mahimutang ilang main yun ng opisina ana mahimutang sa may Santiago Pagadian, tupad na siya sa DBIM o ang ikaduhang branch ana mahimutang sa Dalang Duterte o Nasgatas Pagadian o ang dool po sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ang branch na mahimutang dool sa SMC College o gado na ilain branches sa Mas Dumalinaw, Aurora o gingin man lungsod sa Tukuran. Ano mga nag-abag nining atong tulumanon sa Picas Bahin. Balikan nato ang mga report nga natkalap ni Bagting 29 Cheryl Onyot ni Razan. May kalabutan usab kinis mga balita gikan sa BBC News Center sa headlines nga nagganayon. Regional Interagency Technical Committee meeting gipangunahan sa ATI RTC 9 sa Buanga del Norte. Ani ang detalyes report atong sayra ni Bagting 29.
10: BBC Live Report.
13: Gipangunahan sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 kon ATI RTC 9 ang gipahigayong third quarterly Regional Interagency Technical Committee meeting kagahapon September 3, 2026 sa Mibang Hotel, Dipolog City, Zamboanga del Norte. Gitambungan kini sa nagkadayang implementing agencies sa Coconut Farmers and Industry Development Plan kon CFIDP aron mapalig-on ang koordinasyon ug kolaborasyon sa pagpatuman sa ilang tagsa-tagsa ka mga programa o kalihukan alang sa mga coconut farmers. Nahimong higayon usab ang mag-meeting alang sa mga ahensya sa pagpaambit sa mga updates, paghisgot sa mga concerns o challenges o pagpangita o mas epektibong pamaagi sa hiniusang pagtrabaho. At sa meeting, gipresentar sa matag implementing agency ang ilang mga nahimo o status sa mga intervention subay sa ilang tagsa-tagsa ka mandato ilawom sa CFIDP. Bagding 29, Cheryl Onyot Lirazan, Sabal FM o Radio Bagding.
11: 106.0 Alas 5.56 na mga kabagting o kabalkadas, mga balita gatugikan sa BBC News Center. Apan sa dili pa usab, doon na po'y mga balita gikan sa BBC News Center, mga kabagting o kabalkadas. Ito nga tagan og pagtaga dinhi sa to ang pagpanag-uban si Bian sa Radyo Bagting og Bell FM, mga kabagting. Ito mga mapailalom sa examination sa bar o 2026 bar examinations. Hala, sige, paminaw. We can kay matod pa kini sa 2026 bar exam chairperson ng si Gairland. Nadingi agni ni ini mga bar examining nga dili gyud da mo surrender. Og padayong musalig sa kaitasan og sa ilang katakos. Ang ayan sumala pa nga musalig sa ilahang mga katakos og labaw na sa Dios. Ini ang mensahe ni 2026 Bar Examinations Chairperson og Supreme Court Associate Justice Samuel Gairland para sa mga mukuha sa bar examinations sa karong September. Sigon pa ni Supreme Court Associate Justice Samuel Gairland nga niyang nakita usab og diin iyang nabati ang nasunahuna og lakip na usab ang mga kalisdanan nga giagian sa mga nasangpit busa. Iya kining gipahimangnuan nga kanunayng igo o kanunayng bastante sama sa paigo nga panahon nga gibukbo sa pagpaningkamot nga gihurot na pagbukbo og paghatag sa tanan nga makaya aron lamang nga magkapailalom sa nasangpit nga pasulit o diha sa pagkuha sa mga exam. Dugang pa niya nga dili lamang gayod maluya og di mawad-an og paglaom o gadi usab magpapildi sa mga negatibong hunahuna o di baka pagduha-duha, kahadlok o kabalaka. Samtang sa laing bahin, gipaniguro ni Gairland nga patas, luwas o walay lama sa inibitong dili maayo ang integridad sa nasangpit ng eksaminasyon. Ipahigayon ang 2026 bar examination sa umabot September 6, 9 o 13 o Lumanika, Dominguhan. Kundiin kapin sa 13,000 ng mga law graduates ang gilauman nga mukuha sa nasangpit nga eksaminasyon. 106.0 Alas 5.58 na mga kabagting o kabalkada sa nalaban lang. Katong mga mupailalam sa exam sa bar. Good luck ka ninyong tanan. O hinaot nga magmalampuson mo sa inyong mga tinguha. O gadiin na kinibitaw mamahi mo usab nga kinibitaw nga magmadaugon. Ni anang inyong mga gipang sudlan o gitinguha sa kinabuhi mga kabagting o kabalkadas. Alas 5.59 pa din ito nga tulumanon. Siyempre pa, ang resulta ni Ana, ang resulta is 106. Uy, mura mag 106.3 Bell FM. Ito 106 ang resulta mga kabagting o kabalkadas. Ito mga nangutan na o karon mo ano ni ang inyohang resulta nga inyohang angayan nga pagabantayan. Onya tong good morning on kining mga nanagpadangat silang mga mensahe ni Ining Buntaga, hello ni Merly Templado, Mike Buntag, Tristan Wyatt Gulay, Sherlyn Vios Orano Orion, og ingon mar Rosalie saludo daliripin, Tata Judy Makalisang, Mike Buntag, Nori Amor Prahes, og lakip na si Tats Lascunya, Mike Buntag usab mamonita Sasel Calderon, thank you for thank you Lord for everything. Thank you good gaayo. Dayon good morning pod sa mga nagpaminaw. Thank you so much Shoga. Lakip na usab ang nagpaminaw diya sa lungsod sa usa to San Pablo. Ayan ara di ay. Ay buntag sa tong listener nga si Juan diha si Manuel Villaviles o si Inday Villaviles. Kabagting og kabalkadas. Ayan. Basta kayo makapadangat po siya minsay, huwag yun problema. Maing buntag usap ni Dondon Tormes, Deskamalig Dumalinaw, huwag yun man Rafi Lagdamin, maing buntag usap ni Dexter Malalis Galyosa. Diya sa Oroqueta Gipo sa Buanga del Sur. Thank you so much guys. Happy weekend daw. Gibitaw. Ugunya. Hinaot nga mamahimong produktibo ha. Ang inyong adlaw kay Biyernes di kay inyuhan na lang unya-unya o ng mga trabaho on. Humanon yun na kay Sabado, Domingo. Inyo ang mga gitawag na to o kliyente. Ang inyong mga kliyente, mga kabagting o kabalkadas is nianang bahina o sab inyong maalagaran. Ni ining adlaw sa di pa matapos. Okay? Sige, wala may igong oras sa pagpadayon pa. Pulong nagganayon mga kabagting o kabalkadas. Maurigid ni sa 1 Thessalonians 5:17. Pray without ceasing. O ayag hunong kung napay mga pangandoy nga wa pagid nabot, ayag hunong sa pag-ampon. Dagan salamat sa inyong pagpakigooban. Ganamo hangtod sunod igayon pohon sa mga nagsamang stasyon. Maing buntag oras alas 6.
14: Nagpaminaw kamo sa Lisalano sa Bantingan.
15: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
16: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
15: The angel of the Lord declared unto Mary,
16: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
15: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
16: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
15: Behold the handmaid of the Lord.
16: Be it done unto me according to your word.
15: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
16: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
15: And the Word was made flesh,
16: and dwelt among us.
15: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
16: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
15: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
16: that we may be made worthy of the promises of Christ.
15: Let us pray.
16: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
15: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
16: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
15: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
16: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
15: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
16: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
15: Saint Cecilia,
16: pray for us.
15: Saint John Baptist de la Salle,
16: pray for us.
15: Leave Jesus in our hearts forever.
16: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
17: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
18: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
17: Sed kugun herbal capsule, basta kugun, lawas bas kugun.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
19: Ano
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
20: Oh no!
4: Paprinta Printing Services. Tinintanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.

0: Rádio Magbarim.
1: Alas 6 sa 8 na itong oras sa Kabagdag Balkadas. May buntag ganin yung tanan. Adlaw karon ng Biyernes. Thanks God, it's a Friday. Pizza 4 buwan sa Setyembre 2026 sa ating lupad sa mga gustong mulupad panahon sa kagabihon. Friday night! Sa mga mahiligon o Friday night dihang dapita, mahilig muliling haya o mga bar magabi eh, basta Biyernes na gani. Alas sige, good morning kaninyong tanan. Sa tanang sektor sa Kataling Ban, good morning. Good ba ang inyong morning or bad ang inyong morning? Kanoon na kita mga pasalamat sa labang makagagahang kagbagdig balkadas. Sa tanang grasya at panalangin ng itong dawat. Ingon man pasalamat ha, gumigan kay gitagana sa kita niyag laing udugang kinabuhi. No, aron nga makapadayon kita sa pagpangalagad nga ito kaniya. Ingon man pagtuman sa mga tahas sa nga gipial niya nga hika na to, no? Usa lamang kita kapinialan kabagdig balkada sa kinahanglan kita nga musunod or mutuman or mubuhat kung sa mga tahas nga ayahang gipial nga hika na to. Ingon man, kabagdig balkada sa mga nangapi karong mga orasa may pagpangapi, higop-higop o kape samtang naminag radio, di ba kahanguban kaya naghigop-higop o kape samtang nagtabi sa ilahang mga silingan o may buntag. 0938-207-7614 atong text line Kabagdag Balkadas. Again, 0938-207-7614 atong text line. Alang sa inyo mga mahinungdan ng pabagtig mga katayuan, kung galing at doon na mga gustong ipangutana, gustong pagpaklaro, mga reklamo bakaha, ipadangat lamang diri itong programa sa kahanginan ng bagtingan sa katawhan. Ako si Bagting 17 Florence of FEMA. Palihog ko, Nash, katubi taong gipost na sa page. Bahin na itong mga aksidente sa kadalanan, katas kumalarang, palihog ko ato nas, i-flash to sa screen later. Oo. Yung sa padayon nga ni Saka, matutpa kabagdig gabalkadas, ang road crash accident sa tuang talaan diri sa Pilipinas. Oo. Managingon ba nga managsunod gayod ng mga aksidente sa kadalanan ang nahitabo sa tibuok probinsya sa Zamboanga del Sur, hindi lamang sa probinsya, kundi lakip na usab na sa uban pang bahin sa Zamboanga Peninsula o sa Matag sa ubang bahin sa rehiyon kabagdig gabalkadas. Muna nga ito ang giingon na sa tuang mataglakaw, kinahanglan nga mag-ampo kayo kita sa kanunay, nga kita giyahan, kita panalipdan na sa samtang nga kita nagbiyahe o luwas kita nga makaabot sa tuntag sa tagsa ka mga destinasyon, no? Gumikan kay kagahapong adlaw, kabagdag balkadas, laing aksidente na usaba nga nahitabo, no? Dito sa lungsod sa Kumalarang nga nikalas usab ug usa ka kinabuhi. Muna giingon ba nga pwede ba mga drivers nung ipang double check kayo din tamo na ang inyohang mga sakyanan, di ba? Dito po sa Diplo, doon ay mga dagkong sakyanan nga nagabanggaay. O, kumusta man to? Good morning sa itong mga kapulisan. Good morning ni Ma'am Paano. Basin doon na kay mahatag nga kining data, Ma'am. Bahay niya itong panagbangga sa sakyanan diya sa Diplo, Kumalarang, Zamboanga del Sur, kung ako masayop, no? Gawas niya itong nahitabo kabagdag balkadas katong sa may paingon sa Limamawan. Katong nga itong gika-report ka ganina nga ning kagarang break, no? Nga mo hinungdan nga na-disgrasya ang upat ka mga sakay nini ang angol, no? Muna gingon ba nga may ragid unta may lang o sa matag dunay disgrasya igaw lang ka makabaton o mga pangos, di ba kaha? Samad sa kalawasan, okay ragin na. Pero ang pinakapait kabagdig gabalkadas, kinigyo makabsan sa imong hinulamang kinabuhi, o di ba ka, kining mapiangan, bitaw ka? Oo? Mabalian? Kanagan may pinakapait. Kay, for example, ang imong apelyedo kay Narudin, na kung tungod kinapiang ka, ah, kato si Kuan man to, si Boy Piang. Ah, di ba? Mausab na ang imuhang apelyedo. Kung unsa ang imuhang kining nahimong sitwasyon ba, kanabitong makita nila kung unsay doon na kay apan, no? Bali na ka, piang singkaw. Oh. Si Boy Singkaw, di ba? Mausab na yung mga apelyedo. So, una nga, mag-amping tangtanan, no? Dili magpasagad sa pagpadagan ba? Dili magpasagad samtang kamo nagmaniho, no, double check kayo na kanunay inyong sakinan kay matud pa paangat ng paangat ang road crash accident diri sa tuwang nasud, di ba? Ingon pong uban nga di na daw ikatingala kay basta magpaingon na daw sa December. Oo. Mukuan na daw kinindaghan na daw madisgrasya. Depende oy, di ba? Mayog depende mga kabagdig balkadas. Kay kuno galing, no, nagamping pa lang. Kuno galing kabagdig balkadas matawag ta nga di pa dili pa lang ka mura og na nag-iyag dalan samtang ikaw nagmaniho. Dili gid mahitabo kabagdig balkadas nga malambigit ka sa disgrasya, di ba? So, ngini ba? Subong pamalandungon, no? Nga walay adlaw kabagdig kabalkadas nga walay madisgrasya. Di ba? Subong pamalandungon nga ang uban nag-amping, ang uban po galinaphag sa ilang pagmaniho. Oh. Di na on, di na to matag-an ang disgrasya. Di ba? Di na to matag-an. Pero kung ugaling kitang tanan nag-amping, kitang tanan kay samtang nagmaniho kay nasa kining maayong panghunahuna, wala galutaw ang hunahuna kabagtig kabalkadas, o ingon man, kung ang tanang mga driver palang unta, matawag ta nga sa dili pa mo biyahe, ipang double check daan ang mga sakyanan, ang mga single motor, o sa pangamatang, o sa panadihang klase sa inyuhang gimaniho, murag wala gi mahitabo kabagtig kabalkadas nga unsa man aksidente, di ba? O sa inyong lantaw, no? Nga ang inyuhang sa unit, ang inyuhang mga sakyanan kay apiki nagjutay. Ayaw ninyo ingon ay mo kumpiyansa. Samot na kabagdi gibalkadas kung lagi mo biyahe or di ba kaha kun maadto mo sa ka lugar nga dili mo kabisado. Di ba? Kay mo gani sagad nga madisgrasya kabagdi gibalkadas. Muana ka nang lugar nga dili ka kabisado. O ingon man kanang mulakaw nga may nga lagi abi. Abi na ako, di, buwan mong gudipikto. Abi, manggud na ako, o ga, wala, di ito madisgrasya. Daghag na daot sa abi, kabagdig kabalkadas. Oh. Daghag na daot sa abi, mauna nga kung dili ka gusto, nga, mausab ang, mabalihin ang imuhang birthday, imong adlaw na tawhan ngadto sa Nobyembre 2, hala sige pag-amping, no? Pag-amping, o gingon man, kung di ka gusto ko doon ay tulubagon, no? Pag-amping sa pagmaniho. Morigin na ang mga masulti dari kabagdig kabalkadas. Looy kayo ang mamahimong mabiktima, looy ang mawad-an o pamilya, of course, di ba? Ngano nga ingon mag-looy? Di ba? Sumala, God. Kompleto, imbis kompleto yung pamilya, doon ay mawala o pinakalit. Oh. Unsay mahitabo? Di ba? Ang mahitabo kabagtig kabalkadas, mabalian ang usa ka pamilya. Hangtod nga maapektuhan ang mga nabilin, ang mga anak mo'y makaluluoy. No? So, ayaw ninyo paabuta sa itong mga drivers sa kanunay. Oh, mga drivers, sagad na to, mga drivers man yun. Dili man di pasaruan na itong gimaniho, doon pa na sayod ko nga halos tanang mga tao, doon yung mga panagiyahan ng mga single motor. Oh, so kinahanglan na rin dapita, careful. Kinahanglan nga dili magpasagad. Ha? Kayo kung ugaling, di ginoo pa to, oh. Amo ni gingon kabagtig kabalkada, sige, padayon. Padayon sa inyohang panaw. Oh. Padayon sa inyong panaw, pasabot padayon sa inyong paglakaw. Oh, di ba? Mora na, andara ka simple. Nga no bitaw, no? Nga nung di patuo, nga nung gahig ulo, di ka mo'y bahala dihang dapita. Alas 6:18 atong oras kabagdig kabalkadas. Diri paghihapon sa itong pagpanag-uban. Samtang nga lain pa ang kabagtig kabalkadas o lain po din kung ano, kinibitaw nga dunay ang unsa po ni silang hitabua. Kining wala lamay pagsinabtanay. Oh. Walay pagsinabtanay kabagtig kabalkadas nga ni Santo of Ngadto sa gisunog niyang panimalay palihogog flash nash katong gipasan ni Ativan. Ura kuwago nung forward muna nila sa picture nash. Oh. Doon ay panimalay kabagtig kabalkadas no? Nga gumikan lamang sa walay matutpay pagsinabtanay o oh, misunderstanding. Kini ang gibubuag bitaw gasolina ang balay, gidagkutag lighter, di ang sulta, ug daw. Uy, ayaw po na mag-ingon ana ha. Kung galing mag-away, away. Diba? Kung dili magkasinabot, bulag. Say, dugayan. Diba? Kasi nga nung sige og kuan, nga nung sige og mantener, nga nung magpabilin pamangka sa tao, nga dili ni mo ikasabot. Diba? Kung dili manggaling mo magkasinabot, hala, bulag yun, uy. Dili kay magpabilin ka dihang dapita or di ba ka kabagtig kabalkadas mangguba kag mga gamit or imong sunogo ng inyohang balay. Oh. Ang resulta kung sunogo niya inyong balay, unsa pa inyong puy-an? Di ba? Pila ka tuig ninyong gitigom-tiguman inyong gipatuluan ninyo og singot ang inyohang pagpaningkamot aron lamang nga makabalay. Diyan gumikan lamang kabagdig kabalkada sa matawag tag walay pagsinabtanay, sunogo ng balay. Uy, di ba? So, usa lagi matambag. Kung galing di na mo magkasinawot, mga magtiayon bitaw karon, oh? Mga magtiayon karon kung sa inyong lantaw, di na mo magkasinabot sa inyong mga mahal sa kinabuhi, sa inyong gihigugma kaniadto, nga bininyog siya na ang the one, siya na ang right person para sa inyo ha. Pero kung galing di na mo magkasinabot, hala sige bulagi oy, no? Ayaw paabuta nga muabot pa sa punto kabagtig kabalkadas nga dunay kuan, dunay kining magdinapatay or di ba kaha kung unsay mapunit ipuspos nga mga gamit nga umantay gilabot, di ba? Mura ba ni sagad sakit sa batasa sa Pinoy? Kanibitang mag-away ni mga magtiayon? Oo? Kaya wala'y pagsinabtanay lagi, kaya unsa'y gikuanan, gilalisan. Apilon o guba itong mga butang, wala'y pulo, wala'y gamit, kineng wala'y labot sa ilahang panaglalis. Di ba? Ang ilahang, lahi ilang gilalisan, lahi ang ilang pahimungtan. Sama karon sa tukuran, kabagdag kabalkadas. No? Gingong misunderstanding, wala'y pagsinabtanay. Mag-live-in partner, ba ni? Oh? Oh. Live-in partner daw. Di ba? Nga DN for 24 year old complainant and her 29 year old live-in partner, no? Gumika silang wala pag sinabtanay dito napita kabagtig kabalkadas gi buboan o gasolina ang panimalay o gidagkutag giduslitag lighter o dito ning dilaab. Noo nadakpan ang suspect. Di ba? Nadakpan ang suspect niya pagkahuman kay pag-auson na naman po sa kuwan, sa asawa. Di ba? Dagkan na balik nahita ba yung nene? No? Yan ay bitaw ang mga insidente nga wala'y pagsinabtanay sa mga magtiayon. Then madakpan ang ilahang, mabilanggo ang ilang bana. Then syempre, mabisita man na dito ang asawa. Magpaluloy man din ang bana, mura man din ang mga bana. Kaya yun ay bitaw ma, nala sa prisuhan, kaya mura na dayon o kuwan. Kining iro, bitaw nga, gusto og lambing, ang kawantay mo ng iro nga gusto og kining lambing o di ba ka kining iring nga gusto og lambingon nga aron nga makuha niya ang imuhang atensyon, magpabaiid baiid og taman. O nana po nang kanang kuan, nana po nang mga bana kabagtig kabalkadas nga mga kining sipukadog ulo dun kung madakpan kay mag kung mapriso magpaluoy-luoy dayon, di ba? So ang may tabo, kini kay gipadakop. Pero may lag, di ni pag-auson sa asawa. Basta niya mo na punig, sir, pag-ausa lang na sir. Kaya kisa may mangita sir sa mo ang pamilya, sir. Di ba? Narabagi na niya sa una, sir, maluoy lang ka sir. Pasayloon lang na ko na sir. Ako ang punang bana, sir. Di nalagi na mausab, sir. Ano ba? No? Magani kay dili ang asawa gidapdapan. Pastilan. Kablahin ba oy? Oh. Ano mangyod, no? Ngano mangyod nga angin anginon man? Ngano mangyod nga gusto man nga kuanon? kining gub-on ang gipundar, di ba? Nag-ingon nga kitang tanan magi magyug mga panaglales, di ba? Dili magyud perfect ang tanang relasyon, ang relasyon. Do na man gyud mga ups and downs, panaglales sa mga managtiayon, maglales maginang managuyab, managtiayon pagkaha nga kanunay nang sige kuyog-kuyog, di ba? Oh. Pero mo na igingon kay bagdi kay balkadas, no? Kuno galing di na gyud magwanta. Kuno sa manggaling na inyuhang kumbugat na gikayo ang kining hinungdan sa sige laglales, gigaway. Hala sige bulagi. Oh. Ayun na pabilin. Kay nganong pabilin pamangka sa usa ka tawo nga ang ikadalit o ikahatag sa imuha, sakit sa ulo man lang kay sige naman maglaalis, di ba? Dayon kun usay mga napundar, hala sige bahina ninyo tarong. No? Ayun lang dabdabi. Eh. Kini o ang balay looy pud ba, di ba? Hinoon ang balay kapag nagkabalkadas kaya wala rin yung nga totally na ugdaw. Oh. Pero, syempre, ganahan pa kamupuyo sa mong balay nga sunog na. Oh. Ganahan pa kamupuyo sa mong balay nga buhang na, kay na, gidabdaba na kapag nagkabalkadas. Di ba? So, wala giyod. Di na ka ganahan mo puyo. Gusto na po ka, matapo na po kasi muhang ginikanan, mahitabo lugar. Sugod na po mo sa uno. Di ba? Sayang ang kining sukwarta nga ginang nagasto. Oh. Sayang ang kwarta nga gigasto sa pagpagama o sa gipagpamalit o sa inyong gipamalit din pagkahuman kay gub-on ra dayto. Di ba? Daghan tag kaila ning ini oy nga dunay mga kani bitong dili magsinab magkasinab tanay ang pahimungtan ang mga butang. Oh. Why not nga isettle ninyo sa pinaagi sa inyuhang mahingon taog pabuton nga mabugnaw ang ulo sa usa, ang isa kay mahilom, no? Kipastilan, ay, gamay kay problema. Dinoong himuon mang komplikado kabag tigibulkadas. Oh. Di ba? Nag-iingon nga saon paghatag o kasulbaran sa ka problema, kuno galing, kamong duha, puro mga sipukadog mga ulo. Kamong duha, puro mga walay magpalupig ba? Di mo sa mo resulta yun kabag tigibulkadas sa dakong gubot. O human sa dakong gubot, dagkong bugnong lugay nun. Alas 6:26 na itong oras kabag tigibulkadas itong pagbalik. Dugang mga ilisgutanan, dari pagyapon sa pagpanaguban, bagtinga sa katawahan na alas 6:26 na.
2: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Alay gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Walang buo. Ako maganda nga. Atas ako. Maganda nga.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Seth Living Testimonies.
7: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
8: Tinood yun na ang Seth Liniment nga i-plus na ako sa ako ang pagod. Tapos karon i-plusan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
7: Ang Seth Liniment Oil o sa kaha-plus nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ng ini.
8: Eric Ko, Kapasaranggani.
6: Living Testimonies.
9: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga, adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
10: Experience the best accommodation from a hotel. The new
11: Pensione de Eliana.
10: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
1: Alasay si Media Tawara sa Kabagdag Balagadas. Balik na dares ito pagpanaguban sa programang Bagtingan sa Katawahan. Isabihan paghihapon sa 106.3 BLFM o sa DXB756 sa Radyo Bagting. Samtang nga itong programa sa kanuna ay nabagan paghihapon sa Camp Health Multispecialty. Nga nahimutang sa CNS, sa Bayobay Building Lumbia, Pagadian, ang Camp Health. Adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan kita ni Dr. Sherlo Bayubay, usaka obstetrician, gynecologist, nga doon sa specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mausla sa Dr. Gino Olobancoro, internal medicine, with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancuro, pediatrician with a specialty in pulmonologist, Dr. V. Antolido, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, si Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text, telephone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multispecialty. Nga nausab diha si Dr. Janine Aliponso, usaka pediatrics. Ingon man, Kabagdag Kabalkadas, lain pangyabag sa programang Bagtingan sa Katawhan, ang Iliana Bayview College. Pwede ka makapili sa mong klase, buntagon, hapunon, or panggabi nga klase. Wala na rason, aron dili kang makatungha. Doon na kursong kita niyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, Bitivitad, o BAELS. Ang Iliana Bayview College, usa ka pribadong tunuhaan, o gubos lamang kayo, o tuition fee. Munay na mo paglangan. Kung gusto mo nga makahuman sa inyong pag-eskwela, pa-enroll sa Iliana Bayview College, Kabagting og Kabalkadas. Samtang sa pikas bahin, no? May buntag di ay sa tuang mga listeners karong buntaga, kisama ni Dre Dapita. Good morning, dada sa may Poblacion San Miguel, Jocelyn Bergayo, Sir Basin, wala... Wanita Sasel Calderon Tilaon. Oh. Kunin yung bana gani, no, muhang niyo diha og makikuan, ismiring hoy, hala sige. Pa ismiring huya diyang napita. Good morning ni Banig sa Bamunga. Oh, matut pa ni Nore Morganda pa kung nasa good morning. Pasensya lang jud og ako'y matungnan sa bana nga mapriso kay tingkagod jud sa prisuhan. Kay di gid niya pagawson, yaha gid daw kining patagmon aron nga makaamgo. Ah, grabe gini si Ma'am Nori, oy. Good morning, Richie Bartaluna. Oh, good morning. Og wala lang jud unta vertical, og wala yan actually gina ba sa disgrasya. Oo. Oh. Maing buntag. Good morning po ni Scarlett Lira sa May Purok Mangga, Pantad, San Pablo, Tristan Gulay. Oy, sa ating Michelle Bigwas, good morning. Juanita Sasel Galeron Tilaon sa Purok Malinaon, Maricul Mulave, Merly Templado sa Golden Flower, Lumad, Pagadian City. Sa tanan nga nagpaminaw karon, good morning sa inyo ha, no? Salamat sa inyong ulay puas nga pagsunod dire sa Radyo Bagtig Cebu FM. Okay? Anyway, kamagdag kabalkadas, no? Kagahapong adlaw di ay birthday ni City Councilor Lance Samuel ko. Og usa sa iyang sa pamilyang ko manggod, no? Sa matag duna gani sila maingon taog kasalaog, magsaulog silang adlaw na tawhan. Mahimo gining memorable kabagdag kabalkadas tungod kay dili lamang, no? Ang ilahang gihimo nga pagpakaon alang sa mga maingon taog katawhan or sa ilahang pamilya, apan na lakip na usaba nini kabagdig kabalkadas, no? Ang sa pakig or pagbisita sa buhatan sa Bureau of Jail Management sa City Jail kabagdig kabalkadas, no? So kagahapong adlaw ang birthday celebration ni City Councilor Lance ko dito gipahigayon sa BJMP the City Jail, no? Ang gipakaon ini ang mga tanan, ang tanan nga mga pinriso, no? So gawas sa iyang gidalit nga libreng paniudto sa tanan nga mga pinriso, magdul-an na sa 900 ka mga pinriso nga naa sa City Jail kabagdig kabalkadas, no? Gawa sa kining libreng paniudto, doon na pa yung mga snacks nga ipanghatag. Og lakip na usab ni ini, doon nga usab nga giturn over ang gipangayo nga mga equipments or kahimanan sa tuang jail warden, no? Sama na lamang sa projector, sa laptop, ingon man sa graba, balas, siminto, pintal, no? O uban pa nga mga gusto nila nga madawat kabagtig kabalkadas ngaron nga makinay makatabang ngadto sa tanang mga PDLs nga naa sa may Pagadian City Jail, no? Gani kabagtig kabalkadas gawa sa bugas ug mga pagkaon nga gihatag kagahapon, do na poy gihatag nga kining paddle bitaw sa pickleball. Oo. Karon matud pa nga ang mga pinariso dili pod behind, no, kun unsa may mga bag-ong sports nga trend karon kabagtig kabalkadas, di ba, kining pickleball. So muna nga dunay gi-donate pod kagahapon si Sir Lance ko, no, ato ang City Councilor ang birthday celebrant og paddle sa pickleball, lakip na makagamitan kay aron nga makadula usab, maka-exercise ang atoang mga pinariso, no? O gawas nene, doon na po yung mga kining gym equipments ang ilahang gihatag kabagtig kabalkadas human manggod, no, nga ilahang nakita nga sagad sa mga pinariso sa Pagadian kay mga dagko na magmga tiyan. Oh. 'Di ba? Mga dagkog tiyan, kulang og mga exercise. So muna nga dunay mga kining exercise equipments ang gihatag kagahapon usab aron nga magamit sa tuang tanang mga pinariso, no? So lahi ang kining gamit sa mga babae, lahi po na sa mga lalaki kabagtig kabalkadas. So pinagi na ini, dako ang pagpasalamat ni Sir Fanilag, ang jail warden sa City Jail, tungod kay sa matag adunay kining memorable ba or kinibitaw nga mahinungdanon, no, nga espesyal nga kasaulugan na sa pamilyang ko, dili gayod nila malimtan kabagdig kabalkadas ang atuang mga PDLs, no? Hinoon, gipaklaro sa pamilyang ko nga usa sa hinungdan kung nangano kabagdig kabalkadas nga kanunay nila nga gihatagan og dagkong pagtagad ang atuang mga pineriso tungod matod pa sa ilahang na kining nasinatian ba, no, sa ni from ni Mayor and Mayor Samiko kauban usab ni First Lady Ilang-Ilang ko nga kaniadto na priso kabagtig kabalkadas, no? nga human nila nga na-experience ang na-experience usab sa kanhing nga mga kasamtangan nga mga pinariso, no? Nga diin na ilang nabatian kung unsa kapait or unsa kalisod samtang anaasulod sa bilangguan, nga dunay uban kabagtig kabalkadas nga dili wala gayoy muduaw nga pamilya, di ba? Gani matud pa ha sa dulan sa 900 ka mga pineriso sa nga

mabisita kapag tigibal kadas. Kaya nga to ang mga pinirisong, sugot mo sa dili, uhaw kayo ka na kapag tigibal kadas, no? Sa paghigugma. Samot na nga naasa prisuhan. Manang uban kapag tigibal kadas, no? Kay sa prisuhan na lang, nga kanabitaw, gustuhon na lang nila, nga may pwede rin na lang gitmi hangto sa hangtod. Tungod kay dire, gwardyado pa mi. Kontra, kung gawas nun mi, nga ang among pamilya, walay paki. Karon gani nga napriso mi, wag gani nagpakita, di ba? Ana ba, looy po kapag digabal kadas, di ba? Mauna nga, ang gibuhat, no? Gikan pa sa birthday ni Mirsami kaniadto, birthday na ilang niadtong na last month, then pagkahuman, kagahapon, birthday ni City Councilor Lansko. So, nabatian sa mga pinareso kapag digabal kadas, nga unsa? Gitagaan sila dakong bili sa tuang kasamtangang mga opisyalis sa syudad sa pagadian. Wala sila pasagde kabagtig kabalkadas, no? Wala sila talikde. Matut pang minyo sa amin, no? Nga, tanan nga mga katubitaw nga bail na lang may kulang aron nga makagawas. Oh. Ilahan na nga giplastar. Doon na matod pa niya, more than 60? Oo. More than 60 ka mga individual nga mga pineriso diya sa May City Jail nga piyansa na lang may kulang aron nga makagawas kapag tigabal kadas. Oo. Dayon, tungod kay gisahad man ni Mayor ko, no? Nga tabangan katong mga katawhan, katong mga pineriso nga bail na lang kulang. So, matod pang mayor sa amin kagahapon, tagaan sa ninig priority katong mga dilip lang kayo dagko sa og mga piyansa or bail ban, ha? O, matod pang mayor sa amin. Kay sa ilahang gikwinta, sa 60 kapin, no? Ka mga kining piniriso nga bail na lay kulang aron nga makagawas, ningabot matod pa og 7 million. No? Nya pagkahuman kay 7 million kay di man pwede nga kuhaon sa panudlanan sa gobyerno. So mahitabo kaugalingong kwarta ni Mayor Sammy kabag di kabalkadas ang magasto. So mo to Mayor Sammy ngayon si Mayor Sammy kagahapon ning hangyo nga pwede unahon lang sa nako, no? Unahon lang sa namo og kining tabang katong dili lang kayo dagko og kining bail, no? Pero gipaningkamutan matud pa sa legal counsel ni Mayor Sammy nga katong mga dagko kayo og bail, no? Mapaubsan kay aron nga matabangan usab kabag dali mga kagawas, no? Kay luoy pod kay kabag de kabalkadas nga ang uban nga katong mga pineriso nakagawas na din ang dunay wa pahinuon kay tungod lagi sa kadagko sa bail, di ba? Gawas lang ni atong mga kuan ha, na priso kabag de kabalkadas nga wala gi bail nga gi-recommendar, oo? So mauna, no? Matod pa ni kagahapon ni Mayor Sammy Oga ni City Councilor Lansko, kamong tanan nga naadire, no? Ayaw mo pagpakawala sa paglaom. Kay moabot ra ang panahon nga makagawas ra gyud mo. Matod pang Mayor Sammy og ni Sir Lance kagahapon. Oh. Wala nagpasabot nga napriso mo o sa namo kadautan, no? Kundili doon na lang mga kasaypanan nga nabuhat kabag di kabalkadas, nga ngayon matod pa nga servisyuhan, no? Tungod mo lagi ni giingon, nga sa matag mabuhat ni mo manggod nga kasaypanan, no? Ilabi na kung bugat na gayon kay kabag di kabalkadas, muresulta gyud sa mahingon taog pagmahay, magmahay ka tungod kay madakpan, mabilanggo, di ba? Magmahay ka tungod kay ulahi na ang tanan. Abi ni mo og pwede paunta, di ba? So mao na kabag di kabalkadas. Mao na nga gidasig nini ang tanan nga mga PDLs, no, mga persons deprived of liberty nga kanunay magampo. Oh. Dili magpakawalag paglaom. Kay moabot ra ang saktong panahon nga makagawas na. O gani, usa sa mga wish, no? Ni Councilor Lansko kagahapon, nga unta, no? Sa sunod niyang birthday,

Katong mga nawnga nga nga nakita kagahapon yang nahimamat, wala na unta, no? Sa sunod tuig kabagdig kabalkadas. Pero mo lagi, sa itong gikaingon, kuno galing, no? Dili ka magbinutan di asulod silda, kuno galing, wala gi kay ikabayad, magpabilin gi ka di sa silda kabagdig kabalkadas. Di ba? So, usa sa mga makatabang sa imuha, aron bitaw nga mapadali ang kaso, more good name yung magbinutan diri sa sulod silda. Amiguha ang tanan, di ba? Dili mag-away-away. Kaya nga naman, mag-away-away mo na. Ang gubot na hinuon og samot, mudako pa hinuon, mabugat pa, madungagan pa hinuon ang imuhang salaod, imong silot, kabagdig, kabalkadas, di ba? So, muna nga, pinagi ni ini, no? Manghinaot ta nga inani pud unta ang uban nga mga elected officials, di ba? Kana ba nga dunay hatagan natug dakong bili ang atoang mga kaigsuonan nga nabilanggo kabagdig kabalkadas kay ang uban nabilanggo gumikan lamang sa butang-butang or tumo-tumo, di ba? Ang uban nabilanggo tungod kay napasanginlan. Oh. Napasanginlan or di ba kaha? Napagkamalan, no? Sabay na pagkamalan. Ano bang nakuan kining tawag ani nawala na ko sa kuwang huna-huna aning Bisaya aning napagkamalan. Oh. Kini bang na kuan nasa sa kundila, no? Kini gawas sa napasanginlan, oh. Nang naalaan, di ba? Unana ba? Muna kabagdig kabalkadas nga malipayon po din tao ng atwa mga PDLs, no? Malipayon, human nga makakita po sila og lain na usab nga dagway nga musulod sa kining compound sa kining city jail. Nagumboto na hunaon, na-memorize na gud nila ng mga naong sa mga tao nga na di asa sa Solusilda. Na-memorize na nila kinsa na mga tawhana na ilang kauban. Na-memorize na nila ang naong sa mga kining atuang mga personahe sa BGMP, di ba? So, kung galing dunay bagong musulod sa ilahang sa compound sa jail nga mobisita, malipay taon sila, no? Dagko kay mga pahiyom kabagdig kabalkadas. Kay tungod kay duna na po sila mahimamat nga bago, dili ingon nga ilang makauban kundi ilang makita ba nga bagong dagway nga bagong nga kanang makita nila nga oy. Kini nagpakita gid in town og pag pakabana sa mua, di ba? So inana kabagdig kabalkadas, no? Simple man, pero at least, no? At least kabagdig kabalkadas mahimong memorable tungod kay ang imuhang nga ang gihatagan og dakong pagtagad is maong atuang mga PDLs. Alas 6:47 na tong oras. Diri pa gihapon sa pagpanaguban, lain pang niyabag sa programa ang National Irrigation Administration kuniya. Padayon kini nga nagpahibalo sa publiko, labi na sa mga mag-uuma, kung nagaling aduna mo yung mga pangutana, reklamo baka ha, kung pwede mong mutawag sa ilang text line nga 0985-854-4566 or di ba ka, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa may regional center, Balintawak, Pagadian City, Kabagdig, Kabalkadas. Oh. Mauna ang ilahang diha na himutang ang ilahang kining opisina sa Regional Centers Balintawak. Ingon man ang Petron Gasol, no, ning abag usab sa tuntol manon ang bagtingan sa katawhan. Sa tanan nga gusto nga magpalit or di ba ka magpatubil og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol. Ang main na himutang sa may Santiago dol sa Dibim, ikaduhang branch na himutang sa Maduterte Street Gatas Pagidian, dol sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa IPG Fiesta. Ang may nahimutang sa may yadol sa SMC College at Banks Pagidan Showmate ubos sa Bes Emporium. Lain pa mga outlet nahimutang sa Lungsos, Dumalinaw, Tukuran o Aurorax, Dumingag. Muko na ang Petron Gasol, yung ipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde, yung siyang anak nga si Clariza Isa Bahamonde. Alas 6:49 atong oras, kabagdig kabalkadas. Oy, nibalik naman po ning kuan, kinibitaw nga daghang reklamo against sa tuwang mga personahe sa city traffic, no?
sa tuang mga personalized trapiko sa syudad sa Pagadian. Mga ma'am or sir, good morning sa inyo ha. Basin pwede natadaring dapita, no? Nga ang reklamo dili agin sa inyo ha, nga sa inyo hang kining pagkamasagaron. Apan ang reklamo nga atong makita kapag tigbulkada sa dawat bahin sa banining mga inabitan do bull parking. Oo, kay matud pa, no? Giagiagian lamang matud pa sa tuang mga traffic enforcer. Oo, inabitan mag-double parking ba sa mga lugar, no? Nga piot kayo ang dalan kapag tigbulkada. So hangyo na to mga traffic enforcer nga kung galing mag maglibot-suroy mo syudad sa Pagadian, no? Badlongon lang siguro nato ang mga double parking labi na sa mga lugar nga mga piot, no? Kaya hinoon, di man gid nato pud ikatingala nga piot gyud hagipot gyud kayo ang dagan sa trapiko syudad sa Pagadian tungod kay padayon mangud nga ning kuan ning saka ba. Padayon nga nilambo kabag tigbulkadas. Pero dili pud rason, no? Dili pud rason kabag tigbulkadas nga himo nga matungod kay ning padayon nga ning saka ang atoang nilambo atong syudad, himo na lang pud atong parkingan ang atoang isig kilid-kilid, di ba? Kun do na yung mga designated nga mga matawag ta dihang dapita og parkingan dito ta parking, oh. Kay kapila na mag-uni gipadangat diri kabag digbalkadas, kinalagi ingon ini. Unya si atoa Sir Leyte, good morning sir. So kung hinabion, Sir Leyte, ama mang gibuhat, oh, nagbuhat mi sa among tahas. Kulang lang matod pa sila og mga personahe. Oh, mo ni ang giingon man tong last niya interview, no? Wala pasagad ang atoang mga traffic enforcer, no? Kulang lang yun sila. So kitang mga drivers, kita mga nanag-iyag mga sakyanan, no? Responsibilidad po nato kapag digibalkadas nga mo parking og tarong. Oh. Responsibilidad po nato nga angayang hunahunaon nga dili ta makaperwisyo ngadto sa uban. Di ba? Di mo maulaw. Nag four wheels mo din pagkahuman na napita, di mo kabalo kung naharapit mo parking. Oh? Mga manggisupakon kimo sa mga balaod, di ba? Sa mga ingon anak kapag digibulkadas, no? Nga imbes kana nga dalan, no? Maagian ang mahitabo matanggong og dugay, ngano man? Tungod kay gihimong parkingan, ang pinakapait pagyod kung single motor gipanglock. Di ba? Anong ilak ninyo kung parking mo ng lugar? Ayon yung ilak aron nga kung galing nga magkinaunsa, maisbog ra dayon, di ba? Dili kay ipanglak kabag digbalkadas ang resulta nimo mabalo pag dayong tong mga katawhan nato karon lamang nga maisbog. Dapat karon na lamang yun nga yung mga reklamo. Kitang tanan, daghan magyug mga reklamo atong madawat, no? Lain-lain nga reklamo ba? Di ba? So ang atoa lang diri i-call lang natong atensyon, no, sa atoang mga enforcer ingon man sa atoang mga katawhan na aron nga makatabang punta, no, sa atoang mga enforcer, oh, atong lantawon kung asa gyud dapat ang angayan nga mo parking, di ba? Atong lantawon kung kini nga lugar wala ba ni gibawalan nga kini nga mo parking diring dapita. Atong lantawon usab nga dili ta makaperwisyo sa uban, no? Kaysa kung nang gikaingon sa unahan, kung ikaw makaperwisyo sa uban, unsa kahay bation kung ikaw mabalsan, di ba? What if ba ibutang ta? Tungod sa imuhang pagsigig hatag perwisyo sa ubang mga katawhan, balusan ka, di ba? O di ba ka dili matuyo nga kining pagbalos ba? Oh. Unsa imong bation? No nga gadali ka din pagkahuman, di ka makalusot dayon kay gihimong parkingan ng isig dalan. Dako man kung ugali lang bitaw no, na sakto lang bitaw og kini bitawng implementar ni atong balaod sa trapiko. I'm sure dili ingon nga hagipot kayo, dili ingon nga daghan og reklamo atong madawat kabag tigbulkadas.
Di ba? Dili dagag mga reklamo. Pusawa man gud wa man naplastar. Oh. Gawas nga wa naplastar kabag tigbulkada so sayo pag kidunapi mga hari-hari in dalan. Oh. Stilan. Kay tag, nako sa kadaghan sa problema sa nasud. Sa tuang syudad sa pagirian, sa tuang tasatagsa ka mga lungsod, paunsa ba ma solusyonan? Masolusyonan kung ugaling ang mga katawhan, ang mga residente, doon ay pagpakabana, di ba? Mukooperar kung unsa man ugaling ang mga gipatuman ng mga palisiya, di ba? Pero kung ugaling magtuman gyud, musupak, munigingon nga, di gyud pod mahatagan og solusyon ang usa ka problema, di ba? So, manghinaot ta, no? Nga kung ugaling, ato mga enforcer, dinamoy makita niyang dapita, kay usagi sa concern, naagian manggudaw, no? Naagian ang lugar, no? Nga kining one way lang, dayon pagkahuman, dagi parkingan, paunsa makaagi. Nga wala matudpagi sita, no? So, buutan man ni ato ang mga traffic enforcer, approachable, di ba? Kung galing doon na mo yung mga reklamo, pwede rin mo bisita doon sa kwan, buhatan sa city traffic, no? Or di ba kaha, wala po sila, na ba sila sa hotline para mo tawag? Marag wala, no? Ito lang ito buhatan mismo. Basta kita manghinao to, no? Nga, kung sa may mga problema, bahay sa trapiko, sa plitihan, no, kay gawas sa kining kini bitong sige ingon sa reklamo kabag digbalkadas nga kining magdouble parking, di ba kaha? Kay untag mga lugar nga dili ang parking gipang parkingan, oh? Kini pong plitihan. So basta kay sabot-sabot na lang gyud, no? Kun pilay pangayo, pwede ra gyud guro, pwede ra gyud kabag digbalkadas nga muhangis driver nga sir, kini nagi kaya. Pwede kini lang, no? Ay lang po din mo kasuko. Kung galing, ay doon na mo yung mga problema po bahin sa matawag tag kining plitihan, ayon yung ipo sa social media, sa Facebook. Kay digin mo mahatagag solusyon, digin mo matabangan, ana. Naghatag ra mo o gakuan. Kining makaingon ta ba nga mabash hinoon mo, no? Kaya nga no, sige mo reklamo, yan yung sakay po mo. Di ba? Muna, kung before mo sakay, pangutan agay udaan kun pilay pliti. Pilay pangayo. Ayaw mo diha diha de largo-largo og sakay kay nako. Basta niya matingala, huy, mo din ni pliti. Unsaon ta man sakay man ka? Oh, di ba? Na di magin malikayan gud ganun mga tao, mga mapahimuslanon. Oh. Puwera lang natong mga tarong, di ba? So anyway, wala kay gong oras. Salamat kayo. Sunod na semana na pod atong panaguban ang bagtingan sa katawhan alas 6:57 na sa buntag.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ningsulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. So ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawalay mo ka, kapoy. Ako bitong bata, nga na ako nang uma. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si Ani. Siya makawa, majuni ka, kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Si Ma'am Annabelle, nagbueva isiha.
4: I-try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
3: Mm-hmm.
4: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi yes. Ako nagpapalpitin. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Pardew HFDACFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas basko. Are you planning
9: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
5: Hardware. September is Blood Cancer Awareness Month.
6: Madalas ka bang pagod? Madali bang magkapasa o magdugo? Madalas bang nilalagnat o nagkakasakit? Huwag basta baliwalain. Ngayong Blood Cancer Awareness Month, alamin natin ang tungkol sa cancer sa dugo tulad ng leukemia at lymphoma. Kabilang sa mga posibleng senyales nito ang mga matinding pagkapagod, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakasakit, lagnat, pamamaga ng kulani at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ang mga ito, huwag mag-self-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider para sa tamang impormasyon at pagsusuri.

panahon gausab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Rag, rag, radio, mag, mag, ping, ping.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras si Bian sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:06 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: konting balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagding o kabulkada, kumusta og maayong buntag ganinyong tanan? Adlaw kita karon nga Biyernes, pitsa 4 sa bulan sa Setyembre 2025. Welcome sa BBC Bagding Balita alas 7 live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan. Ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagding 756. Makita sab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment o sa Radio Bagding News. Mamonitor sa kita sa Radio Bagding mobile application.
0: BBC BBC Bagding Balita. BBC Headlines.
2: Sa uluhan sa balitang lokal, ihap sa mga kabataonan sa iyong nagtrabaho ni ubos.
1: OCD9 nagpahinomdom sa publiko batok sa posibleng epekto sa haze.
2: Sa uluhan sa balitang regional, 21 anyos dakpan human makuhaan og illegal nga droga.
1: Manahi ay palgang patay sulod sa iyang balay sa Surala, South Cotabato.
2: Sa uluhan sa balitang nasyonal, 50 ka fraud audit sa flood control projects gisubmit na sa COA ngadto sa Office of the Ombudsman.
1: Voting threshold sa impeachment ni VP Sara, posibleng questionon sa pipila ka mga senador sigon ni Majority Leader Subiri.
2: Sa uluhan sa balitang international, DNA testing gipahigayon aron mailhan ang mga biktima sa nahitabong flash flood sa Nepal.
1: Panimalay og building gitarget sa airstrike sa Russia, 8 ang angol.
2: Sa uluhan sa balitang negosyo, BIR nangandam na sa pagtangtang sa VAT sa system loss charge sa kuryente.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Alex Yala nakasunod na sa ikatulong round sa US Open.
2: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, libreng opera para sa mga bungi ug nguho ipahigayon sa Margo sa Tubig Regional Hospital.
1: Samtang sa nasayod kaba corner, lion og shark lupig sa abilidad sa alindahaw sa pagpangayam og pagkaon.
2: Sa uluhan sa balitang showbiz, kanta sa Pinay girl group nga Bini miabot og 2 million streams sa Spotify.
1: Mao katong mga uluhan sa BBC Bagding Balita alas 7 karong buntaga kami, ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagding 27 Daryl Kat Ayaay.
1: Ako sab si Bagding 29 Cheryl Unyot Lirazan.
0: BBC BBC Bagding Balita.
1: Og karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagding og kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
2: Malipayong ang gipahibalo ni Dolly 9 Regional Director Albert Gutiba nga niubos na ang ihap sa mga kaso sa child labor sa probinsya karong tuiga pinasikad sa ilang pinakaulahing talaan. Nagkanayon si RD Gutiba, positibo resulta sa mga intervention sa ahensya nga nakatabang sa pagpaubos sa mga kaso sa child labor o mga batang napugos sa pagtrabaho sa linghod nga pangidaron. Nagpakita lamang kining epektibo ang mga lakang sa programa sa gobyerno sa nakatabang sa pagpanalipod sa mga kabataan bato sa pagpahimulos sa trabaho nga dili angayang alang sa ilang pangidaron. Alayon niini, gipahimangnuan sa opisyal nga ang mga ginikanan, komunidad o mga employers nga ang mga kabataan kinahalan mapanalipdan batok sa peligroso o makadaot katrabaho. Hinungdan nga gidasig ang publiko sa mga nga mutabang sa pag-report sa mga kaso sa child labor ngadto sa mga otoridad aron masiguro nga ang mga kabataan makapadayon silang pag-eskwela o makatagamtam o mayong kinabuhi o dili mapugos ang pagtrabaho.
1: Sa dugang detalye sa balitang lokal, nagpahimangno ang Office of Civil Defense Region 9 kon OCD9 sa publiko nga magpabiling alerto o mag-amping batok sa posibleng epekto sa haze sa kahimsog sa panlawas. Ang haze mahimong adunay gagmay nga particulate matter gikan sa aso, abo, abog ug uban pang pollutants nga mahimong makaapekto sa respiratory system. Ang pagka-expose niini mahimong hinungdan sa iritasyon sa mata o ilong, pag-ubo, kasakit o iritasyon sa tutunlan o kalisod sa paginhawa. Giyawhag ang publiko nga magpabilin sa sulod sa balay, kutob sa mahimo, magsulob og N95 mask kung kinahanglang mugawas. Siradaan ang mga pultahan o bintana o likayan ang dugay o hago nga pisikal nga kalihukan sa gawas. Gidasig usab ang tanan sa pagsubay sa opisyal nga mga pahibalo o health advisories. Ilabi na alang sa mga bata, tigulang o mga individual nga mas sensitibo sa epekto sa hugaw nga hangin. Ang haze nagikan sa mga land fires o dakong sunog sa Kalimantan o Sumatra, Indonesia.
0: BBC Martin Balita. BBC Balitang Regional.
2: Nadakwan sa kapulisan ng 21 anyos nga lalaki human makwaan o gidudang shabu sa operasyon sa Puro 4 Barangay Poblasyon, Governor Generoso, Davao Oriental, pasado alas 10:30 sa gabi nitong September 2, 2026. Gilan suspect nga si alias AG, construction worker o residente sa barangay Tibana, Bana, sa maong lungsod. Nasakmit gikan kaniyang usa ka sachet sa gidudahong shabu nga may gibugaton nga 0.5 grams nga gibinabanang nagkantidad o 3,400 pesos. Ang suspect pasakaan og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 subay sa tukmang proseso sa balaod.
1: Sa laing detalye sa balitang regional, nakaplagan nga wala na'y kinabuhi ang 27 anyos nga ulitawo og manahiay. Basado alas 10:30 sa gabi ni atong September 2, 2026 sa may Barangay Libertad, Surala South, Cotabato. Base sa report sa Surala Municipal Police Station, nakadawat na lamang og tawag ang kapulisan gikan sa Peace and Order Council sa lungsod aron mangayo og assistance kalabot sa usa ka bangko na sa patayng lawas nga gidala sa MDRRMO Surala ngadto sa SOC Sergeant Hospital. Sa unang pagsusi sa lawas, walay nakitang klarong samad o kadaot sa gawas nga bahin sa lawas sa biktima. Sumala sa imbestigasyon, wala motubag ang lalaki sa mga tawag sa iyang pamilya. Hinungdan nga miadto ang iyang mga paryente sa iyang balay o nangayo og tabang sa mga otoridad. Sa ocular inspection, nakita usab kon nakitaan usab sulod sa balay ang cellphone o uban pang importanteng mga gamit sa biktima nga kompleto o walay nawala. Gidala ang iyang patayng lawas sa usa ka morgue sa Barangay Dahay, Surala, samtang gihulat ang post-mortem examination aron matino ang eksaktong hinungdan sa iyang kamatayon. Padayon pa ang imbestigasyon sa kapulisan aron masuta og maklaro ang kinatibuk ang panghitabo.
0: BBC Balita. BBC Balita Nasyonal.
2: Nakakompleto na ang Commission on Audit Concoa og 50 ka fraud audit reports nga may kalabutan sa mga flood control projects og gisumitin na kini sa Office of the Ombudsman alan sa pasiunang investigasyon o posibleng pagpasaka og mga kaso. Atol sa hearing sa Senate Committee on Finance sa gisugyot nga 2027 budget sa COA, si COA chairperson Gamaliel Cordoba miingon nga ang mga COA auditor nagsilbi usaba nga mga saksing sa mga kaso nga nagpasaka sa korte og mga nagpadayon nga mga imbestigasyon sa ombudsman. Gipunting usab sa COA nga ang audit ni ini sa mga proyekto sa pagkontrol sa baha sa Bulacan nga gitawag sa Cordoba sa Ground Zero, usa ka controversial nga mga proyekto sa infrastruktura. Samtang sa miaging budget hearing alang sa gisugyot nga budget sa Office of the Ombudsman, ang ombudsman miingon nga nakapasaka sa, na sila og 35 ka mga kaso sa Sandigang Bayan og Regional Trial Courts nga may kalabutan sa mga anomalya sa pagkontrol sa baha, samtang 166 ka mga kaso ang gilalom sa pasiunang imbestigasyon. Ang ombudsman nagpahigayon usab og 107 ka lifestyle checks. Nanawagan ang Senate Committee on Finance Chair nga si Senator G.V. Ejercito nga ipadayon ang mga imbestigasyon og ang bisan kinsa nga makitang sadaan sa mga irregularidad manubag.
1: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, namahayag si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri nga dunay pipila ka mga senador nga nagkonsiderar sa pagpangutana o paghangyo nga paubsan ang voting threshold aron makonbikto si Vice Presidente Sara Duterte sa iyang impeachment trial. Sumala ni Zubiri ang pipila ka mga kaubang senador gusto nga susihon pag-usaba ang desisyon sa voting threshold tungod kay ang unang ipagawas nga desisyon ni Presiding Officer Jesus Escudero panahon pa man nga kompleto pa ang mga senador din kon basihan karon ang uban na bilanggo na o ang uban wala magpakita. Dugang pang senador Zubiri, ang mga senador mahimong makiglamtugi nini og mangayo og desisyon gikan sa presiding officer. Ubos sa 1987 constitution ang pagkonbikto sa usa ka impeachment trial nang inahanglan og pag-uyon sa labing minus 2/3 sa tanang miyembro sa Senado. Kaya nung duman nga ang impeachment trial nagsugod kaniadtong Hulyo 6 din si Escudero mo ay nagtakda sa gikinahanglang 16 ka affirmative votes aron makonbekto si VP Sara.
0: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita. BBC, Balita, Abroad.
2: Gipatuman na ang DNA testing sa Nepal para mailhan ang mga patayang lawas mga biktima sa nahitabong grabe nga pagbaha sa maong nasud o sa kasimana ang nakalabay. Naghatag na og mga DNA samples ang mga kabanay sa mga nawala para ipares sa ilang mga genetic profiles sa mga nakuha nga patayang lawas. Samtang dunay pipila ka mga pamilya ang nagpahigayon og symbolic funeral para sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga wala pa gihapon makita. Sigon sa report, sobra 1,200 ang mga namatay sa Nepal o ganaan sa kapinkun kulang 4,800 ang wala pa makit-i human sa flash floods kaniya tong Agosto 26. Nagsugod ang maong kalamidad human sa pagkahugno sa ice o mga bato gikan sa glacier sa Himalayas nga mao'y hinungdan sa makusog nga pag-agas sa tubig. Lapok o mga debris nga komunidad dool sa utlanan sa Nepal o China. Apil sa grabe nga naapektuhan ang Rosawa District kundiin, nagpadayon ang search and rescue operations. Padayon ang pagkolekta sa DNA samples o uban pang mga impormasyon aron sa pag-ila sa mga wala pa mailhi ng mga biktima o mauli na sa ilang mga pamilya ang patay nga lawas.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, danyo sang gambalay nga nahimutang sa Black Sea port sa siyudad sa Odessa humanaygo sa air attack sa militar sa Russia. Sumala ni Sergey Lysak, ang leader sa military administration sa mga lugar, walo ka mga individual ang samdan human sa nasangpit nga pag-atake. Gipanagat kon gipadangat ni Lysak ang report pinagi sa messaging app nga Telegram samtang padayon pangagisuta ang kinatibuk ang kadaot sa mga pagbuto sa mga duol nga istruktura samtang gipadayag usab sa usa ka saksi nga nakadungog sila og kusog nga pagbuto sa sentro sa Ukraine nga Kiev niatong Miyerkules tunga-tunga sa walay undang serye sa mga airstrike sa Russia sa tibuok rehiyon.
0: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
2: Samtang sa detalye sa balitang negosyo, gipangandaman na sa Bureau of Internal Revenue ang pagpagawa sa usa ka revenue memorandum circular nga nagtumong sa pagtangtang sa value added tax sa allowable system loss charge nga gilakip sa balayranan sa kuryente. Kini ang lakang gisunod human gimando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagripaso sa mga tax rules aron matagan og kahupayan ang mga konsumante sa pagkataas sa balayranan. Sumala sa BIR, ipagawa sa maong circular sulod sa 15 kaadlaw, humanmatala sa ERC Resolution No. 26 Series of 2026. Ubos sa resolution sa Energy Regulatory Commission, ang system loss charge gila isip government-mandated pass-through cost nga nagpasabot nga ang gasto kini nga gipasa nga to sa konsumante o dili sa mga kumpanya sa kuryente. Kung matangtang ang VAT niini, gilauman nga mukunod ang kantidad nga ipabayad sa mga konsumante sa mga electricity bill ang direktang makaapekto sa adlaw-adlaw nga panginabuhi.
1: Ang balitang negosyo hatod kanato sa AB Gadgets Pagadian City, nangita baka mugbarato pandikalidad o 100% Original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories ayon nakabalaka available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian dunay mga branches dinhi sa lungsod sa kondini sa probinsya sa Zamboanga del Sur og sa mga kasikbit nga probinsya. AB Gadgets cellphone mo, sagot ko.
0: BBC Martin Balita. BBC Sports Balita.
1: Nakasulod na sa ikatulong round sa US Open si Pinay tennis star Alex Yala. Humanya gipildi si Oleksandra Oleinikova sa Ukraine. Sa unang set pa lang, gidominar na ni Yala ang number 17 seed sa tournament. Ang ilang dula nga gihimo sa Louis Armstrong Stadium. Sa ikaduhang set, nakabawi gamay si Oleinikova. Apan wala tugutin ni Yala nga madala pa kini sa ikatulong set og yang gitapos dayon ang dua. Kiniusab ang panimalos ni Yala batok ang Oleinikova nga may maoy nakapildi kaniya niadtong Mayo sa Strasbourg Tournament. Unang higayon usab kini nga nakaabot si Yala sa ikatulong round sa US Open human kutob lang siya sa ikaduhang round niadtong miaging tuig. Sa sunod nga round, atubangon ni Yala ang mudaog tali nila Francisca Jones sa United Kingdom og Iva Jovic sa Estados Unidos. Ang balitang sports, hatod ka na to. Ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde ang tag-iya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila yung mga branches sa lungsod sa Tukuran, Aurora, Dumalinaw og Dumingag, Zamboanga del Sur.
0: BBC Martin Balita.
2: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, gikatakda ipaghihigayon sa September 23 hangtod 26, 2026 ang libre operasyon alang sa mga bungi o nguho sa Margo sa Tubig Regional Hospital, Poblasyon Margo sa Tubig, Zamboanga del Sur. Ang maong libreng serbisyo medikal ipahigayon pinaagi sa pakigtambayayon sa Advanced Craniofacial Project Philippines, Department of Health o Margo sa Tubig Regional Hospital. Gidasig ang mga kwalipikadong benepisyaryo o ilang mga pamilya nga mapahibalo o mangutana alang sa mga dugang detalye, pinaagi sa 0938-433-5111. Yang iusab ang publiko nga ipaabot kining impormasyon nga ito sa mga tawo nga mahimong makabenepisyo sa maong libreng operasyon.
1: Ang balitang kahimsog sa panlawas, hatod ka nato sa Campbell Multi-Specialty nga nanahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Ang Campbell Multi-Specialty gilangkuban sa unom ka mga espesyalistang doktor, pinahuna ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay sa Obstetrician Gynecologist nga doon ay subspecialty sa Maternal Fetal Medicine, High Risk Pregnancy and Women's Ultrasound Line. Pang-espesyalistang doktor si Dr. Gino Oliver Bangkoro, Dr. Rivina Bangkoro, Dr. V. Ann Toledo, Dr. Carlo Tago, Dr. Heidi Avalye o Dr. Janine Aliponso. Alang sa dugang kasayuran sa color text are 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
0: BBC Martin Balita. Nasayo ka ba?
1: Alright, mga kabagting o kabukada, dinhita sa Nasayod Ka Ba Corner. And of course, bagting 27,
2: yes.
1: Nasayod ka bang gihatagan sa igong gibugaton sa mga eksperto sa wildlife ang pinasahing katakos sa mga alindanaw or kaning dragonflies? Nga doon ay 95% hunting success rate o mas taas og tsansa sa pagpandakop og insekto aron ilang kanon kon itandi sa mga lion og mga pating. Kini kay kapin sa 300 million katuig na silang nagpakabuhi sa kalibutan. O gigamit lamang nila ang ilang upat ka mga pako aron nga mangayam. Manguha bag insekto. Muna'y mangayam. Mulupad nga patihaya. O mudagan, di ay usab kini sila og 35 meter per hour. O pinaagi usab sa ilang mga dagkong mata nga dunay 30,000 kagagmay nga mga lente nang lens sa ilang mata ba 30,000 pating daghana di ay maong dali lamang makakita og pagkaon maong lupigon ang lion og ang pating kon gipaspason sa pagpangitag pagkaon ng hisgutan. Bisan kung mabuhi sila hangtod sa lima katuig sa ilawom sa tubig, isip mga ulod sa dili pa mahimong hingpit nga hamtong nga mga dragonflies. Ay ulod dai ni siya. Now I know.
2: Murag sa ulod mangin pod magkwantanan kay ang langa ulod man pod.
1: Amo lagi pero karon ba kun hibaw nga ulod dai ni gikan ni
2: butterfly ulod pod.
1: Tanang pangitaon unsay dagway ani pagkaulod niya. Mm-hmm. Kini nga mga insekto dili makahilo og dakong tabang sa kalikupan tungod kay mukaon sila og gatosan ka mga lamok matag adlaw na iya jud na niyo patya
2: puyo na sa mua bi
1: kay daghan kay ang alindanaw sa mong bukid. Now you know mga kabagting o kabalkada nga may padi ay ang dragonflies kay mapuslan pa.
2: Ikaw kahanas. Ikaw kahanas.
1: Ang balitang nasayod ka ba hatod ka nato sa Iliana Bayview College nga nanahimutang sa Balangasan, Pagadian City, nag-inusarang pribadong talungaan sa sudad nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College nagtanyag og unom ka mga kursong mao kining mosunod: BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology, BTVTED, BAEL. So wala kay problema. Kaya imuhang klase, pwede ka makapili. Buntagon hapunan upang gabi ibo sa ulan ay rason nga dili ka makatunga. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
0: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita. Mga madi o padi, ani ana, ang balita, showbiz.
2: Sige, dirito sa balitang showbiz bagting 29.
1: Yes.
2: Malipayon ang Pinay girl group nga Binia human milapas sa 2 million streams ang kanta nga A Parallel World sa Spotify. Gipahibalo sa grupo pinaagi sa ilang social media sa maong good news. Gipagawa sa maong kanta ni atong Hulyo samtang bag-o lang usab silang nakauli sa Pilipinas human sa usa ka bulan nga mga shows sa gawas sa nasud.
1: Nakapaminaw kanilang A Parallel.
2: Wala pa ko nakadungog ana.
1: Abot na mag 2 million ato ning ilang taon niya ato ning paminawon kong nindot baka hapon ni. Eh basin pwede na to ni pa-music sa tunog Pinoy.
2: Alright, samtang sa Bicas Bahin, good morning sa mga naminaw sa 106.3 Bell FM
1: o sa DXBZ Radio Bagding 756. Lakip na usab sa mga nakamonitor karon sa Radio Bagding mobile application. Good morning also sa mga naka-standby sa ito ang Facebook Live karon sa BBC's Entertainment o sa Radio Bagding News official Facebook page. Yan, good morning ni Wilson Bunghas Bate. Yes, good morning, Arnie Oporto. Wilson, okay. Wilson Bunghas Bate, gikan sa Mulom, Lapuyan, Zamboanga del Sur. O galanog-lanog ang Radyo Bagting sa ilang lugar. And dinipuntan sa may Radyo Bagting official Facebook page. Good morning ni Tristan Wayat Gulay, Merly Timplado. O kaninyong tanan nga naminaw karon sa ato ang programa ng BBC Bagting Balita alas 7. Good morning di ay sa ato ang listener din ha sa may San Pablo, Zamboanga del Sur, si Manuel Villaveles o Inday Villaveles sa may Bibot, Aryong Beach sa may San Pablo. Ang ilahang Radyo Bagting, gibutangan yung trumpa aron maglanog-lanog. O kaninyong tanan nga raminaw karon daghan kaayong salamat. O gamo ka to ang naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27, Dari Likat, ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Chiril Uniot Lirazan. Daghan salamat o maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7, imedia.
0: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita, Balita. Set Living Testimonies.
3: Taas ang sugar maong nay bikil sa kidney. Nakaangkon na siya og kidney stone.
4: Taas ko sugar og ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
3: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Ugusab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Ta siya na nabastidan na tabangan.
4: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
0: Living Testimonies.
5: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
6: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
7: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung piyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
6: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
7: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, sa doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
8: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services at Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
9: Mabuhay Hardware.
8: Mabuhay Hardware. Let's build together.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nalibiyo yun, doon nag-alibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sed Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
12: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
13: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
14: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
13: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
14: Sa may ibati mo, sakit mong hawak
13: na? Sakit akong hawak, kukabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gitso sa akong lawas gyud ni
14: magpangita na ka.
13: Magpangita gyud akong lawas aning paragis pila-pila kay pertigyong ninduta 100% gyud sa akong gibati gyud wala gyud siya.
14: So karon gimintin na lang nimo.
13: Gimintin na lang nako ang akong pag-inom aning paragis karon. Mao na nga mangita gyud og paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, ako gyud kayo og diferensya gyud. Salamat.
0: Usa sa unsa mang banatian adunay paragis pila-pila herbal capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
0: Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
0: Radyo Magbating.
1: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
15: Pulso sa katawan. Pulso sa katawan. Sa mga programa sa radyo nga magahisgot o butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras o galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad, ingon man usab sa atong probinsya. O kini, pulsohan sa mga katawan. O karon, aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa katawan. Pulso sa katawan. Pulso Sagrawan.
16: Mga igala, kumusta may buntag ninyong tanan? Adlaw karon nga Biyernes, September 4 to 2026. Inyon sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan ni nilamang sa nagunang radio station sa Rakben sa Pagalian. O kininyong mga igala, Elmer Bagets Maghanoy.
17: Kiniyosam sa Rex Sabutin, mga igala, kumusta may adlaw ka na itong tanan? Ito mag-uban-uban ang sabkita mga higala na ining programang Lawde karon nga Biyernes, thanks God it's Friday. Pizza 3, mga pizza 4, mga igalas, bulan September 2026. Diyarki sa panahon, mga igala, Biyernes na po. Kumusta kaninyong tanan? Mayinas mga kabatanonan karon. Trending na po yung pagadian, mga higala, ining mga pipila ka mga kabatanonan. Busy na pagpanakop niya itong mga kapulisan, mga higala. O, LTO kay daghan kang mga kabatanonan na wagid.
16: Sige, padyong-pagyong, ano sakyanan?
17: Sige, laroy-laroy, sige, mga higala.
16: Sige, kung niya, suspastilan, ang uban na ba na? Di, rabi na ilahin, nulman ra. Kauban sa barkada mo na nga. Kalma-kalma mo, kaya mga senior citizen, lugos na yung taon katulog ng uban.
17: Inaot po ta, di, mismo sa Barangay Tiguma, trending yung Tiguma, raba? Inaot po ta nga, tinabangay, magaling nga to, kay ilog na tinabangay.
16: Ikaw mo,

0: Isa po, katanong sa Pikas Grupo, sa incumbent.
1: Ano, kay para, si Arog, naigin na masulban na yung una nang yung problema. Pangigala kay, tinabang nga yung godgan eh.
0: Ito na, o, doon na, doon katanod ka grupo kay, inigdako, wagi po sa iluhay, kay, musumbong mo itong isa ka grupo.
1: Wagi, ipsutay.
0: Wagi yun.
1: Yeah, the response may rotunda. Inout po ta sa itong mga kapulisan, napo yung mga barangay tanod, mga igalas, barangay San Jose. Napo di, monitor po di as may rotunda, pasubida, doon na may black scope. Kaya usahay mo o drag race ng lugar di ha?
0: Kuyaw lang mag drag race ni kadisgrasya, mga ayaw na ba o gikas na, sao na lang.
1: Gane, kaya mo kiting mabil. Kan ba mo ni mabil na, kasabaan gano.
0: Kasabaan gano. Di matuganahan ng mga bata noon mag-drag race, drag race. Kay ini ka disgrasya, may nito ka, ay may G-Cast.
1: Di ba? Di matuganahan o ganang saba ko kayo. Kay ganang matulog, matulog bitaw. Niya, magkatugaw ining pipila ka mga kabata noonan nga. Ang drag race panahon, labi na karon, thanks God, it's Friday.
0: Yeah, mayro ba akong tao, bunatong gasolina, bayerteng, mahalas gasolina.
1: Hahanap po ka na maglatagaw, labi na doon si Ruby, maglatagaw na po ito mabirnes.
0: Pero ang importante nga, okay na atong banana tissue culture.
1: Mani pinaka, nindot kay...
0: Sa barangay Makasing.
1: Okay. Kini man gud mga higala, daghan mo nagisgot nga na unsam nang mayors pagadian nga. Sigir man ang panginbitar o mga negosyante. Sigir man ang panghinambog, dili man ay iyang proyekto. Niya kini.
0: Dili na iyang proyekto, pero itong tanaw ni mo, nakatabang na siya kay mga negosyante na partner na sa local government units. Makapatrabaho siya, maka-employ siya daghang trabahante. Kunya kaning bag-uron nga ginagurahan, giblisingan, sa Tibuok Region 9, kanin na lang may existing kanang nagpabilin ba nga banana culture nga laboratory.
1: So, atay langan, atay pabati kadali ang konsihal. Amigo na ito ng konsihal.
0: Na walay balikay.
1: Wa daw, matod pa, balikay.
0: Si konsihal Ben Pulbe.
2: Una sa tanan, akong pagtahod sa tuang the true architect sa Dakbayan sa Pagadian, the very most workaholic mayor. Mayor, sami ko, atong palakpakan. Of course, akong kauban sa konseho, si Cons Lance, happy birthday for tomorrow. O gang ka na mo itinod nga gwapo, Jigger. Okay. So, kage Lance, ang atong former city councilor, na din si Sam Tyra. Of course, tanan ng mga department head, mayong hapon atong tanan pag-usap. Nakahinumdum ko mga 15 or 20 years ago, ningari mi diri sa una, together with the mayor, nga murag nag-blessing po to. Kani man siguro gihapon, okay? Oo. Pero walay tissue culture. Oo. So, dito sa Pikas, okay? So, nagka-story mi sa ato ang representative coming from the DTI. Nga, usan ni siya? AudioST, revival. No, revival. So, I am very much happy nga ang Pagadian City is one of the recipients sa mga project. Unya, dako kayo ni sige katabang sa atong mga sektor sa atong mga agriculture. So, congratulations once again, og maayong hapon.
0: Nasabtan ako nga ang iyong papasabot nga way balikay kay sa unang panahon, nakaanha na dahil na siya din ha. Nakasubay na ko yung si Mayor Samico nga ilangitan ako nga indot ni ubutangan. Pero karon kuyaw kayo ang kaning banana culture nga tissue kay di aircon. So tanaw ni mo, dako ginigasto kay ang aircon palandaan plus ang mga tao magbantay diha, maglabgaon-labgaon ra ba. Kay sa tawag nila na, makontaminate
1: daw matod pa.
0: Asimilya sa saging nga. Nindot na saging nga good kay daggo kay naw niya gahi siya o mapunuan.
1: Managana rubing ha, saging ba? Makaon bitaw nga, dali kayo siyang mabusog. So,
0: nindot ni
1: at least, nindot ni siyang proyekto mga higala. Diri mismo sa siyudad sa Pagadian, first time nga functional sa Region 9.
0: Okay, daghan man mga LGU nga nagtukod, ane. Ang problema lang ba sa pag-sustain, kay mahal naman kayong kapital. O kana kay aircon day, apil mo na sa kapital nimo. Kana magbantay, apil mo na sa kapital nimo. Ang kana pagkuha sa similya para ibutang dito, apil mo sa kapital. Pero ang ingon ni Mirosami ko, dili na ta maghisgot ana. O kana kinahanglan nga ihatag ni mag-uuma para mulambo ang panginabuhi sa mag-uuma.
1: Patay lang nga natay pabati si Konsehal Jigger Ariosa sa Iapon Tipix kabahin sa pamahayag.

0: Sagdawhan.
1: Wala pa po ko'y nakita nga iyang gi-aspire kawa po niya makuha. Tupakpakan si Mayor Samico. Tagan pa kayo maabot. Gani, at chairman man ko sa una sa Committee on Agriculture, so karon dili na po ako. So padayon lang niya po na ako pagsuporta. Kinid ako kay Nikatabang, no? Ito ang mga department heads. Kabaluman mo, ana, nga kini nga ito ang gipahigayon karon nga Banana Tissue Culture Laboratory. Gani, nalipay ko na ako kay naanag yun sa atong pag paningkamot to, nakapatubo na kita. So dako kay nagtabang kay makita nato sa ato ekonomiya, baskin kita mangawal mo kita saging bisag dili ta unggoy. Pero ang saging dako kay nutrients para sa tong lawas, no? Makita to mahal jud kayo ang saging. So kung ato kini siyang mahatag ga suporta sa ato mga kaigsuonan, dako kay ni katabang dili lang sa atong kamaka probinsya ta, no, o saging, kung dili dako kay nigbatabang sa ekonomiya. Kay kung duna na kita'y produkto kabahin saging, dako kay nigkatabang sa panginabuhian sa tumaka igsuonan, labi na gyud ka tumang kugihan nga mutanom, no. Kay kung di po ta mutanom ani, wala po ni siya matabang sa ekonomiya, magpabilin lang kini siya nga binhi o udlot sa saging. So diyan napitam pasalamaton kay ta lalom sa pagdumala sa tuhan lang lumayor kini dako kayong gibugaton kay kini una gitini nga makatabang katilban. So sa gihapon, no, once again, no, congratulations kayo sa atong gipahigayon nga ribbon cutting. Lahi na sab kini nga programa sa dakbayan sa pagadian. Manginaot ko, no, nga kinsa ang gitugyanan, gihetagan og tahas niini nga unta kini nga maong pasilidad ato kini ampingan aron mapalambo ta kini kayo og daghan pang katilingban, daghan pang katawhan ang matagaan sa maong tabang, no. So trilang kutob, daghan kang salamat. Manginaot ko nga ang dakbayan sa pagadian padayon nga masensuhon pinagi sa pagpangulo sa tungalang numayor. Maingat.
2: So nabati po nato, no, ang suporta ni Consel G. Guerrero sa kay sa unang panahon manggod, siya mo yung chairman sa Committee on Agriculture. Mm-hmm. Pero lagi kay pulihanay man ang mga konsyal.
3: Ano,
2: so nagkabilin ang iyahang kasing-kasing ngadto sa mga mag-uma.
3: So nindot kay mga igala ang mensahe niya, balik lang ta po niya ang iya mga plano po samtang siya ay nag-upot sa Committee on Agriculture. Antod karon mga igala, wag yun yung paglubad, wag yun yung usap. Okay, labi, importante kayo ng mga mag-uuma mga igala, niya kini, dugang po niyong improvement sa itong mga mag-uuma, kay doon na tayo kagalingon nga plantation.
2: Mahal ba niyo doon paliton? Kay laliman ka mo at ito pagkagdabaw, mapalit ka dito. Mm. I-tracking pa niyo, biyahe pa. O niya, o gamay lang, pwede lakwa kapital.
3: Kailangan at isunod ang birthday boy.
2: Si Consel Lance ko.
4: Malipayon kita nung nalagin tayo usap ka BTC Laboratory diri sa atong syudad. The first in Zamboanga. Agay, wag yung naminaw ni sila ba? The first in Zamboanga. Dilsur ha? Peninsula. So, tiaw mo na sa Toloka, sa Sulam. Out of the 4 cities, 3 provinces, and various hundreds of municipalities, ang pagadian kayo pinakauna nga na ay Banana Tissue Culture Laboratory, no? Lupigan pa nato, ultimo ang 5 cities din, lupigan pa nato, ultimo ang Department of Agriculture, no? So hopefully time will come na magkadaghan na nga to ang saging diri. Di lang punong tama na unggoy, no? Saging lang mananghan. So ang saging manggod, daghan siya o pwede mahatag na economic activity sa atong dakbayan, no? Kay dako ang industry sa saging, no? It's a $1 billion industry. Naana siya na, pwede siya sa tambal, pwede siya sa ketchup, pwede siya sa fruit as it is, o daghan pag pwedeng magamitan sa banana, no? So, muna siya kinatuan sa mga naadya sa Davao Region, no? So, hopefully, it's a one start na ato ang na culture, ang ato ang pagpasaha, ang ato ang pag-produce, no, sa what's it tawag ni sir doon? Seedlings or planting materials. So dali na lang kayo ang pag-cultivate o ang ato ang pagpalapnag sa ato ang industry sa ato ang banana planting, no. So hopefully with the support sa city council, sa kumakauban city council, and with the strong leadership sa itong Halangdong Mayor, mas ato ang ma-improve and ato ang ma-upgrade no ang the way ta mo handle sa pag dumala na to sa planting of bananas diri sa atong syudad. Kaya it will be a very big industry na makatabang sa atong ekonomiya, makatabang sa atong mga farmers, and most especially makatabang sa atong dakbayan. No? So again, we're very happy. I'm very happy and full support ta sa ato ang development aning sa atong Banana Tissue Culture Laboratory. Again, nakakaisalamat padayon pag-asenso.
2: So, nabati na to no, si Consialance ko. Gani, naman siya mga kumidya-kumidya. Usahay lagi ka ng kumidya mo yung di yun malimtan. Mm-hmm. Nindot daw ang saging kay para sa mga mag-uuma. Yun niya, makapabalbon. Mm. Basta kay importante nga mudaghan ang muka og saging. Dili may mong
3: unggoy.
2: Pero nisot ni saging ay bahalag saging basta kay labing. Hindi lang labing sumbagay.
3: Niya kini manggod mga higala og magisgot manggod ta og saging. Tanaw na to ang Davao region, mao gyud usa sa mga improve ang ilang mga panginabuhian sila mga katawhan. Dili lang kay kini manggod mga higala duha manggod ning programa sa gobyerno. Ay kinaingunaning programa mga higala alang sa mga mag-uma. Doon na po yung programang ayuda. Kung nakafocus ang kapirmi o ayuda mga higala, mga ginay, ito ang ibalik hisgot good pirmi. Kanang ayuda, may regyo na siya. O kanang itawag na to, gwa, giga.
2: Pero dili, wala man kay ugma sa ayuda. Kay panlitan, minyo ka. Unsa may ikahatag ni mong kaugmaon sa imong mga anak ng mga eskwila. O niya, inigkataas na imong edad, sige ka kayuda-yuda, wala mo kay kaugmaon na na. Trabaho, yun.
3: So, muna siya mga igala nga. Diyan yung jumpspare. Kini, kung mag-isgot ang itong isda o pingwit mga igala.
2: Oh, biblical speaking na.
3: Kini, ito ang isgot. Kini, yung banana tissue plant. Muna siya ang pingwit. Okay, wala mang kahatagi o saging largo. Kaya kung hatagan kag saging sa gobyerno, pagkanaw na din kag saging.
2: Sige, nagpangayo. Kaya ito kag Manila, bitaw ka ng isa ka, isa ka dawin, ana? Na, perting mahala na dito. Dini sa tuaga ni, 15-20, dito, labaw na.
3: Gihimo sa gobyerno, mga higala, tudluan ka unsaon pagpananom. Umuunis siya. Hatagan kag similya, tudlo, ikaw may mutanom, kaya di naman ang gobyerno mutanom man eh.
2: Pero ikaw, katong mga gitudloan ni Ma'am Ilang bitaw mga kababayenan nga gitudloag livelihood, kada usa lang ka panimalay, tanom og lima. Kanang lima, mabantayan dyan yan imong tarong. Inig pa mo nga ng lima, di ginamit mo mahurot og kaon ng lima ka, paano sa ito magana siya?
3: Lima ka dawin?
2: Di, kanang isa ka, pungango gin sa saging kakuan?
3: Kuan, kanang, sa ingalan.
2: Isagin kakuan ka, sa saging, isa ka bulig.
3: Isa ka bulig.
2: Di na ni mo maharot ang kaon, no, ibalig ya, gini mong upat, sa ato pa, naa na po yung additional kwarta ang imong pamilya.
3: At sa iyo pabati, mga igala, ang City Agriculture. Lagin Sir Dondon Rodrigo, pagpasabot lang bigit ining niya.
0: Ito regaron, bilong taad di pagpila kabula na pagkakuan eh, na pangsyonal niya.
5: Pangsyonal, pagsugod, ang one cycle yun niya, 8 months yun ta makapagawas o katong planting materials ngayon nato nasa, katong gipanghatag, no? So, ang 7 months or 6 to 7 months depende magud kay naman siya mo mas paspas siya pero more or less 7 months gid siya diha mo stay sa laboratory nga gikan sa tissue culture gid niya nga pagsugod ang tud siya nga mapagawas dito sa grow out nato nga nursery.
0: Kung sa gawas na, bali, hantun nga mamunga na siya, mga pila ka bulan?
5: Pag sa ground planting na ta, kanang itanom na siya, 8 to 9 months. 9 months ang pinakakuha. Mamunga na siya.
0: Depende sa pagtubo.
5: Depende sa management. Pero more or less, nasa 9 months, 8 months, na mabunga na sila. First generation, tawagan na. Kay Mumtupi, mayroong bunga.
6: So, monitoring niya po ninyo,
5: mo nang tanan nga gitagaan gipa butang gid og pangalan kay kung pwede ato yung mamonitor mga sa dapit ipang tanom and then ang desire pod ni mayor dako jud kayo nga mahatagan o pagtagad ang mga idle land bitaw nga walay gamit so may lang matamnan og saging saging una-una mapuslan sa panginabuhian sa matag pamilya kay sa iyang gingon ganina og magutom pud ra mo kaon
7: og saging lang gud
5: oh, dadagko man nga saging ni kaduha tungod sa kadaghan og kadagko ani nga klase nga saging lakatan man siya nga variety pwede gid nila mapabaligya in fact diha sa merkado na to diha lang sa local no kanang kulang gyud kay tag saging nga gikan sa atoa ang saging most likely dili gikan sa Pagadian. Yes. So naa manggali diri gikan sa Luzon Valley taas, sa taas na tong portion pero dili gyud siya inana kadaghan. So hopefully makatabang ni siya sa pagpadaghan sa atong saging and then in fact nagstorya na pud mi ni Mayor nga kung maabot na ang time nga mo daghan-daghan na gyud kayo ang mananom. We will read in the market pod sa outside Pagadian like Manila, Cebu kay nanom po to yang barko. Hopefully may masakyan no. Kung kana futuristic ta no sa maabot kay basin mong tanang uban nga kung daghan na kayo man no asa ang market so amo po nang gitanaw na dan si Mayor pod gyud na nadana nga pwede na tong maahatag dito sa.
8: Ano ba lapad nga yuta ang Geo Pagadian sir para tamnan ani?
5: Naatay mga dili na nakalapad nga plantation type no pero naatay pwedeng matamnan. Yes. Isa dai nga atong mapasigarbo no nga kaning laboratory of course si Ma'am Jessa diri ang pinaka na train jud ani nato no. Salamat jud ta nga ang dream ni Mayor nga matagaan jud ni siya og reality kay maduol sa tao ang supply sa planting material sa saging and then iha pong gi tan-aw pud ba nga kanang kung kani manggod nga mga planting materials paliton gikan sa gawas mahal
7: oh.
5: So that makes our farmers dili manggod affordable so dili sila ganahan mo tanong kay tungod sa kamahal no so kadungog yun mo sa iyang deklarasyon nga iyang himuon ning libre para sa toang mga katawhan sa Pagadianon so this is a project nga para gid sa toang mga katawhan sa Pagadian so ganina atong i-qualify no nga muni ang first sa Sambuanga Peninsula nga functional nga banana tissue culture laboratory kay daghan ng pod og nagtry daghan na nagsugod og banana tissue culture laboratory pero so far kita ang nakasustain no naka I hope mo padayon gyud ta nga nakapatubo gyud og ingon ani so ingon ani pod among kalipay sa City Agriculture Office of course sa akong team ni Ma'am Jessa pod rin no kay gigastuhan yun ni Mayor, gitagaan yun og pagtagad. Ang pagsugod nako pagsulod, di pa man ko dugay sa siyudad sa Pagadian, one of the thing nga gihatag ni Mayor sa kuag yun nga pagsulod nako kini nga mo function. Kay pagabot nako wala pa man ni siya ga-function, so yun siya nga kinanglan yun na mo function. So one checklist na para sa kuag nga napapunction na to ni. Of course, dako kaya ko ang pagpasalamat sa team sa City Agriculture Office sa mga kauban kay dili mampud ni nako kaya kung ang koreza no. Team effort yun eh nga gitagaan og full support sa to ang mayor og alang para sa to ang mga Pagadianon nga gusto man nanom og saging.
7: All right.
2: Nabati na to atong City Agriculturist no kani si Engineer Rodrigo nindot ni siya og mga kasinatian pod kay nagsunod man gyud ni sa mga lagda pod ni Mayor Samico nga kana bitawng i-training ang mga tao dito kuyog siya pero pag training dito nanay kahibalo pag abot ni sa Pagadian ang gitanom gipalit nila nga saging mugagmay di na ang bunga og ikapila na nga generation ikatulo na nga tanom mugagmay mao na nga mupalit yung kakanunay dito sa banana culture nga laboratory karon dagko kanunay ang bunga so mao na nga gihatag ni Mayor Samico libre
3: niya kay ko magsige kag palit mga higala alkansi mga
2: dako kay ka kapital oy
3: dako kay kagastohon so ang buhaton para usara mga higala gasto kag dako pero continue naman
2: okay
3: no, wala naman kay paliton nun sunod
2: tanong man ang tao, labi kag tagaan kag lima kapunuan, sus kag nindot na ining kadaggo.
3: Pagpasabot po ni Pagadian City Mayor Samico Mangigala at tangi ug mga adlaw Kaya ito ipabati, kamsan na ito sa oras ug panahon, hangtod Lunes pohon, samantak na og sa mga istasyon. Kini nyo igalas kanginan.
2: Kini si Elmer Bagets Paghanoy.
3: Yes, I'm Sir Extra Buti. Naging salamat sa pagpaminaw og may adlaw ka na itong tanan.
7: Inyong nabati, ang usa ka binayran nga tulumanon, kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala